0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite
0: music
1: radio.
0: Favorite
1: music
0: radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Good morning! Marajaw na buntag! Marajaw na buntag, mga Karunza! Marajaw na buntag, Surigao! Magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao! Kumusta, nining adlaw, Biyernes! Biyernes na! Mayo 8, Tuig 2026, May 8, 2026, mga kaigsunan. Mag-iban kita, siyod sa isa ka oras, dining adlaw Biyernes. Inigyapon na nidyo, amigo, nidyo ka Arunza, si Wilbert Ga, live na live kita diri sa idyo paborito na istasyon. 89.3, your favorite music radio, Bagtik Surigao. Ay ba nato sa control si Mr. Superman Kent Angelo Cervantes. O sa kinatibok ang puwersa sa atong istasyon, pinanguyuan sa atong station manager Sir Albert Dansin. Kami mulang sa yutanan, marajaw na buntag mga ka-Arunza! Good vibes ra! Salamat sa Ginoo na taghatagan sa kita ng lain na higayon para magkinabuhi din sa kalibutan. Salamat sa higayon na nakaginhawa kita ng libre. Praise the Lord! Salamat sa libre na kinabuhi. Salamat sa libre na hangin. Mapasalamaton kita sa Ginoo pirmi sa mga grasya na taghatag sa ato. Pinaan na grasya sa kusog, grasya sa kaalam. Nagpasalamat na ba ka mo sa Ginoo? O, sa atong mga kaigsuunan na sa Jorani Mata, ha? Sa Jorani Mata, sa mga kaigsuunan nato, dili tanan sa Jorani Mata, mga negosyante. Oh, kadyaon pa ilabaw sa negosyante na sa dyan bumata. Oh. Ano ito mga garbage collectors? Oh. Maradaw na buntag sa atong mga garbage collector na nagmintinar sa ato syudad na mahimong limpyo. Oh. Diba? O isab sa nagpabilin na hapsay, malinaon. Oh, ini sila. Hindi sila matuyog, pero relibo. Relibo. Parang kapabilin na hapsay, malinaw na nato syudad. Maradyan na buntag isab sa atong mga kapulisan. Oh, sa ato city PNP, sa ato component, city component sa PNP. O isab sa atong provincial, sakop sa kapulisan, sa provincial na kapulisan. Maradyan na buntag sa yutanan. Kaiban sa taglaong nato na peacekeeping forces, o diba? Kaiban sa peacekeeping forces, amuinin ato AFP, Armed Force of the Philippines, so Philippine Army, CAFGO, lakip na nato mga taga Bureau of Fire Protection. Maradyan na buntag sa mga taga Bureau of Fire Protection. Ugisab sa atong mga taga Philippine Coast Guard. Good morning sa atong mga taga Philippine Coast Guard. Ayun. Gisab sa atong nagkalain-lain na puwersa sa atong dalawigan o syudad para mong pabili na hapsay. Para na buntag gisab sa atong mga senior citizens. Ayun. Sa atong mga senior citizens na nagpabili na gusto mag-exercise. Oh, kun mauyan, adun ra kuno sa ilabayay. Kun way uyan, mulugwa ganun sila, mag-walking-walking. Oh, mag-walking-walking kay magana man kuno mag-walking-walking labi na diri sa party ng boulevard kay
Makita mo nimo ang kalapad, ang halap doon ang ato dagat, labi na kung malinaw. Linaw ba nato kadagatan? Maraga na buntag sa ato mga taga-island barangays. Linaw ba nato kadagatan? Oh, di doon sa mga taga-isla na ni Siargao, good morning. O, oh, taod-taod kung dili na siya busy. Na-busy man ang ato, tana ko man mahinabi, ang ato makaiban sa ato. Pagtabi-tabi din eh. Si Sir Neil Arlan. Oh, na-busy si Sir Neil Arlan. So, magtabi-tabi anay kami, nakibisi man. So, taod-taod, basin mahinabi na nato si Ja. Pag dili na si Ja, busy. So, mag, kuhan anay kita din. Ato anay, i-greet ang ato mga taga-isla ng Siargao. Labi na sa Silungan Foundation! Ang presidente ng Silungan Foundation, si President, former three-termer Lady Governor, o former mayor ng General Luna, Dr. Sol Forcadilla Matugas. Marga na buntag sa tanan mga taga-Silungan Foundation. Marga na buntag isab kan OG ng Siargao, Congressman Attorney Francisco Lalo Matugas, o siyempre sa former Congressman, kuman Presidente ng Siargao Island Institute of Technology, former Congressman Bagtik Moservicio Bingo Matugas. Good morning. Linaw ba nato kadagatan dito sa isla ng Siargao? Good morning sa mga taga-province of Dinagat Islands, sa ato silingan ng mga probinsya, Marzana Buntag, o dito sa mga taga-Agusan del Sur, Surigao del Sur, Agusan del Norte, sa Butuan, Marzana Buntag, Kabadbaran, o isyempre sa layong dapit nato sa Mindanao, ang Davao City, mga taga-Davao, good morning! O sa mga taga General Santos City. Siyempre, di tamo palajo sa atong siyudad ng Surigao. Barito na buntag sa atong siyudad ng Surigao, sa atong mga opisyalis. O gisab sa atong probinsya ng Surigao del Norte sa mga opisyalis. Trabaho, trabaho, trabaho! Oh, yan mo ba yung trabaho kay 4-day Ramon ba dyan, no? O 4 days run ila trabaho kay ini pa man kita sa crisis. Oh, yes, maradyo na buntaga. Speaking ng crisis, oy, magbantay-bantay kita oh, kay Jaoy kuan, low pressure. O hinaot unta na dili mo siyod inin mayaot na panahon. Tag di na lamang mag-uyan-uyan, madyo na lamang makatabang sa ato source ng tubig. Pero unta na, dili mo siyod jaon mayaot na panahon. Jumbag jo ba, dili ta na mo siyod. Oh? Oh, sag, pero Jaoy low pressure. Oh, hinaot na kutob radyo sa low pressure. Di na tana mo bagyo pa. O, palajo ra. Ito yung mga bagyo. Palajo, palajo, palajo. O, para dyan na buntag isab sa atong mga, kuan, tricycle driver. O, sa atong mga security guard, sa atong mga trabahante, sa labor force, para dyan na buntag. Sa atong mga transport, o, sa taga-transport, multi-cab, bao-bao, tricycle, tanan na mga taga-transport services, no? Barga na buntag sa inyo tanan. Oh, dili mag-away-away. Dili mag-sumpaki-sumpaki, pastilan. Parehas na kamo mga, sa ato mga tricycle drivers, barga na buntag sa inyo tanan. Oh, dili mag-sumpaki-sumpaki. Uno masab, ato isgutan ini, samtang taguyat nato si Sir Neil Arlan, isgutan nato ini ng sumpaki-sumpaki ini transport tungod ang ini subsidy. Hindi uno sabi niya nagpasiug na ng subsidy, gobyerno man tana, hindi ay, be ato, plastaron tayo ni be. Good morning, anay sa ato mga nagsunod sa programa, namati sa ilang mga radio, na maradyo na buntag sa ito tanin. Full charge ba, anay jo battery, anay jo radio? O labi na di doon sa ato mga maingisda, saan sa ato mga mag-uuma, full charge. Gawa sa full charge, may reserva pa na battery. Baga na buntag sa inyo tanan. O gisab kang Randy Archaga Santisas. Good morning, Randy Archaga Santisas. Baga na buntag di doon. Labi na kang Efren Regala o kang Eddie Gomez. Baga na buntag diya sa mga kaibana ni Randy Santisas. Kang Efren Regala o kang Eddie Gomez. Good morning. Isab kang, oy, bagtik na kuan. Bagtik mo servisyo. Ana Marichin, good morning. Maraga na buntag diha, Ana Marie Chin, o sa imo mga kasilinganan. O, oh, lang alaman sila na hinahina dyan sila radyo kay masaba raba ako. O, oh,
Balaon na sa dyan sila na Jato na sa Silbert ng Saba-Saba. And pinakasabaan announcer sa radio. Pero sa ato pagkasabaan, hamok man ang mulong sila na ay kagigaw, Sir Bert. Yon naman, sa una tag sa nakatasa akong harot na kapi. Kuman, kay iska oras man na nimo programa, makaharot ako ng duha. Halinan, hinoon ang tindahan. Pagtibo ka man ng kapi. Oh, makakapi lagi ko, no? Tagduha, tagtuyo. Labi na kung iska oras to nga ko naman programa kay... Duwa tuyo ka kape maurot. Pag iska oras, na duwa la lamang. Sa mga gusto mo tampo ng mga hisgutanan, ba si Jay Ijo gusto na tampo ng hisgutanan, ala ipadayan ni Judere. Samtang maguyat kita ka, Sir Neil. O no, may gusto na Jo na hisgutan. Pero ano ini, laon mga driver na, hisgutan na wala ni Sir. O naman sila, nagkasamok man ito ng mga driver, o man nagkasamok man ini subsidy. Amo dyan ang gusto hisgutan, na plus taro na to. Oh, laong sinadi

Ay, pero amo na, siyempre, magkabikil, magkasamok, naninin subsidy. O naman, may kasamok man gamay. O, gamay na lamang. Di nato pagdakoon. O, gamay na lamang kintahay na waya pagkasinabtanaya. Diyan, para klaruhon na ito, no? May gamay na waya pagkasinabtanay ng mga leader, ng mga leader sa transportasyon, sa tricycle. O, kay may tungod sa validation. Kay may nag-announce man na may validation dito sa sitio Panubigon. I-validate ko noon mga taga-transport, tricycle drivers. So may nag-announce. Laong na ang nag-announce ko no, taga-PIO, Provincial Information Office, na Jaoy validation. O, may taglitok sab na leader ng transport na amoy sa ikuno nag-post. O, pag-abot dito, wayay nahitabo na validation. O, di na kang kita mag-isgot kung sino na mga leader ha, sa inin transport. Dili na ako ba sila basulon? Di na ako basulon. Kay dili man dyan mahimo na announcement kung wayay announcement gikan sa taas. So, tingali may announcement gikan sa taas. Kay laong man ang leader na may naglaong manggod na may validation. Okay, stop kita didon. Stop. Para way samok sa mga leaders, para way samok sa mga tricycle drivers, operators, hunungunta sila. Ha? Hunungunta. Di nato dyan sila. Kaya mo may ang hinunda ng kasamok, amo ang validation ng subsidy. Okay. Bayo ako ganahan na mati ni si Ma'am Silia Simbrano sa nansiya ng Marichin. Oh. Una, mangutana kita, sino may naghatag ng subsidy? Oh, sino may naghatag ng subsidy? Di ba ang provincial government? Oh. Ang sangko niyang panlalawigan naghimo ng resolusyon na nag-endorsar sa hangyo ng provincial governor na maghatag ng tag 5,000 subsidy sa ato transportation. Tricycle, bao-bao. In fact, naglaong ang gobernador, mismo ang gobernador nag-announce, more or less 5,000 ka mga transport vehicles or drivers ang makadawat ng tag 5,000 na subsidy. Diba? Oh, may nangutana, uno may basihan. Uno may basihan ng inin na 5,000 na record. May laong, adto ko no sa LTFRB. Ohain John, sa, di ba? Oh, adto ko na sa registration ang basihan. Diyan na mo yung announcement. Okay. Oh, so okay na, di ba? 5,000 sa transport, amoy announcement ng gobernador. Haman basihan, ari sa franchising. Franchise ang basihan. ID onurakan. So okay na. Oh, pasa sa sangguniang panalawigan. Tagaprubahan ng sangguniang panalawigan, pero may reservations, may mga pangutana. Si Vice Governor Jid Gokyangki, ang mga sangguniang panalawigan members, nangutana na unho may procedure nan ini. Daan naglaong si Vice Governor Jid Gokyangki na tarungan ni Jusaon, kay basin magkasamok. Oh. Sino may tag-adresan nan ini na panawagan ni Vice Governor na mulaw na tarungan ni Jusaon? Sino man? Ang Provincial Social Services Office. Kaya mo may mag-implementar, di ba? Oh, nakadumdum ka mo sa sesyon? Dito ang sanggunian panalawigan? Ah, dito ang Provincial Social Services Office? Officer? Natangutana o may procedure na nini? Tarungan ni Jusaon kay basin magkasamok, basin magkagubot. So daan nagpasidaan si Vice Governor Jid Gokyangki na tarungan ni Jo kay basin magkasamok. Amo na? Okay. Pila ka adlaw, pila ka semana hapit magbuyan. Adisir mapatuman. Gani, may mga proseso sila na nilaong ang mga tricycle driver na pastilan, uman colored man. Sa city government, nag-release ang DSWD yaman maglaong na colored. Ugsa man, may comparison. Uman sa city, nag-release ang DSWD karaga ng tag 5,000, waya may samok. May uma instruction. Submit ng iyo dokumento na kamo may franchise. Submit ng iyo dokumento na kamo tinuod na driver ID.
kasi na submit

0: ng dokumento na tinuod may ijulisin siya, ya Xerox. Amura, kundili kung kamo ang tag-ija ng tricycle driver kamo pagpahimo ng certification. Amura, submit. Hamantag submit sa City Social Welfare with the assistance ng presidente sa TODA. Komeneta mo, di ba plastado? O, way samok. Pagtanaw sa computer ng ngayan ni Kent Angelo Cervantes, uy, dyan to! Ah, automatic kadawat. Yan ay hamok pangutana. Kaya nakasiyod dito sa computer, pasabot, kumpleto na dyan papel. Ang way ngayan sa computer, pasabot, waya ka magkumpleto. O, di ba? O, pagkantunan mga driver, uy, dyan to yung ngayan, release diritso. Ano way ngayan, pag-process anay. Di ba? O, plastado, di ba? Way samok. Uno man pag-abot din sa probinsya, ang mabitin taglaong ni Vice Governor Jit Gukyang kibasin magkasamok ini. So, okay na. Tag-approve na sanggo niya ang panalawigan. Implementation na, validation na. Diin man nag-validate. Bagan din sa Capitol. O, di ba? Hamok dito mga tricycle driver, nag-validate. O, si may nag-validate, amin yung pangutana na to. Si may nag-validate, ang Provincial Social Services Office ba? O may mga tag-designate para mag-validate? Amin yung gusto nato klarohon. O, hinaot na dyan ay mag-jaw-jaw na nini. Sino may nag-validate? Dapat ang mag-validate ang taga Provincial Social Services Office. Okay, lang o na to. Kaya dito mas sa Capitol, nag-validate ba ganyan to? Ang first batch. O, so very good, palakpakan na to. O, natagaan na, di ba? Nanhatag ng first batch. Salamat! Kuman, nag-validate ng second batch kuno. May validation kuno ng second batch. Okay. Ini na kuman anak ko pangutana. Uno man na adto man dito sa sityo panubigon and validation. Uman adto man sa sityo panubigon and validation. Uno may labot ng sityo panubigon gym sa validation. Remember, balik ko na to. Subsidy gikan sa provincial government. Kwarta gikan sa pondo ng social government ng provincial government. Sino may mag-facilitate? Balik kita. Provincial Social Services Office, di ba? Taga-provincial government, taga-provincial empleyado na authorized and mag-validate nan ini na proseso ng subsidy. Wayay lain! Para sa ako, ha? Wayay lain mag-validate. Not even a president of the organization. Wayay imulabot. Only the employee authorized by the provincial government or by the provincial social services office. Sila ra. Wayay lain. So, ang question ko, sin umay nag-validate sa second batch? Inimang ko na nahimo na bikil o kasamok. Andiyan itong taglaong na second batch. Diba? So umay nagkasamok man. Sin umay tag-authorize na mag-validate? Uno man na nga-involve naman inin mga presidente ng organisasyon. O man na-involve man. Uno may labot ng mga opisyalis sa transportation ng mga presidente. Sign in, validation. Uno may labot. Oh? Una o tubagon ini ng provincial government. Hilabi na ng Provincial Social Services Office kay sila may authorize na mag-validate o mag-hatag ng ini subsidy. Sila man ang tag-authorize. Kaiba lang talamang ang Treasurer's Office. Kaya ang pundo siguro base dyan sa Treasurer's Office. O sin o man galing na tag-authorize ng gobyerno ng provincial government. Sino may tagataga ng permiso ng gobernador or ng sangguniang panalawigan kaysa ilang manda. Amo man dyan ang gusto ni Vice Governor Jid. Na unta na naghimo anay ng committee, inin committee hearing lagi. I-bypass manggod ni Jo inin committee hearing ng sangguniang panalawigan para tana proseso ang sakto. Iagi ng committee hearing para plastado. Adeser maabot din un sa sangguniang panalawigan plenary hall para oh, nangutan na bitaw unoy mga pamaagi. Ya na makuan kay emergency man pirmi. Yung taglaong na emergency need na ipa-implementar razon. Pag resulta ba siya, dugay na patuman, hapit buya na anay. So, amo dyan na nagkasamok. Oh. Ang subsidy, balik ko na to, gikan sa provincial government. I-implementar ng provincial government with the authorized person, sino man. Isaray ako kasi target na tag-authorize ng inin subsidy na tanatag ang Provincial Social Services Office. Inira ka doon siya. Kung dyan ay may galing, iya gusto na ikaiban, siya na ay maghimo. Pero I do not think na dapat i-involve ang mga presidente ng transportasyon sa inin validation. O may ilalabot. Ang ilatingali na lamang ang mga presidente ng transportation, ng transport groups, ang ilaralaman siguro katungod, is ang pagtanaw sa ilang mga tao kung ini ba kumpleto ng papel, kung ini ba ng mga drivers na nag-validate, ah, dili man gani angay lang o na membro. Wayay tag-announce. Wayay tag-announce ng gobernador na mulaong na kinahanglan an makadawat kinahanglan membro ng uno na grupo waya. Di ba? As long as kumpleto ang imo papel, nag-transport ka, authorized ka o hatagan ka nan higayon na makadawat ng subsidy. Wayay labot itong mga organisasyon. Nahimutang lamang nakasagaran na nato mga transport din eh, membro ng TODA, membro ng, di ba? Ja, membro ng transport. Pero waya maglaong natagaan ka ng subsidy kay membro ka ng transportasyon o ng organisasyon. Waya, John. Kundili, nag-transport ka, na masahiro ka, may franchise ka, kumpleto ka ng papel, then makadawat ka. So, dapat dili mag-involve in mga presidente sa organisasyon. And Provincial Social Services Office ra ang may katungod ng tanan ng inin validation ang pag-distribute ng inin mga subsidy sa ila ra. Why lain? Tang-tangan ni Diyo iba na nag-link-link din on o sino ito na para nag-apil-apil para malikayan ang samong. Amo na dyan. Only the provincial government and the provincial authorized employee ang maghimo ng inin subsidy. An announcement sab dapat official isara sa Provincial Social Services Office ra gyapon. Ayaw sinintra-intra itong mga announcement ng iba ng mga tao. Ay, naamoy siya naghatag ng kagubot. Announce na rin isa, announce na rin isa. Hangtod na hamok ang announcement, nagkasamok. Let the official announcement gikan sa provincial government or provincial authorized person naninin mga announcement para wayay wayay samok, wayay panagbikil. Isara ang mag-announce. Okay, ready na ko no sa linya si Sir Neil Arlan. Dari na si Sir Neil Arlan. Uno kayo nini dyan mga karadyawan na ato mga kuwande. Ato. Inius mo na ato kuwan. Inius ang ato. Eh, tistiyan talanong. Tingog mo siguro ini. Ang ato, blotot. Okay na ko na siya. Okay, dato na to sa linya si Sir Neil Arlan. Unay mga updates dito sa isla na ni Siargao, no? Unay mga kalambuan dito na ayan, dari na. Ano ato coordinator, no? Tanan ini siya coordinator. Oh, di ba? Oh. Okay. Dari na sa ato linya ang artistahon. Ang artistahon sa isla ng Siargao, si Sir Neil Arlan. Sir Neil, maradyo na buntag di doon.
1: Maradyo na buntag, Mayor. Maradyo na buntag sa tanamati na nato programa sa Arunsa. Maradyo na buntag.
0: Ayan.
1: Surigao noon, tanan, nanamati, nagtanaw sa ato programa.
0: Oo, hilabi na sa imo. Hilabi na sa imo mga pinayangga.
1: Yes, of course. Anak ko pinayangga na pamilya sa lungsod sa Napao. Wala ko asawa, si Jovi. Ako mga bata, si Kevin, si Kaiti, si Taylor. Tanan, namo pamilya. Ayan. Sa mga kaibanan ko dito sa Congressional Office.
0: Ayan, course, good morning. Ayan. Oo, kay Basin dili ko nila kapihan ng gantun. Uno, daon ini ang gana. Uno man daon malami na kapi ni Jido dun, Sir Neil, na tagpapanambog ko man. Uno man daon.
1: Daon may dili kapi dari Itik, dari Katipuro.
0: Dili.
1: Isa sa mga uwan-uwan tagplanungan na i-cultivar dito sa isla ng Siargao doon mag-farm ng kapi.
0: Hmm.
1: Pero isa ka-proyekto doon siya na alay tutukan pa.
0: Hmm.
1: So, hamok na nagplano na imuan daw dito sa isla ng Siargao tungkol siya na open din ato mga talatangaw ka kabukiran dito na kaya pa ganda nato ma-use-like pa nato mo matuto para nato ma-cultivar. So, isa daw po nakaproduce ng kapi ang Siargao.
0: Hmm. O gawa sa mag-produce, baga nang school lamang kamo do nag-training man kamo tudlo isab kami uno ma na training kintahay na naniton pangapi.
1: Yeah, so, pag-una sa tudlo na itabuan aton training sa pesta ng mga barista.
0: Mm.
1: Unon pa yung school simple na dyan, mga kape na mga espresso, latte, hamok na klase ng kape na, di ba daw, na hamok mga ng kape na sa variation kung uno ng mga simplada. So, it's a three-day training na pagpahigayo ng testa and partnership with the SIIT, the Farmland, para mahasa ang ato mga estudyante, ang ato mga individual na maka-intra na nini. Mahasa para sa pagkahimok nila na barista. Puhon-puhon kung dahil gusto mag-negosyo ng kaugalingon, panarbaho, so competent enough na sila na muhimok na nini na klase ng mga taglaumpa competencies na pagkinahanglan.
0: Mm-hmm. So dili lamang inikunbaja sa sama nimo, sama ni Ma'am Donna na magnegosyo, kundi pati mga estudyante na siit dan lakip sa amo na training.
1: Yes, tag inline ini kita sa taglaong papagmold na to sa ato mga kabataan. Pati ng sa pagpaghimo na nila kaugalingon, ito ay somehow more productive people. So mga estudyante daan na sila taga-taga ng kaalam para pag-abot po ko na mag-graduar sila, manarbaho sila, taglaong pa competent enough na gadot sila.
0: Wow.
1: Arang kapi po, arang kagana.
0: Mm-hmm.
1: Arang kagana. Miss po gani, ako nakatilaw ako ng kapi. Lahi-lahi gadot pa sa arang kapi. Ako di na ako mahilig sa kapi, pero ininistik ramay ako kasing kainom. Pero dito na ako nakuha kung uno ba sa ang variation sa mga kapi, uno nakuha sa mga kapi. Arang kamog pa sa
0: Nakita yung taon ini, kung wayay istik isahay, ma-dragon coffee raman.
1: Ato ka na pwede sa tablihan na pangoyo.
0: So, 3 days dyan to, Sir Neil, tapos mga participants, at least, and machines, and agadiin mo na nagtudlo, Sir Neil, na may mga machines sab, kumpleto.
1: Ang ato, mga instructors, so it's, mga accredited na testa dito sa sa mga Surigao noon sa po sa mga tagsuon na sa nato dito sa Surigao na mga instructors nato na accredited na testa kuno ya ako masunod sa sila sa mga unong or pito ka buok sila na nagtudlo dito sa klase na kape na tagpimpla nila dito sa so, arang ka ko kay mga batanon pa sa dili anato mga instructors mga batanon pa sa gani ini sila dahil sa mga kaugalingon trabaho sa so as part na program ng testa, so down to sila no appeal para pagtudlo sa ilang mga nahibawan sa from testa sa
0: so mga kapi pa dyan uya pa ilabot ng ano mo yung mga imnunon gani pag mixing ng kuan mo may plano sa dyan siguro
1: sa isang mga kuan no pag mix ng mga malami ng mga klase ng alcoholic beverages. So na iba yung makasako na di man ako kung manginig pa ginagdaw. So, naniid ako. Arang bala, pwede mo, unay mo, you can convert a raw alcoholic drink into a more lahi-lahi na klase sa sida na taglaong pa ma-enjoy ni mo sida sa lahi isap na pamaagi. Na mahimo sida na mahimo sida na ang panlingaw-lingaw ra. Mahimo sida na mag-alone ka, mag-chat-chat ka, to refresh. So, sida, wamok pa dyan na variation din sa alcoholic beverages.
0: So arang kagana knowledgeable karajaw ang mga trainings didon kay from kape to imnonon kumanasab bagan jao is training pastilan ini coaching ng basketball Sir Neil pastilan ayay Uno.
1: Isa na doon sa mga...
0: Ha?
1: Isa na doon sa mga pangandoy na ito, no, na anato mga bata ma-develop natin sa sport. So, same na doon na ang panglataw ni Kong Television. Ang vision ni Kong Bingo is to see a more developed Siargao with a community and a youth na into sport, into family, into community, into working together, into teamwork. So ang doon ang tangasin na doon ni Kong Bingo na makita niya in the coming years ng Siargao in the future. So nag-isaning kamutan na doon ng president ng SIIC na si Congressman Bingo Matugas na maka-imbitar ng mga pag-take sa mga coaches up. Ikan sa nagko ng mga isyutahan. And waya na doon papaka, waya na doon papakyasan ato mga pangandoy na mabot ganoon din sa Siargao kay last week, nagpahigayon nato ang Seahawks Free Basketball Clinic. But pasabot ini, libre na training sa basketball na tag-sponsoran ng SIIC Seahawks. Sinumanan ato, bisita Mayor Pastilan, ginawa ko bagan. Yeah, agad ako, bagan, grabe ka doon ang pangandoy ko. Ako, hindi naman ako kung grabe ka rin daw na coach, pero ako nakatunan kay Dini, ganoon mismo, ang coaching staff ng University of Cebu.
0: Wow.
1: Headed by Attorney Kenneth Kern Cisante ang head coach mismo ng college basketball team ng UOC. Sanan iban sa patita assistant coaches na si isa sa mga mayong laki sa motodlo, no? Assistant coach Calif Gawangon, sanan si coach Kim Rojas, sanan si coach Jan Batinga, no? So arang kagana ang ato tagimo tuyo sa ginikaadlaw gihapon na
0: training
1: tagimo diri sa DPWH. Although magpasalamat kita sa DPWH, no, kan district engineer para sa pagtugot sa ato na ato ipahigayon dito si Engineer Elvis Calunod. Katagtugutan kita na ato ipahigayon sa DPWH basketball court. So inisigaran kagana kay ang apri natin ni free, tag-open nato sa tanan mga kabataan na interesado mangintra. So we have participants from Dapa, General Luna, Del Carmen, Burgos, Santa Monica, Pilar. So arang kamok diri, may Socorro, kay tag-imbitar masag nato ang team ng Socorro naton sa regional team. Sa tirag, no?
0: So,
1: tag-imbitar sa nato para ma-feel. Sanan, of course, ang varsity team ng SIIPC para madugangan ng inaibay, para matibelap sila. So, arang kabibo, arang sagana, arang kamok. May isa ba ito mga coaches, Mayor? Ano, appeal? From other municipalities, Del Carmen, Dapa, Pilar, GL, Burgos, Santa Monica. So, arang kabibo coaches, and players ini na training. So 3 days ini siya arang kamong pagtudlo ang sistema ng UC, tag-introduce diri sa ato para amoy ato mahimo na base para magamit nato na pag-implement diri para pag-develop na nato mga kabataan. So training, panan mga drills arang sang kabibo. So bagan napukaw na sab an ato kanipayo na dugangan na sab tungod sa nining training matagpahigayon na UC. So arang kamo ka nakabibo. Nagatindiran sa binini kong Bingo. Mismo nuluwa sa during the opening day.
0: Gani. So, bisan kon mga nagiduwa na o player na, niyagi gihapon ng training, bagan na baguhan man.
1: Yes, of course. Tungod kay ang ato diri sa Siargao is hindi mga permanent pinag-training diri. So, ang mga taning kamutan ganoon nato, namadaya nato ang mga basketball clinic na ipahigayong gano'n sa mga dagko ng mga eskwilahan para matabangan kita na madugangan pa ang ato sa bayo. Kay siyempre, ang ato, diri ini mata sa isla lagi. Panagsaraman takarikunan daon parehas ng mga eskwilahan. So, very thankful gani kita kaya ang effort gano'n ni President Congressman Bingo Matugas. Taning kamutan gano'n nila na mapahigayon ini ng mga siyempre ng mga clinic. Kaya kung aga ka magbayad na nini Mayor, up to 6,000 pesos.
0: Yes, gabi. Hindi
1: ang bayaran na nisang bata
0: kada
1: mo appeal ng team training. Magalang ka na daw hala, kung dahi mo, kaya na ito, tagpahigayan dahi ito, 35 kabata na no intra. Dahi ato, 10 coaches na no intra. Na, kung tag 6,000 daw.
0: Ay.
1: Di ba, sila yung bayaran ng dajon?
0: Gabi na.
1: Pero nag-wistry daw ni Congressman Bingo Matugas. Kaya para na lamang sa Siargao. So, can you just imagine, libre na training, tagpakari diri, So, di ba? Araw-araw na ako ng oportunidad para sa mga sports enthusiasts sa basketball na din.
0: And Congressman Bingo Matugas is not looking just for the seat, kundi mismo sa the community ng Siargao, labi na sa inin mga na in love sa basketball.
1: Yes. Waya agad ni Kong Bingo tag kuan tag Sirado. Waya tag exclusive for SIIC. Ang tagtagaan ng oportunidad is the whole Siargao. So tag open na to. Although pinta limited ang slot, pero open to all. Pwede mag-observe, pwede bukuan dito. Arang kagana, open na sa tanan. Ay, may gadot sa programa ni Kong Bingo na binayaran. Puro mga gadot free.
0: Amo.
1: So, kan pa sa una, hangtod ko man. Free mga gadot sir manitikay. Isa mga gadot doon sa isa mga tanumpaan na isa panikamuta na madevelop ang Siargao sa tanan aspeto.
0: So, kung ato tanawon, inisir nila mga trainings ni Judid on, cup by bartending, may coffee, basketball. Arang kadako na opportunity na ang tag-develop ni Jodid on sa Isla Siargao is dili lamang gudod kun para sa isa ka establishment kun dili para sa community na mo involve nanini na mga trainings. Hello, Sir Neil.
1: Yes, Mayor.
0: Oo. Para gudod ma-develop ang skill kay amo may tagpanlantawan gud ini ni Govsol, ni Kong Lalo, ni Kong Bingo na ang development dili lamang kun sa infra kundi dili mismo sa mga katawhan na jao ila involvement sa inin development ng Siargao.
1: Amo gud an programa permanente nila, community development, personal development ng tao, kuan economic development, balance. Sa ato permanente kita gitbutan, ipaning kamutan na nila sa balance. Kung ano ang development sa economic na side, i-balance ang nida ang tao na ma-develop sa para mag-correlate siya at mag-iban.
0: So, giving ng chance ba sa mga arang ka, inin opportunity bito na para sa inin, Sir Neil, na John, kung ikaw mag-negosyo, o mani-share pa man ako sa iyo, ako rakan may magtukod, may labot pa na iyo.
1: Amo, full selfish sa tao.
0: O, di ba?
1: O.
0: Uman mo gasto man ako.
1: Oo.
0: Ako na kayo magtukod. Hindi na ako pasinihimo ng training. Ako na kayo magtukod.
1: Amo, slow on rakan. Uslan man. Oo. Ang pagkakon na yung mentality ng iban, pero sila, kanila huna-huna agad doon to help. Always, agad doon kay laong pagani sila na ang pwede naman sila mo pahuway. O kaya naman nila kung lingaw-lingaw rakan sila, pero o tanto
0: pa kasi
1: sila
0: kasing kasi
1: sila nung
0: una ang mga tao sa isla ng Siargao. Okay,
1: nabisi man kao bagan.
0: Amogani lagi. Arang manager na natesda na involved pirmi ang Department of Labor Employment contesta sa ini ng mga trainings na at least ang programa ng gobyerno waya lang na natuyog didun sa isla ng Siargao kung dili na napahimuslan gadud nan mga katawhan.
1: Yes, so to implement gadud kay kita kaupik man ang pondo ng gobyerno pero dili nato iutilize. So tagbastar sa taning kamutan na ma-utilize pagsarungan kung ano manggaling na mga allocations na daon. Kami sa listabutan na para makanto gadud sa itakto.
0: Og ini tanan na mga paningkamo tungod kay si Congressman Lalo Matugas kaiban si Kong Bingo pirin migasod naghanap nan ini na mga pondo para lagi din sa isla na Siargao na ang mga undevelopments continuing taglaong papadazon wayay dili pwede na mohunong.
1: Oo, pero ngayon sa isang palitaw na mapalto si Kung Lalo at si Kung Bingo dito pagkato sa Manila dahil mga sesyon, dahil mga meeting. So, okay, ang katuluan dahon is aga dahon maghanap ng pundo, aga maghanap ng mga trasya na madaya diri. Ang maraban dahon managatay ba na paala kung ano ka kayo, dala kato sa laon kay para managat para makadayanan isa para may pakaon sa pamilya. Same thing, ako sa tagi mo na nato, mga ginikanan sa ato.
0: Gitra
1: na Mokan ko dito, managat dito, kung matakuha ng maragaw na akuan, i-diode din ito isa na siyergaw para mapahipot sila ng mga siyergaw. No? So, ako daw ang logic na ito na sila ang ato, mga managatay na nag-provide sa ato ng supply. Una na supply, mga programa sa gobyerno na tagasod din ito ato kay Di man ito na-location mo kare din si siyergaw.
0: Amo, amo.
1: Kung di rito ni mga kasuhon dito, way asap. Diba?
0: Amo.
1: So, kinanglan dahil kasi magtutok dahil maningkamot na mapagod down din ng mga programa.
0: Amo. Og tungod nan ini, baga na busy man ka wano naghakot ng bugas. O man, alsa pa ko ng bugas?
1: Gawin na sa mga kuhan para sa, kuhan ini, sa Tinungan Foundation kaya ako wow. Ni Yersol, no?
0: Ay.
1: So, panasod mga lagaan pag payang dami ni Yersol sa mga tagay ni Raluna. So, amo na sabihin yan, sa cluster na ito, sa higayo na ito, sa higayo na sa schedule. Kumantong-atong ng Mayo para sa ibang sa mga barangay na mga miyembro ng Silungan Foundation ng mga tagan ng mga karadawan.
0: An imo lung pinayanggan ng lungsod na Santa Monica, may mga bagan mo extend man dito ng Silungan Foundation. Kumusta man ang umay update?
1: Yes, Mayor. Agaw na ito initial na schedule noon. Kumanapit na katulsi po, nabiyas kita na mo finalize doon para i-launch na ito sa barangay dito sa lungsod ng Santa Monica. Para ma-cluster na sa para i-tipog, i-expand and reach ng Silungan Foundation na dili rakuntay ni Rano na kundili sa iba ng mga lungsod mapapusap nato ini kahit para matapalangan sa sila sa kung unang manggaling na programa ang pwede na ito mangingatod sa taga pamilya.
0: Baggan inin Silungan Foundation, Sir Neil, nahimo man na stepping stone na ma-deliver daw bisan gani siguro waya na inin mga organisasyon kay mo-deliver mga zod na bagtik na serbisyo an si Kung Bingo, si Kung Lalo, si Gobsol mo deliver mga tod pero inin Silungan Foundation na himo na platform para mas mapalapad mapaabot an serbisyo ni Governor Sol.
1: Yes, Mayor, isa kinanglanon mga tod ako na mamonitor nato sana na nato mga ka mga constituent kung sino ang waya pa maka-avail, sino ang naka-avail na sino ang kinahangulan maka-avail. So that ito ay naon ang Silungan Foundation para pag-tastar, pag-monitor, sino ang angay tabangan, sino ang nangangulan ng tabang. So, per community, gaway ato mga monitoring system para mangibayota kung sino pa ang mga nanginangulan. Uno pa'y kinaglanon sa kada komunidad. Kapagawin ang role ng Silungan Foundation.
0: Og na-appreciate nato Sir Neil kay sige naman ako nagkadon ni doon an support ng Siargao Island Medical Center kan Dr. Chloe Digal na pagbulaong medical mission daon sa gudud sila mismo nagsuporta.
1: Oo, arang gani daw kadako na kuan arang daw kadako na advantage sa community kay hindi na sila kinaanglan mo kadto pa sa hospital. Ang SIMC mismo may naging partner ng Silungan Foundation na mukhang tumismo sa barangay. Gani. Nagtulik gani ito noagi para sa mga estudyante na nagbakasyon ko man, mga elementary boys na ito na ready na for tulik. Nagtulik tumismo sa barangay. Nagtulik mismo ang mga staff, mga doctors, mga nurses, and other admin staff na SIMC. Pinangayongan ni Dr. Uri, nagtulik nagpahikayon dito ng free. Mga vitamin, mga tambay, sana nakaya ilatag na services ng SIMC. That's to gadot na igiban sa Silungan Foundation para makater na ito ang kapanginahanglan ng mga tao na dito din tao po kasto pa sa hospital. May nakaw, kumatay pa, tao
0: gani.
1: Pa. Sa ito na sistema ng Silungan Foundation, nakatabi na ito ng equal opportunity ang mga tao na taglaong pa less fortunate in tao na makakasto po kadali-dali pagbisita sa hospital na ito.
0: Og klaroho nato Sir Neil no na pag once mo kadtuan ini na mga medical mission or libre na serbisyo nan maradyan na panglawas kay iba ng Silungan Foundation ini dili but ipasabot na sa mga miyembro na ng Silungan Foundation kun dili sa tibuok komunidad kunhain sila ni abot.
1: Yes, Mayor, daw nato mga medical mission mga iban pa na mga outreach program open to all daw, isa para daw sa tanan. Dahil ito ay gani, tandaya sa community, kay para makater ka doon ka mo, ma-deliver na ito ang services dito sa iso barangay. Regardless to kung member pa ng Silungan or
0: dili
1: pa, o kahit animportante ang kamo na nanginahanglan ng medical na atensyon, maka-avail ka po ng daon na programa. So open daon. So tanang ganit, bitaro na mo na kung sa ato medical mission na nakaschedule sa ito community, please go.
0: Tadto, oo.
1: Okay. O, para makuha ka mo, ma-accommodate ka mo. Waya ipili sa ato ni Mayor.
0: Nahimo lamang ang Silungan Foundation na amoy plataporma para ma-bit-bit dito ang inin na servisyo ng Marjana Panglawas. O di lamang kung servisyo ng Marjana Panglawas, okay, baganda ako isa yung mga sustainable livelihood program.
1: Yes, yes, Mayor. Part service ng Silungan Foundation, inin ko ang DSWD sa Sustainable Livelihood Program nila na SLP. So, daoy ato sa mga kuan, sa isang ato mga programa ng DSWD na inisat na kuan, inato sa may kong lalo dito sa kauluhan lalo, para mapabot diri. So, balance lang inisat. Ipanajaw ka kung sa iyong sakit. Tagaan daw ng kapanginabuhian kung kuya nga medyo sustento sa pamilya. So, hamok na oportunidad ang ini sa Silungan Foundation gani, naguyatakan kita ng schedule for orientation sa first part ang mga SLP nato ng mga beneficiary.
0: Wow. Dagkura ba yun yung funding? Tama, bagantag 100,000 na kapital?
1: Sa starting ko man, based on the orientation of the DSWD, up to 450,000 per
0: Grabe, no? Grupo, per group.
1: Ma-approve ng DSWD, SLP, ma-plastar, up to 450,000 ang starting capital nila na i-grant. Grant
0: ini
1: ho, dili ko loan. Grant. Na DSWD SLP.
0: Gani bagan may nahibaw-an naman nato na kuan na hamok na may nag-deliver din on nan bangos, iya pa yung nadawat.
1: Waya. Dili ta nato sa opisina na tinuyat ako. Ah, isa bangos, so isa daw sa mga first group nato na kuman. Daw na ongoing na harvesting nila, so kamu gaon na pagpanado doon pagsuporta gyapon ng SLP ongoing ang evaluation na assessment sa ila tanan daw di ba na mga pagkukuman na nag-apply na sa pamo sa daw ng i-train para mahimo na sa nalain sa studio.
0: So kuan malipadon si kung lalo matugas si kung Bingo o si Mayor Sol ng ini ng mga developments kay an ilang mga plano para sa kalambuan ng komunidad, di lamang so di lamang sa infrastructure kundi sa komunidad, nakita na nila kay labon ba lamang mula ang napag-deliver sab kamo sa amo kay amo man bayaran. Jaon ng mga sustainable livelihood program. So Sir Neil, base kun jaon pay imo lain na ipadayag na ya nato diri ma iskuti. Go ahead Sir Neil.
1: Inilaan ako kasi permanente ipabot sa mga tao no na padadun ra na susuporta sa mga programa ni President Bingo Matugas, ni Congressman Lalo Matugas, ni Mayor Sol Matugas, tungkol por Kadilya Matugas, tungkol kay Henry Manta. Naan katuduan na ni Puros Man sa Karagawan. Tanapan sa sport in advance. Dahil ako pa doon sa lungtod na San Isidro. Sa LGU daw na kuhan, 25 under na basketball tournament. So, ato sa Maintra, dahil yung maabot na first kong lalo pickleball tournament, yun sa isla ng Siargao. Puhon-puhon. So, dahil naman gani, kuhan posted na doon sa Facebook. So, ang mga sports program, padadyon ang support, mga livelihood program, padadyon, iban pa, mga medical services na to, padadyon gyapon. Wayay na otro sa sistema, sa programa ng mga matugas, amurang kapunta ng kaya ang katuduan mo yan sa maotro ang pagtabang sa kanang mga lumulupyo. Amura daw si Mayor.
0: May ako to di apa sa nilo na obserbahan na ako from education kung Bingo Matugas then daon sa ban mga sports activities. So from education to barangay kan Mayor Sol for Kadilya Matugas sa inin Silungan Foundation then to the whole community ang implementation ng mga programa si Siargao pinaagi ni Kong Lalo Matugas. Arang kagana from bata to barangay to the whole community, the east na ng Siargao. Ambi ako nakita si Neil, baro ko na, uy, kagana man na plastada nan ini.
1: Naka-pattern lagi doon sa Siargao. Ako nga nga ini ang resulta ng panirvisyo na daw yung roadmap.
0: Oh, yun, roadmap. May vision.
1: Oh, diba, kung daw yung ruta, kung daw yung ruta ta, eksakto ba doon na ito o plano? Pero wow, kung na ito pagpanirbisyo, waya ha, basta lamang.
0: Oo.
1: Waya ito mo ha, waya ito lang tao. Hmm. Waya ito, waya ito doon na ito na ito. So, magawin siya ang dako na kabaguhan kung ang mga nagservisyo na dinkod, dahil roadmap, balance ka doon siya. Pero kung waya ito, waya ito roadmap, nakastara lamang ha, hindi ko noon yung umabot, akigiratan. Sabi yun ka doon sa makadeliver ng intakto na servisyo. Pero kung ako mapantagan sa mga matugas, bastado kayo naman, daon may roadmap na tagsunod, daon may vision na tagsunod, daon may mission na tagsunod. That is why very organized and very helpful, very essential na mga programa ang tagdaya diritato sa isla.
0: Ayan, salamat karadyo Sir Neil sa imo panahon. Bisan grabe ni makabisi, at least napaabot nato sa mga Surigaonon, mga Siargaonon ang kalambuan sa hinay-hinay, kamang-kamang pero padazon para sa tinuod na kalambuan ng Siargao. Salamat karadyo Sir Neil.
1: Sige, salamat Gerardo Mayor, salamat sa nanamati na nasa programa.
0: Ayan na, si Sir Neil Arlan, ang coordinator dito sa isla ng Siargao ni Congressman Lalo Matugas o isab ni Kong Bingo Matugas. Salamat Gerardo Sir Neil, God bless, ayun. Bisang grabe kabisi, nahatagan gihapong kita ng higayon. Grabe man kaya gaw ang fuel subsidy ng province, too much bureaucracy. Hamok nga ang EPAL pabida-bida. Ay, there should be a clear and efficient system to assistance reaches the people on time, especially those who really need it. Amo gani lagi. Inin panabang na nato gobyerno, dapat plastaron wa ay magpabida-bida. Kun uno na agency ang involved, amura wa ay lain mag-EPAL-EPAL. Kaya tanginhanglan inin ang mga tao, dili angay angay nato na ati manon aninin mga mudawat ng subsidy, dili kay aja nato hatagin ng kalabad. O jad tunay nila og natanawa sa jura kami intiro adlaw tapos may amok mudawat dili basa madazon ay balamang no. So hinaot no sa ato mga taga gobyerno na maghimo aninin ng mga programa mga subsidy, tarungan nijo na wayay mahitabo na panagbingkil-bingkil o kasamo. So salamat kan Sir Neil, salamat sa isa na Siargao, o salamat sa inyo pagsunod sa ato diri programa, Biyernes kuman, Sabado silom, lingaw-lingaw ha. Kaibang kaya po na ato diri, musunod na ang lain ng programa ng Maradona Panglawas. So salamat sa inyo tanan. Kaibang kaya po na ito sa control, si Mr. Superman Kent Angelo Cervantes. Inigaya po na ninyo amigo, wala ninyo karun sa si Wilbert Gam, mula sa inyo tanan. God bless us all mga Surigaonon!

0: feel.
1: Maning kamot o maning tiil o bubahaka.
0: Sa buntag na FMR. FMR sa buntag.
2: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
3: Marachaw na kalawasan sa pantitig na katawan. Mga Suriganon, ani-ana ang programa na maghatag kaalam alang sa maayong panlawas. Kauban ang inyong ka-vibe sa kahanginan, Albert Lansin, dinilang sa 89.3 FMR. Pagtik, Surigao!

0: Okay, good morning. Marajaw na Biyernes sa ato tanan. Ini nasab kita sa ato programa Marajaw na Kalawasan sa Bagtik na Katawhan. Ini nasab ni jo host si SM Albert Lansin, mag-iban kita kuman buntag suyod sa isa ka oras. Medyo na atrasar an ato kuman pagsugod kay an ato piloto nag-fix pa siya sa ato Manubila. Pero salamat sa Ginoo na bisan pa man sa mga ginagmay ng mga kakulian, padadyon ng ato pagkabagtik kay kita mga kwan man, mga bagtik man na katawhan. So good morning sa ato mga health workers, no? Ato na na ato mga health workers na tagtagaan ato ng pasidungog, no? Kay tungod nagsilibrar kita gahapon na adlaw na tagtawag na National Health Workers Day, no? So sila kuman na ato mga kwan inin pinaka-importante na mga kawani or mga na sektor, no, nan ini na buyan, ini na adlaw tungod kay taghatagan gajud nan gibug ato nan ato gobyerno, no, gani dili ra kon ato gobyerno tibuok kalibutan. Last April nag-celebrate sab an World Health Workers Day, no, kunya ako masadyop gani an buyan nan Mayo bagan kon ini buyan ini nan mga workers kay May 1, no, Labor Day. So kita dadto tanan ang nagselebrar, kita tanan dadto ang tagtagaan ng importansya, no? Tag-recognize, tagtagaan ng importansya ang ato pagka mga mamumuo. Good morning sa ato OG ng Siargao didon sa Siargao Island sa District 1, no? Congressman Lalo Matugas na arang kabisi naghimo ng mga kalambuan, kalihukan, mga plano, gani arang kahamok ang mga activities ng ato congressman sa District 1, no? Baguhay pa nahuman ang tun na Regional Development Council meeting na tagpahigayon didun sa pulo ng Siargao. May mga medical outreach program, no? Inabagan ni Mayor Solfor Cadilla Matugas sa Silungan Foundation, no? Nabati nato gaina kan Kavibes Wilbert Ga, pinaagi kan Sir Neil Arlan, no, ang isa sa bagtiksab na kawani na naghatag, no, nan mga pag-coordinate nan mga kalihukan didun sa District 1 sa Congressional Office ni Congressman Lalo Matugas. Good morning sa ato El Presidente, ang presidente ng Siargao Island Institute of Technology, ang ato bagtik mo serbisyo, way paglubad, smiling kanunay, Bingo Matugas, no? Good morning kong Bingo, nahibayo ako na arang nimo kuman kabisi, na labi na jaon ka kuman sa sektor ng edukasyon, jaon sa sports, jaon gihapon ng imo mga animo kadasig, no, paghatag ng serbisyo sa mga Siargao nun, sa mga Surigao nun. Good morning kan Ma'am Ethel Labilia Matugas, no, Dr. Ethel Labilia Matugas, ang ato isa sa Board of Trustees ng Siargao Island Institute of Technology na kaabag ni Congressman, former Congressman kuman presidente ng SIIT Bingo Matugas. Good morning sa mga taga SIMC, no, Siargao Island Medical Center, na arang sab sila kuman ka busy nan ila mga inadlaw-adlaw na gimbuhaton. Isa kamo sa tagrecognizar nan FM Radio Bagtik Radio 89.3 kahapon na adlaw sa National Health Workers Day, pinangulohan ni Dr. Chloe Digal, no, didon sa Siargao Island Medical Center. Good morning kan Ma'am Hannah Teves, no, didon sa laboratory, no, ako ini amiga una pero maminti sabi ini busy labi na sa blood program, no. Good morning sa mga taga blood bank didon sa Caraga Regional Hospital. Hinaut ako na nato supply ng dugo, no, sige nagdagayday didon sa Caraga Regional Hospital Blood Bank. So kuman nagbuntag mga kaigsuunan, na obserbahan nato na medyo nibalik na ang suga, no, gahapon mauyan-uyan pero kuman buntag magana ang suga, jaw idagum-dagum gamay, pero naghatag ini sa ato nan kinabuhi kay an ato tubig arang-arang na. So congratulations sa taga Surigao Metropolitan Water District, kay ni agas na gadud an amo tubig, no, di na kami mapaoy laong pa na maghuyat kadlawon kay magsayod ng tubig. So nanginaot kita na the soonest possible time ma-resolve na nato ini nato balik-balik na problema ang kakuyangon ng tubig kunting suga, kunting huyaw, ang kalubog ng tubig kung panahon sa mauyan, no? So health wise, ang inahanglan kita ng potable, no? Or di kalidad, limpyo na tubig para sa ato komunidad. So congratulations and good morning sa ato mga taga SMWD kan GM Ben and Sumo, sana sa iya mga kaibanan. Okay, so kuma nabuntag mga kaigsuunan, garbo na ako na kaiban ang mga taga Caraga Regional Hospital lagi tungod kay kuan man ta, no? Health program. Permanente nato ini partner sa ato programa na taghanay para sa Marajaw na kalawasan, no? Maghisgot-hisgot kami ng mga mahitungod sa mga health workers, no? Ang kaimportansya o no relevance na inin ato tagsilibra na National Health Workers Day. So unahon na ako, silingan ra nato ini na doktor taga-Agusan, saboy na bista to, Dok, no?
1: Magallanes.
0: Ah, Magallanes, sorry. No? So, kababayan ini ni Ma'am Jackie, ano? Ni Ma'am Sheila Razon, no? Sa Magallanes. Sheila. Oy, Ma'am Sheila, good morning. Dito sa Caraga Regional Hospital. Good morning sa taga... good morning sa taga... Department of Pathology. Dito, pinanguluhan ni Dok Arantxa Benitez, sana ni Ma'am Aida Lansin, sila ni Ma'am Gemma, sila ni Ma'am Perper. Tanan-tanan din doon, di na na ako maisa-isa kay 112 bagan sila kabuok. No? Good morning sa iyo. Sa taga Blood Bank, kan Ma'am Ivy Perez, good morning. Kan Ivan, kan Sir Titing Patinyo, sanan mga kaibanan, good morning sa iyo. So, ako ipakilaya. Excited na rabay ni sila karajaw, gahapon pa. Si Doc Eric Mark Delicano, isa si Jack ka medical specialist na daon kuman sa Community and Family Medicine na Department sa Caraga Regional Hospital. Doc, good morning for your introductory message sa ato mga viewers and listeners.
1: Mayong buntag sa tanan, labi na sa atong tanan mga taga Surigao. Mayong buntag, isip pagsilibra sa atong National Health Workers Day. Manginaot kami, mga health workers, ang komunidad, magasuporta kanamo kanunay, aron magmalampuson kita sa atong programa sa panglawas.
0: Okay, salamat Dok. Amoy ako ganahan sir, basta na ako guest, mga Bisaya ra. Kaya di mahurot ang ako tinagalog, no? Balita, salamat ka Rajaw Dok, garbo na mo, naghatag ka muna ang kadasig, no? Sa taga FM Radio DXDU 89.3, ang iyo presensya sa nanpakig partner sa inin programa nato Marajaw na kalawasan sa bagtik na katauhan. Gaya na rin siya na sansipat sa ako, kay gusto na gadot siya musulti. Ako ini amigaw, sa ako rin siya komedyan. Balitaw, no? Ako, garbo, ipakilaya, nagkaiban na gadot kami sa radio. No? Kaya sige, ako na, inin si ma'am, ako rin gadot ini mag-guest sometime. Inin na tuma na. No? Good morning, sanan welcome, ma'am Maria Boots Juan. Isa siya ka nurse 5. No? So promoted na ba dyan ini, no? Jaon si Jazz sa emergency preparedness medicine. Si Ma'am Maria Boots Juan.
2: So mayong buntag sa tanan, labi na sa nagsunod na ini na programa FMR. Good morning Sir Bitoy sa tanan diri og sa tanan nagsunod na ini na programa sa ato komunidad. Ako manghinaot nga unta ang ato panglawas kanunay Marajaw, especially kay nagsilibrar kita sa ato mga fiesta.
0: Okay. So salamat sa inyo duha na ini kamo ako sab acknowledge na himo na ini nako na designated program director si Sir AG Tabamo ang ato Health Education and Promotions Officer 3 sa Caraga Regional Hospital. Sir AG, salamat gajud permanente na inikaw naghatag ng kinabuhi ng support, no, sa ato pag-invite ng ato mga guest, pagplaster ng ato mga topics. And good morning kan Doc Flor Asilo, no? Doc, ang ato head sa Public Health Unit didun sa Caraga Regional Hospital. Sila ni Ma'am Connie. Oy, good morning kan Doc Cyril Gotenga, ang ato smiling kanunay, Chilra, no? Na Medical Center Chief, si Dr. Cyril Gotenga. Good morning, shout out kan Sir Ramon Gotenga, no? Ang mahal na kapikas ni Dr. Cyril Gotenga. Good morning, sab kan Dr. Nining, no? Dr. Susina Alvarez, ang ato Chief Medical Professional Staff 2. no, na permanente sab ini smiling bisan ha ini mo ini kasugat smiling gadon. Good morning kan Sir Janjan, no, Alvarez and kapikas isab ni Dr. Azucena Alvarez. So sugda nato ini doc ma'am, ini ako mga pangutana na makahatag ini kuman sa amo na mas masabta namo kun uno ini taglaong na community ano National Health Workers Day, uno ang pagka health worker, no? Doc,

0: Dili lang sila importante, no? Bali, pundasyon sila sa atong mga programa sa panglawas, no? Bisan pa o kung wala ang mga health workers, bisag unsa pa kamaayo ang atong mga health mga polisiya sa panglawas, ang atong mga equipment, mga equipo, mga building, hospital, dili gid na ma-realize into a physical care kung wala ang mga health workers. Isip health workers ang mga role, no, sa komunidad, kini mao sila ang mga naghahatag og mga serbisyong pampubliko, no?
1: Mm-hmm.
0: Tapos isip pod mga health workers, pwede pod sila mahimong mahimong educator, no, mag-promote sa mga healthy lifestyle aron ang mga katawhan maedukar, mahitungod sa maayong panglawas.
1: Mm-hmm.
0: Health workers can be also a coordinator, no? Pwede sila mag-giya, mag-lead sa mga multidisciplinary health teams, no, para ma-ensure na epektibo ug efficient ang pag-manage sa mga sakit din sa atong komunidad. And aside from that, health workers can be a navigator, no? Siyempre ang atong healthcare system sa Pilipinas, even sa tibuok kalibutan, complex, no? Pero si health worker isip usa ka trabahante o sa ka magtrabaho sa usa ka panglawas, siya ang magahatag og pagiya, no, para magiyahan ang mga tao asa mupadulong, no.
1: Mm-hmm.
0: And also pwede maging leader, no. Mm-hmm. Leader pod si healthcare worker, kay ngano man pwede siya mahimong mag-engage siya sa community, no, para ma-provide niya ang mga pangserbisyong panglawas ngadto sa community.
1: Mm-hmm. So foundation,
0: yes,
1: no, kun waya matuod ka mo, waya,
0: yes,
1: uno may mahitabo sa community,
0: yes, magunsa man, no, ang mga hospital,
1: yeah,
0: maunsa man ang mga equipment kung mm-hmm walay mga magtrabaho ana.
1: Mm-hmm.
0: Okay,
1: so nakadumdum na lamang ako, Doc, nandaton pag COVID-19 na kuan na problem, pandemic, no, ang mga health workers amura nan taglikayan na.
2: Yes,
1: no?
2: Mm-hmm.
1: To the point na
2: oh,
1: grabe an impact nandaton na pandemic, bagan saya na nan health worker na nagka-pandemic, kay base sila takdan. Mm-hmm. Nuabot pa sa punto sa ito nagka-problema ang Agusa Norte sa Surigao, mm-hmm, del Norte, kay tungod sa ito regional hospital, mm-hmm, man lagi, so ang core, ano pa, in referral
2: mm-hmm
1: hospital,
2: mm-hmm,
1: iniman sa ato. So ang higa doon ang mga kuan, no? So dito na ito na-realize how important, mm-hmm, na rule ng mga health workers when it comes to community.
0: Yes.
1: No?
2: Yes, sir.
1: Labi na kung ato palapdan, community health, no?
0: Yes.
1: Taglaong balitaw, health is wealth.
0: Yes.
1: No? So kung daon may angay tagaan nan laong padako na scoop, no, nan pag-ariglar, pagpayangga. Iya ko maglaong na daon ato mga teachers, mga men, yes, in uniform, honor kanu mga engineers. Pero grabe kadako ang rule nan health workers when it comes to community health and welfare, no? So para sa ako, isa manggod sab ako ka health worker. In fact, kami is a family of health worker,
2: yes,
1: no? Makita na ako na dili ra ini kon profession, no? But it is bajaon ang compassion, matawag tagani ni na vocation,
0: yes,
1: kay serving God is serving his people. Diba?
2: Yes, sir.
1: Mm-hmm. So dako karajaw kamo as frontliner, from the word frontliner. Dari kami ang media, nagsunod ra kami sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: No? Kamo ang naguna when it comes to health. All among others, no, mo follow ra gadud kami unoy jaon sa taga unoy jaon, no, na mandato sa mga health workers as a frontliner, mm-hmm, didon sa community. Basin dai mo mahidugang mambuts.
2: Yes, isip isa ka healthcare workers or frontliners, jaon gudud sa amo ang challenge sa matag adlaw sa among kinabuhi, no?
1: Mm-hmm.
2: Especially sa mga pasyente na ato gudud i-guide kun ano ang marajaw na ato itudlo sa ila.
1: Mm-hmm.
2: So dili lamang kun sa mga komunidad, isip usab sa ato mismo sa ato panimalay, no? Sa,
1: yeah,
2: ato mga kaparyentihan na dapat isip kita mga healthcare workers, kita gadyod ang nagdayan ng advokasya,
1: okay,
2: kung ano na marajaw na pagpadayagan sa kalimpyo isab sa ato, dakpay, sa ato komunidad.
1: Mm-hmm. Lang balita si Dr. Gaina, ang health worker are the navigators.
2: Mm. Yes.
1: No? They educate.
0: Mm-hmm.
1: So varied ini. No? They secure. dili kun armas ang ila daya as a security.

0: no? Daya nila mga stethoscope, mga heringilia or syringe, no? Among others. Daya nila medisina. Baguhay pa lamang, nabati na ko gaina, nagkuan. And Siargao Island Medical Center in partnership sa Silungan Foundation sa office ni Congressman Lalo Matugas, nag-operation, may mga medical outreach, no? May bagan operation tuli nila, no? I don't know, din his sa Caraga, daon ba ito, daon na program na may libre ba na inin pagtuli sa ato mga kabataan? Awaya pa. So basin makatap kita ng partner, no? Siguro si Kent isa na inin nato na partner na makahanap ng mga sponsors para aton mga bata na uya gadoy mahimo na kuan. Or aton ato mga kuan siguro Sir AG. Aton ato mga health professional groups like the PDA, no? Ang mga physician, mga PAMET, no, mga social workers, mga dietitian, siguro mag-target ra kita na napuyo, no, for free. At least may impact diyan sa bata na nakuan man gud ako gaina na encourage ako na mati na ay pwede gadud ba sa gihapon ini na isa ka program inin during summer time, no, diay free circumcision kaysa una na time baganjaon man diyan sa Caraga adto sa aton open aton covered court, no, daw likod ko man nan a blood bank, I don't know, uno na dyan na facility dito sa Caraga Regional Hospital, no? So, nakuan ko ra lamang dyan, na-recall ko ra. No lang pa gani, gaya na sabi si Doctor, you are as leaders, no? Lang sabi ni ma'am, sila ang nag-guide, okay? Nakita na ako, arang badya ka hamok ang daon sa shoulder ng mga health workers. Generally, be an engineer, na dyan sa hospital or dyan sa facility or dyan sa Department of Health, a doctor, a dentist, a medtech, ano, a rad tech, no, mga dietitians, midwife, tanan-tanan, mga utility workers, mga nursing attendants, so on, mga lab aides, no, they are our laong padiri mga guide, no. Waya mawaya ang statement ni ma'am sa ako na pirmi ko man dyan, arang kamuk amok challenge na tag agihan or tag go through as a health worker, no. Tungod nan inin social media, duha ka color ang makita nimo didon sa social media. Jaoy nag appreciate, no, jaoy ni daji, jaoy nagpasalamat, jadtoy nagsaway, jadtoy nagrant, jadtoy nagcomplain o nurakan. Sky is the limit sa ila complaint, pero jaon sila laong pani ma'am dawat na namo arang gajud na challenge, no. Pero one na mo salut gajud ako sa ejo, in spite of it, no, padayon kamo sa ejo serbisyo, no. Pwede ka mo migrate somewhere, pag abot dito health worker lamang gihapon, no, for some other reasons, a greener pasture o norakan. Pero kung ato tanaon, once a health worker, you will always be a health worker. Ako I'm a medtech by profession, no, pero ya ako maka-practice, pero tanawa uno an essence ng pagka-medtech na ako, bisan ini na ako sa radyo, tag-assign ako ng isa ka program about health, no. When I was in the public health, sa city health, then may hospital na ako tagkatrabahoan, kalaong nako mautod na ako pagka-health worker ini ba jak gihapon, bisan sa mikropono, no, as a media, as a broadcaster, ini special program, public service ini namo na program, public service na kuan na programa ng DXDU 89.3 health programs, no, advocacy. Kaya nahibayo ako na hamok karajaw ang mga waya mahibayo, unoy angay nato hibawan labi na kuman, no. Kaya nato pagtanaw sa mga doktor, magdazaway ra gadto daon sila nan amo sakit, or mga nurses magdazaway ra daon sila, mag-assist ra daon kung masakit kami mga hospital. But no, no, they are our guide. Laong pa ni ma'am diri, isa sa major na usab na trabaho on sir, an advocacy. Ugsa daw ila health education and promotions officer, basi kamo matingaya. O man si Sir AG, daon man permi, iza gadud ini scope na trabaho, no? Part ini sa iza ang pag, laong ba nito na ako, director na namo ini na namo program. Why? Because an health does not only mean curative, jaon sab sa ila an preventive, and preventive means we have to advocate, we have to educate, we have to inform people. Uno balita an ato din ni tagline Kent, no, laong kita anyabi sa marajaw na kalawasan amo an pagbato nan sakto na kahibayo, unhon paglikay sa sakit, sa unhon pag-amuma ang tagsatag sa nato kakalawasan. Kay kun himsog kaw, liguna bagtik pa kaw. Oh, manamilit ta ta. Balita, no? No? So, no tunong gazod kita sa ato platform, no, na ang health is not only for the curative. It's more on the preventive, no? So, kagana sa tudok, ang input ko man as an introduction na nasabta na namo, no? You are navigators, o to, educators, leaders, may ako ba na miss, Doc?
1: Leader.
0: A leader, yeah.
1: And a healthcare provider.
0: Yeah, oo. Sana, kamu ang foundation, no? I really like that word foundation, kay it connotes na, kung waya, kamu, waya, amura ba ng building? Kung ang building, bisan uno kagana, kung weak ang foundation, gamay rin na paghingas ng lupa, muluka pag adudon siya. Now, mga listeners, mga viewers, din nato makita uno ka importante uno ang taghimo ng ato mga health workers sa ato, no? Medyo may pagka-serious man Sir AJ ang ato kumang topic. We are not talking about any disease, no? We are just talking here about the health workers, no? Pwede sila allied health, pwede sila support na mga ala ano pa mga support staff, mga engineer, mga driver. Just recently may silingan namo na nagngadyo nan kuan inin assistance sa ambulance, no? Kay dayto'y gamay na procedure himuon sa pasyente. Dito na ko makita kay tungod lagi National Health Workers Day, mo balitaw na medyo naulahi ako kay nag-giveaway gadyon ako na magkuan na sila mag transport sa pasyente. Dito na ko ma-realize na kun waya ini sila ng mga tao, no? Daon sa transport, ano pa doon, mga boots? Imo man ini area.
2: Sa transport, mga medics.
0: Yeah, mga medics. Sino may magdayanan daon non-ambulatory na pasyente? Di makapanaw. Waya. Lahungan daon ng tagtungod, no? So, dito na kumalaong na in-health, arang ini si Jack kabugat na trabaho, dako ang accountability kay we are not only dealing with the disease, but we are dealing with life. No? So, sa iyo experience, no, sa hospital doc, ma'am, yes. Dinhi sa ato community lang unta lang dinhi sa Surigao, sa Caraga Regional Hospital, amo may ato base, no? Mm-hmm. Uno man ang pinaka-common na mga sakit, mga problema na panglawas sa ato mga katawhan na nakita ni Jo diri na amoy permanente jaon, daon padi mawaya. Sanan uno kahi marajaw na himuon na malikaya nato jaon. Unoy pinakahamok na mga sakit, labi na sa ER siguro, unoy mas mahamok na mga admitted or for admission or for observation na mga cases dito sa Caraga Regional Hospital.
2: Isip nurse sa Caraga Regional Hospital na na-assign sa emergency room, so, mm-hmm. Majority sa amo mga cases na ma-receive mga about sa mga hypertension.
0: Ah, okay. So,
2: hypertension, then sakit sa kasing-kasing, then an ikatuyo diyan gajud diabetes.
0: Ah, okay. No?
2: And then kun sa mga bata isab diyan mga pneumonia.
0: Ah, pneumonia. No?
2: Isa diyan sa mga problema na amo permi ma dawat sa emergency room.
0: Emergency.
2: And besides sir, diyan pa ato sa mga kuan sama diyan mga vehicular accident.
0: Ah, okay.
2: So isa sab diyan si diyan na amo na
0: common, no?
2: Common na amo common. Kiter sa ato.
0: So
2: hospital.
0: Kun ato tan-awon an morbidity nan mga tao mo relate gadud sa number sub of mortality. No? Yes. Common dog ang cardiovascular disease. Yes. So I don't know kung ano na narang kuman, sir. Daw na ba kuman or previous years tapuan gihapon ang cardiovascular disease, no? So arang gadud jaong kadako na challenge sa ato sa public health, no? An pag-educate sa mga tao. Kung abot sab diri sa hospital with a curative na naside, amo ba gihapon ang naguna, no? Hypertension and cardiovascular disease, isa ra man ini sila.
1: Yes.
0: No, laong pa lumon magsuon ra ini sila, no? Mo intrapaan diabetes. Yes. So mga lifestyle
1: related
0: ini na mga disease, no? So Kent, anako diri ko pilot si Kent Angelo Cervantes, mga lifestyle disease ko no Kent. Sa ato pa ini otroho na nato mga lifestyle, no? Balitaw. Baguhay ra nagsuboan FM radio Bagtik Surigao kay ni Panaw an amo kaibanan dinhi ana to head sa technical si Sir the late Lindoy Sinday, no? Florindo Sinday, gahapon namo si sa Taglubong. Actually, kuan ka jud, cardiovascular gihapon nag mild stroke na previously din na ni kuan ni na trigger na sad, no? So ya gajud tag daya sa Cagayan. Kitag refer man ng CRH pero waya na gadud siya na ICU anay kadali then na expire, no? So nakadumdum ra ko tungod kay makita nato diri sa tag rank ni ma'am or tag mention ni ma'am hypertension, cardiovascular and diabetes to include sa mga kabataan ang pneumonia. No, madjo ma'am kay wa ni ya nimo maapil ang diarrhea kay sa mga kabataan
2: jaon sa especially kun John Tinguyan.
0: Tinguyan, oo. Isa sa ini kadako na challenge namo sa una sa public health, sa city health office. Basta Tinguyan na mutaas ka doon ang cases ng diarrhea, no? So, dito na sabda doon ang mga sanitary inspectors na to, no? To monitor the water quality ng ato mga kabaranggayan. Labi na, sa itong level 1, no? Na direct from the source sila magkuha ng tubig, no? Then, in-vehicular accidents. Yes. No? So amoy ni ang common gani in vehicular accidents bisan hain kita kuman na kun adto ta sa Siargao isa sab ini na murag tas-tas an data, no, an atong previous na mga nakitaan nato nan pag ano pa inin mga reports, no, nan in vehicular accidents, no. So ini na mga admissions mostly nan ini ma-admit gadud sila.
2: Oh, sorry.
0: Pila naman tuoy census ng ato Caraga Regional Hospital sa Kuman on the average daily census nato.
2: Daily census, sir, jaong kita sa mga 300 to 400.
0: Ah, 300 to 400, no. So sakto ra isab ni complement gajud ang pag-upgrade nan ato bed capacity, no, ng Caraga Regional Hospital into a 500 bed capacity na regional hospital, no. So far umay common na problem health as a health worker na makita nato with this average 300 to 400 na kuan na inin uno pa census ng Caraga Regional Hospital.
1: Unsay
0: komo nato na ma-encounter sa wards ra kan lamang. A number one siguro okay. Ini jaon beds.
2: Yes. Isa sir sa ato na experience kun during sa influx
0: ng pasyente.
2: Ng pasyente, oo. Is magkuyang gajudan ato mga beds.
0: Ah, okay. Oo. Magan so, common man ini bisan hain kita na government hospital.
2: Yes, sir.
0: Oo. So isa sabjaon na tan-awonon paggajudaon nan ato Department of Health kay recipient raman an Caraga Regional Hospital nan unoy what's going on in the national maka-schedule diri sa mga regional hospitals and other facility na tagran nan ato Department of Health. But hopefully, no, with the ano pa inin enactment ng universal healthcare, tapos bagantag increase naman ang mga case rates ng PhilHealth, ang coverage, no, dako man ini na impact, no, when it comes to revenue generation ng ato Caraga Regional Hospital.
2: Na, pero sir, bisan pa man kun sa kakuyangon ng beds, ang ato mga kuan, ang ato mga kadaguan sa hospital na provide gadud sila.
0: Yeah, oo.
2: Nag-acquired sila ng mga bago na mga beds.
0: Na mga beds, oo. Sakto daon. No, ang mga beds magud sab kun ini an wear and tear nan ini na mga gamit ng hospital di ka gadud maka-expect na mo do labi na sa government hospitals, no. So nakasabot ra ini ang mga tao, no, kay sa tuigani time sa una daon sa inin mga sa ano pa ini sa ubigay ni, no, na sa tong pag room in ng bata duha ka bata ang mag-occupy sa isa ka bed, which is common, no, dili ra jud ko sa Caraga Regional amo sab jud an mga panghitabo dito labi na dito sa NCR, no, sa Metro Manila ng mga government hospitals e jud tuman an influx ng mga pasyente labi na nan inin availment ko man ng PhilHealth, no? Adto gadud sila dito magpa-admit. Common, dili daw nato ikatingaya kay makita sab nato na the more ang mga customers mo palit, so meaning halinon ang ijo din umbaligya. Number one siguro inyan ijo services. No, ikaduha ang government na mga subsidies. Daw may ato mga financial protection program da like the PhilHealth, no? Daton ma-IFIP, no? Ang mga malasakit and all other na mga health subsidy na taghatag sa mga pasyente that are eligible to avail when they are admitted in the
2: Actually, sir, nasa nakita na ako, dako karadyo na tabang dyan sa mga pasyente.
0: Pasyente, oo. Kay bisan gani kami, unsay dyan, may dinhi, mukanhi na, sir, hamang kami pwede, ma-refer gajud na mo na, better ato kamo sa Caraga Regional Hospital. No, gani sa dental, excuse me, sa dental services, bagan, ongoing ang ila kuman PhilHealth na accreditation or na-accredit na bagan gadud sila ng PhilHealth. Kay na-include naman dok sa package and oral health nan ato PhilHealth, which is a good kuan ini, a good ini na uno pa na ini pag upgrade lang untara kan lamang sa ma-avail nan mga PhilHealth members, no? Kay kita tanan Pilipino are all are considered PhilHealth members. Kay when you will be admitted ono tong laong kunyay imo PhilHealth, datoy point of service na enrollment. An hospital ang Caraga amoy mag-enroll sa imo para ma-avail nimo an angay nimo ma-avail sa PhilHealth. Then the PhilHealth amunay dajon mo pa nimo enroll mo absorb sa imo onwards kun unoy imo category. Kay enroll man ka dyan sa indigent program, then kun employed ka, kasi to it na nakuhaan ka ng imo employer ng PhilHealth, no? Dahil may mga corresponding implementing guidelines nan ini when it comes to employed na PhilHealth care na inin uno pa inin availment or enrollment, no? So, ma'am, pananglit or doc, unhon man pagpangandam ng isa ka pamilya lang unta lamang, ordinary surigaw nun na family, kung dyan, kalit na emergency dito sa ilabayay, no, in any form, be it murag accident related or daw nasakit siya, no, o samtang yapa ang mga medical team, or like for example kung din sa city active man ang ato inin ano pa ngayon dyan, ma'am, emergency rescue so uno may angay nila himuon.
1: Isip sa kuano, dapat ang atong kuan komunidad is andam, no, sa mga unexpected nga mga emergency. So isip usa ka health worker, gina-advocate na mo na mas maayo, no, na dapat ang usa ka pamilya andam, no, dili man kailangan bungga imong pagpangandam. No, una, so sa a family lang, let's look into a family if there's a happening in a family. So dapat ang pamilya kahit may isa, no, nga kabalo sa mga basic emergency, mga emergency first aid and mga CPR, okay, no, kahit isa lang sa ila, no, kay just in case na may tabo baka alalay dayon samtang wa pa niabot ang atong kuan. I-make sure pod nato sa atong pamilya nga dapat andam pod kanunay atong mga first aid kit, no. Kay syempre unsa man ang imong kuan kung wa kay mga first aid kit, another is dapat na kay emergency plan, no, just in case na mahitabo, dapat ready imong emergency plan, kabalo ka mo kontak, asa ang kontakon para makuha dayon mo, or pangitaon ni mo asa ang pinakaduol, no, ilocate ni mo dahan ang pinakaduol nga
0: health hospital facility,
1: no, health facility nga pwede makuanan. Tapos kanunay kung panahon labi na mga nay mga sakuna, ano, no, so kailangan bagyo, no, so di lang man sa mga sakit maabot ang emergency, pwede man po na sa mga panahon nga may mga bagyo. So dapat andam po ato mga emergency supplies, no, nginana. And then pinakaimportante, no, pinakaimportante sa tanan panahon sa emergency, dapat kalmado.
0: Kalmado
1: and dapat klaro ang atong pagkomunikar sa atong mga health workers para panahon maabot sila, makarelate ka sa mga health workers, iblabi na ang sa mga personal ng mga medical history. Kay para pag-abot sa mga health workers, pagsulti nimo nga mao ni ang kaso sa imong pasyente, kabalo na dayon ang buhang say buhaton sa health workers.
0: An intervention muhaum,
1: yes,
0: sa sitwasyon ng pasyente.
1: Sakto paghaum sa intervention sa panahon nga maabot na ang atong mga health workers.
0: Apil na siguro ini doc, isa mangut sab ako na at my age kuman, di lamang nako ilaong kay base mahalata, no? Ang mga maintenance drugs, no,
1: yes,
0: medicines,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: Kay sa una sa tun pag COVID, isa pa ka baksa na ako tambay, magpalit na ako daan kay basin di na mo mautod ang supply chain ba, no? So isa sab siguro dyan o nato labi na ito may mga maintenance na and then medicines, no? Na ito gadod himoon. So magana ini doc na imo tag-emphasize din ang preparedness ng family. Forget about your neighbor na kananay, unahon na ito ato pamilya. Uno na ito himoon in times na maglinog, magsunog, magbagyo, no?
2: Diyay magbaha. Isa mga vehicular, sir.
0: Mm.
2: Isa sabjaon na dapat, kalmado ra ang tanan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Tapos, kung sa mga komunidad na makita nila na diyay mga dugo una, mm-hmm. nakita nila na basin diyay fracture, kung mm-hmm. pwede, dili anis.
0: Dili hilabtan, yeah.
2: Oo. Ato, gadyod i-emphasize na kalmado ra.
0: Labi na kung dili kau health professional or yes. trained for that kind of emergency na mo handle.
1: Pero no? dapat sir kabalot tapod no isip asa kas community kay ang pagtakwan sa kuan mang panglawas dili lang health worker
0: yeah,
1: sa tanan. So nakita nato example taga nato example na nagdugo wala ra dayta buhaton. So yeah. dapat kabalot ta unsay mga basic emergency yeah. response. Like for example dugutan. Nakita nimo nagdugo so kuha kag panapton imo lang siyang i-pressure
0: while
1: so,
0: wa pa ang,
1: samtang wala pa.
0: Wala pa ang kuan.
1: So kana lang atong kuan at least kabalot lang ta sa mga basic emergency basic. Response.
0: Sakto ni Doc nga at least ang mga tao na sila'y basic
1: yes.
0: nga knowledge how to deal with nag-bleeding
1: yes.
0: or
1: yes,
0: lang pa ni ma'am nag-fracture.
1: Yes.
0: So unhon man ini, klaro naman gasud na
2: kita na gasud
0: ni kita na ni mo na di naman ini kun tulid ang tiil or kamot. So adaw ana hinalapti hinahinay ra pag kuan din try to check kung conscious ba ang patient or not para pag abot nan mga medical team aware na bagan may fracture tapos unresponsive na ang pasyente or yes. ang victim no. So ing ana mga kaigsuunan ang ato pagpangandam at least ato emergency plan lang pa ni Doc dapat hibayo ka wahay ng pinakaduol na health facility no. Kung duol ba kao sa St. Paul, duol ba kao sa Surigao Doctors in hospital, Surigao Medical Center or sa Caraga Regional Hospital or dito sa Miranda Family Hospital or diri sa ano pa yung provincial hospital mga first line jaon na mga facility kung hain ka dool adto ka gudun mo jagan to seek medical attention or medical intervention labi na during emergencies no. So sa edyo daily na mga activities doc or mga work ma'am didun sa Caraga Regional Hospital as a facility kay jaon man lagi kamo magbasi uno man ang mga challenge laong panimo gaay na ma'am or mga kalisod na idyo tag-atubang isip mga health worker na naghatag sa idyo nan instead na challenge, instead na kalisod, naghatag sa idyo nan inin the ano pa? The encouragement lang pa, nan kusog na mupadadyon paghatag nan serbisyo in spite of inin na mga challenges na ato tagkuan. Layom-layom na gadyo din. Pangutana, no?
2: Isip frontliner, sir. Bukasyon magadyod na mo ang pagserbisyo sa mga katawhan, sa mga masakiton. So, ang jaon gadyod sa amo, prone sad kami sa mga sakit na matakdan,
0: yes.
2: pero bisan pa man, nahibayo man kami kung anong pagprotektar. So, kinahanglan, presence of mind.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: So, bali, in addition
0: sige
1: to
0: lo.
1: That answer, question, I would add na mga sakripisyong gipanghatag sa mga health worker. Una, number one, taas nga oras kang pagpanirpisyo na mo. No? Usahay, kapuyon, bisag kapuy na, padayon gihapon, physical exhaustion. Another is, gabi nilag mga bato. No? Gabi nila mga bato na po ang mga health workers. No? Ang akong madungog usahay, mga isog na daw kaayomi. But actually, we are emotionally fragile. No?
0: Yeah.
1: Sometimes, emotionally strained na mi. No? Kay abi sa mga tao, wala lang kami, no? Igo lang kami maiso. Pero every time na mamatay sa mga tubangan, sa likod, ana, magahilak ang ubang health workers.
0: Yeah.
1: No? Kaya na ano nila, labi na og maklose na nila, yun kaayo ang pasyente sa kadugay, and then mamatay sa ilang atubangan ang pasyente. Pag talikod, ana, sa health workers, maghilak yun ang health worker.
0: Yeah.
1: So, kana palang daan. And aside from that, there are health workers na layo. Layo sa ilang pamilya, no? Example me, no? Kaya nga ako,
0: ikaw,
1: ako pamilya at war sa Busan, ako na diri nagserbisyo sa Surigao, no? But isip Karaganons, kailangan gihapon nato ang panerbisyo din sa Caraga region. So kana, and then another naapag yun, no? Grabe kataas kayo ang responsibility nga gibutang sa among abaga, sa among shoulder, and at the same time ang stress, no? Kana yun ang grabe namo kakuan yun. So isip ano lang ang amo lang pagdasig anis number one. Sense of purpose, no? Nganong naami diri in the first place because ganahan mi motabang sa community, ganahan mi makakita nga magmalampuson maayo ang usa ka pasyente. Kana lang among purpose na kanang kana namo test at the same time no, makita lang na akong kubanan nga naglipay mi, nagtambaya yung teamwork, no, camaraderie sa mga health workers, makita nimo, makita nimo nag-enjoy ang kuan. So it can drive mo say mawala ang kakapoy because nakita nimo ang imong kaubanan nga oy nag-enjoy pa man dai pud siya ni ako warag ba na. So kailangan so murag mapasa ang energy ba, no, ang energy sa imong kauban nga to sa imo murag maano na pud. So kana, and then another that is isip asa labi ako doctor, no, every patients I cater I learn from the patient, from my patients. So each patient, no, lahi ragyud ang libro, no, sa among pagskwila, lahi ragyud ang libro. Pag ingon nga mao ni ang sakit, mao ni ang symptoms, pag actual nimo dili mao. So pilaw kailangan nimo siya i-learn because later on as you practice, as we practice, makita jud namo ang mga basic klase nga mga symptoms labi sa mga sakit, no, dili kay pneumonia ubulang, no, nana ba. So daghan jud og mga pwede pang ma-learn sa usa ka health workers sa usa ka pasyente.
0: So, grabe ang explanation ni doktor, no? Isa ra ang word din ni ma'am, vocation to serve. Pag-abot din kang doktor, tungod sa ila sacrifice. And they will not sacrifice if waya dyan to nila ma-take in, no? Ma-way of life and vocation to serve. The passion, no? To serve people in need of healthcare, no? And time. Ano, ako, I can relate to this, no? Down time. Pares ko man. Diba? Extended and ijo working hours. Yes. Labi na jatun dari ra dili kun patient care, no? And 10 hours para sa ako first 4 hours okay pa ang production jaw nimo sa work. Yes. Pag abot nang 5 6 7 8 amo bitaw regularly 8 hours sa gid ta. Yes. Kay may study jaw na ang isa ka tawo effective ran ija pagka productive ra siya sa ija trabaho kun mo engage sa nan 8 hours with break, 1 hour non break. Na kun imo dyan ipa-engage sa pagan iban 16 hours. No? So alam pala gini doktor, exhausted na. Pero makahugot kami nan energy pagkita na mo smiling manggihapon si Sir AG. No, na grabe naman dito na pasyente labi na sa ER, no? Yes, I can relate kay at mangraman lagi kamo sa laboratory lang kung say mo silib ako ko. Amo ra man ward na sab inin ER sa observation room. No, so ingana an kuan. Then laong pa ni doc emotionally drained. Usay lang kami mga bato, batoan an mga health workers, no. Tao ra sad ni sila. No? Mahiubos, kapuyon. So an punto ni don is dapat sabta nato. No, this is good na daon inin na recognize an pagka health worker ni Joe. Kay kami na community later on makasabot ra kami the moment mo step on kami din on sa hospital na these are the people na amoy pundasyon ng mga jaoy sakit para sila madajaw. So the respect, no, the courtesy should be accorded sa ijo kay you are health workers.
2: Pinahalan, no? Sir, i-maintain gajud nato pag-establish ng rapport,
0: no? Yeah.
2: Sa atong mga pasyente.
0: Ing anak gadu jaon si ja, no? So I hope dili ra ini applicable sa mga sa community mismo sab jaon mga tao na jaon sa Caraga Regional Hospital. Respetuhi jaon ijo mga workers adto pagsinghagi. Kay jaoy kuno didun sa Caraga mansinghag man kuno man mga health workers, no? Siguro i-reorient nato jaon nan GMRC ng mga klase ng mga supervisors or ano, no? So this is for the health workers. If you believe na mahimo ka na effective na health worker, kinanglan ka ulit lang ni Doc, team worker. And you cannot be a team worker kung nan imo colleague imo singgaakan, no? I hope the civil service will sit in on that to monitor this kind of na divert naman kita kay I hear some mga issues na mismo ra within namura na hanuon na alien ang mga health worker the way that guy will treat them, no? So this is just a friendly, a gentle reminder, be a team worker. So padayon kita, no? Doc, grabe kagana jatong taglaong ni Moderina, you are learning sa kada pasyente, di ba? Unique man ang kada pasyente, no? So makita na ninyo mga kaigsuunan na kung jaong ka sa Caraga Regional Hospital, grabe gadud ang cases ni mo na masugatan, no? Ug sa inin mga taga Caraga Regional Hospital, kung amoy ini mo venture dito sa gawas, No question, makuan gadud ka sa ila the way di work, no? Hamok man ako mga kilaya na dyan to na, wala akong sila. Ay, kunya ako mag-agi sa Caraga Regional Hospital. Maglisod siguro ako diri, dati ako kilaya, ER nurse si Zadi dun. No? Pag abot ni Zadi to somewhere, ER nurse gihapon, na kay grabe raman kuno, kay bagan, munisipyo raman dyan to ni Zadi hospital na trabahoan. Chicken ra kunoan, mga pasyente din to na madaya. Para sa iya, di kuno kung parehas sa Caraga na grabe gadud ang influx nan mga pasyente, no? So, Doc, ma'am, uno may idyo mahatag na advice or tambag, no? Para ma-appreciate sab, kung urbaga kung makita sab, ma-feel sab ng mga katauhan ng community na nanginhanglan ka mo ng support, ng pagsabot, nan community o nan mga tao, no? Dili na lamang siguro nan mga pasyente kundili appeal an mga watchers na makita daon ato mga health workers na an health workers maisaban ila pananaw sa ijo. Sige, ijo na gadud anytime na maka-air ka muna. Mga health workers kami, amo kami ini. Uno man haing kami dapit nagkuyang lang ungkurakan lamang as a patient or as a watcher ng isa ka pasyente. Na dili ikalimod, no? Aminin ra kanato mga kaigsoonan, mga demanding kita. Kanato pagtuo basta government facility bagan anato pananaw sa mga workers amurang sab nan ato sila tanan mga servants. To the point na I'm not talking here na bias kundili na observe sab nato ini, no? And I don't believe na dapat amoy ini magpadajun. Kailangan pa ni doctor be a team worker. Waya ra manginahanglan ang taga Caraga Regional Hospital, mga doctors or mga health workers, tanan-tanan ng mga facility, be it a private or a government, na sila ra'y mag-teamwork. We need to be a team ang pasyente and watchers and an health care providers. Sige ko no, Doc, ma'am.
1: Okay. So, ang health workers, no, para maano lang, dili man kinahanglan yun namo, no, nga para ma-appreciate me, no, dili kinahanglan nga kailangan ipang post me nga mga gwapo among mga achievements inana, no? Ang makita lang sa health worker nga nakita namo nga sa community maayo ang sitwasyon sa mga panglawas payo sa samo na, ni number one, halimbawa simple following a health protocol, grabe na kayo nakakuan kayo sa amo ang mga health workers. Halimbawa, example, mungingon karon ang atong departamento sa panglawas nga naay libreng bakuna para malikay kita sa sakit latong panahon sa COVID, diba? Example ato itong panahon sa COVID. Grabing paningkamot sa gobyerno nga matagaan ug kuan kay para malikay kita sa sakit nga COVID, no? Pero during that time daghag hesitancy, no? Daghan kaayog mga haka-haka nga dili daw kay makapatay, no? Pero actually nakita sa atong kuan nga naayo epekto, maayo gyud siya ang pagpamakuna atong atayma, no? Pero until karon makadungog pagid gihapon ka sa ubang tao nga dili gid maayo ang pagpamakuna. Okay, so kadaw sila nang bakunahan, dali na sila maubon, pero input we'll see the reality. Wala ta nabuhi karon, no? Nangamatay unta halos ang mga Pilipino kung wala pa ta nabakunahan during that time. Okay? Tapos another, no, kailangan malipay na pud mi, no, na ang mga ang komunidad, no, educated, no, educated na sila in terms of health and be a partners, no. Kung naay mga aktibidades sa mga panglawas sa community, at least ang mga mga tao sa komunidad mutabang, no, mutabang moalalay, no, mopasabot sa uban labi na katong mga silingan nga gahi gyud kaayo pa pasundon sa mga pangpasabton sa mga panglawas, no, tabang kana pa lang dabi na kay nang tabang, no, dili na kinahanglan i-reward pa mi, makita lang namo nga nagasuporta mo sa mga activities sa mga sa panglawas, dako na kayong kalipay sa mga health workers. Ngano man it could lessen our job, it could lessen the responsibility that we are carrying in our shoulders, because nakita namo na inana na ka-empowered ang atong community nowadays.
0: Correct. Oo. So ang amo pag-follow ng atong protocol, atong amo pag-follow nan unoy tag-advocate to prevent a certain type of health problem, dako na bagay na magaan-gaan ang burden.
1: Yes.
0: No? Laong pagani, be a partner.
2: Yes.
0: The simple following of protocol, the simple following in health advice lang, tarakan lamang, pag mulaong wear mask,
2: Yes, sir.
0: It lessens the border. Why? Kaya kung imo pagwernan mas, amoy makaprotect sa imo, di naman ka umabot sa hospital.
1: True.
0: Ya na tambayon ng mga doktor, ng mga nurses. In return, ang ato resources, dili mahurot, dili dali mahurot, dili ma-deplete. No? So, imagine a simple pag-follow ra nandyan to na instruction, na advocacy, na information campaign, no? Ang resulta is ma-minimize na to ang burden sa responsibility, sa trabaho ng mga health workers, na daan na sila overloaded, no? Plus, ang ato resources, no? Labi na kuman, jaon kita sa crisis. Manggado na to ikalimod. Silom mo barato ang gasolina pagkasunod adlaw mumahal na sab mumahal ang dollar kuman ni mahal na sab an effect nan daon is mutaas an ato cost nan medication, no? So uno may tabo kung sige ka na sakit adto ma-divert an imo kwarta sa pagpatambay pagpa-doktor, no? Whereas kung healthy ka kay namati ka na lang pa ni doktor gaina kunya kita magpabakuna nan aton COVID-19 hangtod kuman waya mahuman dadto na problema.
2: Yes, sir.
0: Kaya di man ta maka-acquire na itong tagtawag na herd immunity.
1: Yes.
0: No, kaya hamok naman ang tagbakunahan. I think pila todo ka percent dapat 70%. No, should have the vaccination. Bahala na itong 30. Kaya itong 30 mo acquire na sabi dito sila ng immunity na ato na acquire. No, herd immunity. Aburan hitakdan ra sila ng ato inin uno pa pagka-immune sa dito na problema. Ugsa nautod gadyon si COVID-19.
2: Yes. Diba? Isa sa mga problema sa dyan, sir, dyan ato mga misconception ba, no?
0: Yeah, oh, dyan.
2: Ilabi na sa ato mga kasilinganan na dyan gadyo iba na mga sa komunidad na mudili gadyo na mupartisipar ng dyan na mga kuan programa. So, ano yung mahitabo is ija dyan i-kuan ang mga katauhan na dili kita dyan mo follow. So, isa dyan sa mga gap na mo nakita na magduha-duha na hinuon ang mga katauhan sa pagsuod sa mga tambalanan.
0: Yes, so labi na in social media. And not all posted dito sa social media are guaranteed na 100% true. Yes. And correct.
1: Yes.
0: No? Amo kito doon. Kami sa media, sa labi na sa amo na part, no? Isa ini kuman ka struggle nan amo the whole media practitioners din sa tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan na ini napanawagan, no, na ang social media na mga reports nahimo si jan na amuranan hindrance ununo ang true or tinuod na news. Amo usa na natawo sa word na fake news, no? Palas jaon kuman jaon the virus kuman na bago itong hanta virus ba to, no? Himuan naman sa jaonan mga fake news peddlers lang pa dakan mahadlok ang mga community, which is not good. Instead na imahadlok kon i-educate sila pagdadaw para dili mahimo na problema ang ila lang pa ni ma'am misconception, no? I'm sorry to touch this issue na sa una gani mo ah dyan sa Caraga Regional Hospital kay mal diretso ka pagka ing anak bitaw na mga brand ang ila nakita, pero it should be corrected kay dili man guarantee na ang tanan mo suyo din dun sa wayay hospital, no, na wayay mortality.
2: Yes.
0: Sabi na kun para sa ton example na nato vehicular nabunal ang uyo sa simento di siyempre may major injury sa brain o no, head injury. Aw di gadto dong bisan pa siguro kun ang tanan doktor amoy mo hikap nan daon waya adon sadya, no, misconception.
1: Yes.
0: Mm-mm. So sabton gadto nato pagdadaw mga kaigsuonan mga viewers and listeners na uno kadako lang panidok ang responsibilidad namo mga health workers. Sila na ini naglaong dili kun akura, no? Sila na mismo ini ang naglaong. That's why kinahanglan makita nato na jaon mga misconception makorek jaon pinaagi sa sakto nato na pananaw, sakto na pagsabot, sakto na pagsalig sa mga health workers. Okay? So sa ijo pananaw, ma'am doc, hapit naman ang ato time, no, but anyway ato gadud ini taghan ay na program, bahala mag extend kita gamay kay gusto nako na mabati kamo kay usually an mabati ra ba nato ang mga complaint ang community ra waya gadud, no? Amo dun salute ako sa iyo kay di sab kamo mo rant, di kamo mo tubag lang pa ni doc kay na aw gabi na ka stress, no? Pero sige lamang kailang ni ma'am jahaon man sa amo panhunahuna sa nang kasing-kasing ang pagserbisyo, no, the passion to serve, no, the community. Sa idyo mga pananaw, uno man ang pinakadako na tagkinahanglan ng ato health system, lang talamang healthcare system, hmm? Sa nanunhon man ato na magtinabangay ang mga katawhan sa nan mga health workers para mas mapalig-o nato ang serbisyo sa panglawas.
1: Okay.
0: Kuanin yun ato, taghimo, kung ano na question, pang manager. No, pero I know that the best managers are the ones in the front line. Yeah, sige.
1: Okay. So, ako, opinion ako,
0: yeah,
1: as
0: sige
1: a doctor.
0: Yeah,
1: okay.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. So, nakita na ako nga ang pinaka-importante, mm-hmm, yun karon nga pinaka-importanting kailangan nato sa atong health system is ang paghatag, no? Mm-hmm. Dapat strong, no? Ligon, no? Mm-hmm. Suportado nga mga health workforce, mm-hmm, no, sa atong community, and then at the same time inubanan ni, no, dapat inubanan ni sa mga well-informed and cooperative na nga mga communities. Mm-hmm. Okay? Magunsa man, no, sa akong giingon sa pagsinugdanan pa, magunsa man ang kagwapo nga mga health policies, mm-hmm, equipment, buildings, pero kung dili matagaan og suporta ang health workers, inubanan pod, mm-hmm, sa informed and cooperative, mm-hmm, nga mga community.
0: Mm-hmm.
1: Monay kinahanglan karong panahon na, no, daghan na kayong mga nahimo nga mga health policies sa ato, mm, no, kung atong kay kayon ang kuan nato karon, daghan na kayo nahimo, but unfortunately wala gihapon siya, no, di pagyapon inana ka ligon because kulang na pagyapon tay kulang. So ang gihangyo lang namo nga dapat matagaan og pagtagad ang mga health workers, mm, inubanan pod sa pagsabot sa community, dapat mosuporta ang community, and unta na, no, the key word is assured responsibility for health.
0: Mm.
1: No, both the stakeholders, the health workers, and the communities.
0: Sakto, mm, no? Grabe ka raja to, kabugat at to, Dok. Sige ma'am, sumpay at to ma'am. This is your time na mabati namo kami community, kami mga officials.
2: So, bagan ana ako, sub-sir, mm-hmm, bagan pare-pareho ra kami ni Doktor, kundili ang pag-suporta gadyan, mm-hmm, sa ato mga healthcare workers, na para matagaan gazud nato nan pagtagad nan marajaw, mm-hmm, na serbisyo an komunidad.
0: Mm-hmm. Support,
2: so, implementasyon, no? Na unta na mahatag jaon.
0: Mm-hmm. So implementasyon nan sakto na healthcare bunga nan suporta.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Kanin uman ini suporta. Of course ato mga managers,
1: yes,
0: no, mga administrators, mm-hmm, mga leaders, mm-hmm, no, kun sa Department of Health from the secretary down to the pinaka-umubo na ranggo sa healthcare system, no, kinahanglan jaon-jaon na support. Two-way manggod ang support,
1: yes,
0: no? Para sa ako, ang support mahimo ra lamang jaon kung an element of respect jaon, no? Kaya if you do not respect, you never can avail the or can have the support bisan sino pa dyan nag-included o na leader, no? So importante na ma-instill na to sa heart and minds ng community na nanginhanglan ng support ang ato mga health workers, no? Lang paliligay na ni Doc na well-informed community, mm-hmm, so paimusta na to doon mga advocacies, mm-hmm, doon ato mga pares ini ng mga program, gusto na ako na makabati unta tanan mga questions, no? So ato anay i-greet ang ato mga viewers and listeners, no? Ako unahon pag-greet diri ang taga Siargao Island Medical Center, no, si Maydel Maglasang. Laong siya shout out, sir, from Siargao Island Medical Center, is IMC Bukas Trauma Center, didun sa Barangay 5, General Luna, Siargao Island, no? So shout out pud ko sa amo bagtik na sir mo serbisyo kong bingo matugas an kong lalo matugas. Salamat karajaw Ma'am Medel Maglasang, no? Mga bagtik na taga Siargao, mga bagtik na mga health workers sa Siargao Island Medical Center, no? Dalipay kami na nagkuamaya kamo, nagview kamo kuman sa ato program diri sa Marajaw na kalawasan sa bagtik na katawhan. Jennifer Pranillas is watching, taga CRH Inisidya. Jose Lago is watching. Ebadni Lak Abian, si Doc Ramos, no, sa Dear Dental Clinic dun sa Atbang ng Caraga Regional Hospital, no? Good morning, Sir Albert. Good morning, Doc Lak, Doc Abian Ramos, iba ni Abian Ramos, no? Isasabi ni sila sa mga health worker, no? Mga dentist, mga private na practitioners din sa Surigao City, Surigao del Norte. Good morning sa mga members ng Philippine Dental Association, no? Sa tanan mga dentist din hi. Then si Ivy Christy Etchin Perez is watching. Good morning sa mga taga Blood Bank headed by Ma'am Ivy Perez, no? So andamon mo na ang kape kay nag shout out na ako sa imo. Mukadon na ko taod-taod, balitaw joke ka. Then good morning lang sa si Ma'am Ivy diri. Good morning Sir Bitoy og sa ato mga bagtik na guest speakers, no? Good morning kuno sa inyo mga ma'am. Doc. Si Ma'am Daisy Pidarcy na Department of Pathology. Good morning Ma'am Daisy. Si Ma'am Jean Alonggo Salazar is watching. Salamat Ma'am Jean. Then si Ma'am Luz Yurong, di gajud ma-absent. Si Ma'am Luz Yurong is watching. Ursula Nicknal, all the way from Cebu. Good morning Isim Albert Nansin and to your invited guest from CRH and to all listeners. Dapat laging handa o tanawa dok. Dari na naka-adapt na dun sa ato sa imo kumantag impact na ko ano advocacy on emergency and health preparedness. Si Ma'am Lucyorong laong si Ja. Good morning Sir Albert Nansin and sa imo guest and to all ka-vibe. Salamat karajaw Ma'am Luz. Then Aida Lansin, why pabor-pabor is watching. Good morning, Ma'am Aida. Sanan sa tanan, taga laboratory sa Caraga Regional Hospital, sa taga drug testing center, taga molecular laboratory, at taga blood bank, taga bacteriology department, sila ni Ma'am Sara, sila ni Ma'am Lynn Ostero. Then, si Anita Monteros Valdenor, all the way from Consolacion, Cebu, is watching. Good morning, auntie. Then, si Ma'am Daisy Pedarcy, long dia. Good morning, sir. Jandol Lansin is watching. Sophia Taer Lansin is watching. Rene Galinero is watching. Tricia May Allegri is watching. Nelo Jade Pino Galagar is watching. Congratulations. Bago pa ini tagkasal si Nelo. Congrats. Sanan sa imo wife. Good morning is M. Albert Lansin and Kent Angelo Cervantes. Laong ni Nelo Jade Galagar. Ma'am Lut Go is watching. Good morning sa tanan mga taga Bisayan. No marketing. Sorry, Gaunon Bisayan Marketing, dinon sa Kaimo. Good morning sa ito tanan. Good morning sa tanan mga Surigaunon na nag-tune in sa radio. Kunhain man kamu kuman na dapit. Salamat karajaw sa ito pagpamati sa nan pagpatalinghog nan inin ato kuman tagisgutan about sa mga health workers, no? Ang ato takna kuman is 10:12 sa kabuntagon. Gusto po unta kami mag-extend pero extended version naman gajod. Dok, ma'am, mangadyo ako ng ijo parting words or mga message para sa ato mga viewers and listeners.
3: Okay, sa isip pag-celebrar na to sa itong National Health Workers Day, ang hangyo lang na yod sa amo mga health workers, kung mag-cooperar ta, cooperar kita, atong tambayangungan na to ang atong pagbatok sa atong mga sakit nga mga makita nato no, labi na karon kay nani mga sakit no nga mugalit lang ugawas nga dili unta sa mga tao. So isip pagpangandam unta na magtinambayayong kita no sa paghatag og pagserbisyo no sa health worker. Isip health worker ang amo lang gipangayo sa atong komunidad ang pagsabot. Pasensya og ang pagsabot kana lang among gusto namo ipaabot. Okay. Daghang salamat.
0: Pasensya, pagsabot, pagtinambayayong. In summary lang ni Dr. Gaina, healthcare is a shared responsibility. Kagana daon dok na uno pa in parting words. Timan anako daon. Healthcare is a shared responsibility. Ma'am, it's your turn.
2: Sa pag-celebrar sa ato National Health Month celebration, hinautunta na ang tanan sa komunidad magpabili na marajaw gihapon ng mga panglawas. Isip frontliners, hinautunta nga kita magkapareho, dako unta ang pagsalig sa kanunay kanamo.
0: So, the trust no should always be there. Okay, once you trust, you are confident. Diba? So, the moment na nusuyod ko ng karaga, bring with you your trust para confident ka that these health workers represented by Doc, kalimot naman dahil ako, Doc.
3: Eric Mark.
0: Doc Eric Mark Delicano, no? Our medical specialist too sa community and family medicine with Ma'am Maria Boots Juan, our nurse 5 sa emergency medicine, emergency preparedness medicine,
2: emergency with, medicine department,
0: emergency medicine department with Sir AG here, no, sa health education and promotion na office or sa public health unit, no, nanginahanglan sila dili ra kon idyo confidence kon dili idyo trust laong pa ni doctor. We need understanding and taglaong panijagain na daton pakipagtambayayong. We are partners, no? Remember that healthcare is a shared responsibility, no? So dinhi na to tapuson danay kay basin daon pay mga pahabol diri. Ah, dari pay isa na viewer, no? Yan ako makwan. Si Janet Villafranca Cabrelius is watching. So Janet, see you next week. Janet, didon sa Cebu. Okay. So salamat gyud karadaw sa inyong mga pagpamati, mga kaigsuonan. So ato na tapuso na nato programa pinaagi sa paglaong, no? Na anyabi sa himsog na panlawas, amo ang pagbaton o pagangkon nang sakto na kahibayo, unhon paglikay sa sakit, sa nanunhong pag-amuma ang tagsa-tagsa nato kakalawasan. Kay kung himsog kaw, liguna, bagtig pa kaw. Salamat sa iyo pagpamati, inian iyo alagad sa kahanginan, Isim Albert Lansin, din hilamang sa DXDU FM Radio Bagtig Surigao 89.3. Ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan, God bless and bye-bye.

0: Bridgestone, JT Radio, Prince, og CST. Anasab sila nagrinlaing klase sa size sa mugs. Sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang chain stars at tanag klase sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.
2: Correct me if I'm wrong. Ako'y tigplan siya sa amo. Iron Man na ka ako? Correct me if I'm wrong.
3: FM Radio, favorite music radio.

0: Music Radio.
1: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story. Atans lechon manok and liambo. Lamian, barato nga lechon manok and liambo ba imong gihanap? Ani ana an Atans lechon manok and liambo nga siguradong lami ug hanapanapon nimo. An Atans lechon manok and liambo ana nahimutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo nan Prince Hypermart. Ug ang ilang second branch ana nahimutang sa Nueva Perlas, dool mismo nan Jetty Gasoline Station. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanag-iya gidumala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Atans Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Tabs, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O ginigipanag-iya gidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
3: Buntag na! MMR!

0: Mano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: lig-on og garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kid shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways, light mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontakt sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa ba itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
1: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinana? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
2: Asher Stars and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila'y nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
3: I'm wrong. Bahog ba ba? Bahog ilok. Imbornal na baka ana? Correct me if I'm wrong.
4: FMR, the best of alternative rock.

Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung isnaks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Rasuriganon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kaymara laba-laba.

0: dangles on a string.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanag-glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Printing Services. Nangita ka ba o quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centra board, plug, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
4: Alang sa dekalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug na dool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.

0: init sa unto.
1: Unta! Dili apil ang ulo.
0: Araw-araw ma-relax ug mag-enjoy.
1: Paminaw na sa
0: FNR sa unto.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: This is FM.

0: bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music.
0: Radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaw? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. Kung kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao, anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanig glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutag sa Dalan, Borobio Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngang tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, hari na.
3: Correct me if I'm wrong. Bayot nga niinom og kaping barako. Malalaki na kaasya, ana. Correct me if I'm wrong.

0: Michelin, Bridgestone, JP Radial, Brinks, o CST. Anasan sila'y nagrinlaing klase sa size sa mugs. Sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at anay klase sa sakinan.
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Ananay mutag sa Dalan, Borovio Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila mo'y makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Usher, Stars, and Auto Supplies.
0: Drive safe, drive with Ushers.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: Gusto ka ba magpa-cute, magpa-sexy, o magpa-klase? Tara na sa Lichelle Fashion Boutique, ang inyong go-to shop sa latest fashion. Sila nagtanyag sama sa dresses, crop tops, sandals, t-shirt, polo shirts, o fashionable accessories like earrings o uban pa. Sila nahimutang sa Capitol Road, Corner Spin Extension, Surigao City, likod mismo ng DILG. Sila makontak sa cellphone number 0918-770-7616. O kinikiparagiya ginumala ni Ma'am Lizelle Hapson Lorente. Lizelle Fashion Boutique.
1: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpagbibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: sa ako kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilan.
1: Mama, salamat kayo sa inyong takong tabang nako. Nagka-graduate ko tungod sa iyong suporta.
2: Tungod kay buutan ka, deserve ni mo kung ansay na angko ni mo, JR.
1: Mama, mapaulin ako sa mo, ha? Salamat.
2: Pwede bang magpabilin ka lang din ni?
1: Pero mag-apply na ko trabaho, ma'am. Nauman ako. 5 years kong nag-working din ni sa inyo, ma'am.
2: Naanad na kong inaa ka din ni JR.
1: Ma'am,
2: part ka na sa akong kinabuhi. Huwag naanad na kong inaa ka.
1: Ma'am,
2: gusto di ka.
1: Di ta magka-level, ma'am.
2: Uli problema kanya. Malipayin ko kung naaka.

0: Programang magahubit sa atong mga sugilanon.
1: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong bakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotukola, cranberry, o moringa. Power 10.
3: Power 10.
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Ang chia seeds sa kamatang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega-3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
5: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C Sodium Ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium.

0: Ang itong sender, usa ka babae, nagdaas sa pangalan niya, Annabelle, taga Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hello sa ato mga kahigilaan diha sa Zamboanga, Sibugay. Especially yun diha sa Ipil. Atong sender, taga dinha. Sa dili pa nato basahon, ang maong sugilamon. Sa kanunay may gala ang Power 10 Pro Buy Capsule, usas magkatabang sa atong pagkinabuhi, ibabaw nini nga kalibutan. Ang Power 10 Pro Buy Capsule, mapalit sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Unya, super ka-epektibo, gigamit sa kadaghanan, daghan na kaayo ang mga testimonya nini. Ano ka nindot, manggod nini nga kapsula? Tungod kay dunay 10 powerful ingredients. Nasa probiotics may gala. Importante ka na yung probiotics sa itong lawas. Napag-iis yung mangosteen, green barley, gabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya, rich in vitamin C pag yun. Power kaayo. Kaysa imong pag-inom nini, makatabang siya. Dali ra kayong mubaba nga tus normal ang imong blood pressure, ang sugar level, normalize ang atong Power 10 capsule. Ngayon man, normal sa atong cholesterol, mupakondisyon, mo repair sa mga na-damage ng mga selula sa atong lawas, mo hinlo sa tanang organs sa atong lawas, may gala ng atong colon, hinloan ini. Ang atong kidney, pakondisyon ng atong atay, wao na mga barabaras tong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Kung ang mupakondisyon sa atong paminaw, kung atong i-maintain ang Power 10 Pro Buy Capsule, daghan naman kayo mga testimonya na ini. Doon na mo yung mga tumor, cysts, mga bukol-bukol sa lawas. Ang pag-inom sa Power 10 Pro Buy Capsule, dako kay kahimuan niya na mag-anam nagkahilis, hangtod, maalim ka na. Kunang importante ang Power 10 Pro Buy Capsule. Dysmenoriahon, irregular menstruation sa mga kababayenan. 30 minutos sa dili kapamukhaon. Inom ka na yun sa Power 10 Pro Buy Capsule. Aron dali o paspas ang epekto niya na. Inubanan sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga coffee. Mabitong gibansagan siyang pinakalaming kape gumikan sa lasa niya, lasang pang-international. Nga inig-inom ni mo may gala, mananamgin ni mo ang kalami niya. O gawas pa, magkahatag magugkaayuhan sa itong lawas. Muni na kanindot niya, kay nakapangapi ka na, nakapanambal pagyud ka. Lami na nga coffee, makahatag pag yung kaayuhan ni mo. Muna yung ingon, natagbaw ka na, naayo pagyud ka. Muna unsa pa yung inyong hulat. Mag-clay gel coffee mix na ta. Mga pita, gamit ng maong coffee. Kay ang main ingredients niya na ay malunggay, chia seeds. Dako kay nagkatabang na to. Kaya doon na pa'y daghang mga nagka-powderize sama sa green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buwamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berries, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Ang itong Jazzy Vitamin C plus Zinc, di ka makatulog panahon sa gabihon. Makatulog man pero gamay kasikas, kamatake na yun. Ining Jazzy Money para ni mo. Maintain sa Jazzy Vitamin C plus Zinc. Dindot nga tulog panahon sa kagabihon. Condition ka. O niya. Dili ka dali ka po yun. Bisag daghan ka gikuri-kuri. Busy ka si mong trabaho. Matingala ka nga. O ay kapoy ang paminaw. O niya. Dili ka dali mo surrender sa trabaho. Bisag daghan ka gitrabaho. Mabug at ang imong trabaho. Dili-dali mo surrender imong lawas. Unya, dili pagyud ka taptan og balatian. Di ka dali mataptag balatian. Unang nga, mas nindot yun. Kung mag-maintain ta si Jazzy Vitamin C plus Zinc. Nindot nga tulog, kondisyon, nindot imong mood pagkabuntag. Siyempre, nindot sa pangimong kondisyon sa imong paminsar may gala. Makadisyon yung kainsakto. Una mag-Jazzy everyday. Aron everyday, okay! Ang atong nunglading essential oil, haplas nga humot, manuhot-suhot sa itong kaunuran kaugatan. Kunya humot kaayo, pwede ka magdadala ni anabisan asang pampubliko mga lugar tungod kay humot ang atong haplas. Kadulad kay mga pamaol din ha, pamuy-puy slawas, mga panakit-sakit. Haplasi gidayon mga igala sa nunglading essential oil, nindot nga haplas. Sakit sa kilid, sakit sa hawak, mga pamaol, pamuy-puy. nung lading essential oil. Kanya nanay partner niya nung lading turmeric balm, pwede din mong dalon labi nagkabuhi unon ka magbiyahe, magpanlipong ka aron mawala ng kabuhi o kalipong nimo. Hidhid lang ka sa nung lading turmeric balm. O gaya syempre na asa ba nga tong nung lading relaxing oil. Utang na mo diri sa imong dinhi sa imong ulo may gala, dapit diri sa imong tampihak bitaw. Sa imong agtang, iskilid, wala ng kabuhi o kalipong ninyo. Balik ang kondisyon sa imong paminaw. Nabi na ito mga biyahidor bitaw. Katak nung lading product, nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, o nung lading relaxing oil. Ang atong clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening. Hamis ka na puti pagyud ka. Nindot ang ipigto ni ining sabon nga clay gel papaya mga igala gumikan kay kaputi nga mubagay nimo blooming ka kanunay lang taon bisag buntag ka pang malabon pagkahapon grabe fresh ka lang gyud gihapon. Clay gel papaya wealth collagen and milk 10 times power whitening. Bugas-bugas, talumtom, alap-up, mga pagkunot-kunot sa kapanitan. Maulamay gamita og siguro. Clay gel papaya wealth collagen and milk 10 times power whitening. Unya na na siya set clay gel sunscreen, sunblock serum ug naa na sa mga tong clay gel brightening lotion. Oh, parte gumuta na. Magligo niyo, mag-lotion dayon mo aron humot kayo. Syempre. Makapanindot sab na sa atong skin mahigala aron nga flawless unya fresh na kanunay blooming kanang clay gel brightening lotion makatabag yun na to. Tata clay gels product ay kalimtin ninyo huwag ang atong Growmate multivitamin syrup for kids katong mga bata diha nga gahi kay pasabton sa klase yun mga tapulan nun ba kung pwede pa lang ang uban hindi namang eskwila i-Growmate na ninyo. Growmate multivitamin syrup for kids. Monay imno ninyo kung doon na mo'y anak ng edad og 1 to 12 years old. Growmate multivitamin syrup for kids. Dali ra kasabot ang bata sa klase. Makapabright mang gud nila. Unya, dali ra mo tubo ang inyong anak. Healthy sab si baby, dili sakitin. Unya, di na pugsunan o kaon pagkagabi, may gala, dili na sige gadget din ha. Sayo kay matulog ang bata, unya, healthy pag yun. 1 to 12 years old, Growmate multivitamin syrup for kids. Ang atong Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw ha, mag Viscomac eye drops, gud mo. Kaya magkatabang na may gala, aron nga malikayan, maproteksyonan ang atong mata. Lagi, tibok adlaw ta nagtutok sa computers, mga gadget. Unya, sobrang init, abog sa kadalan, di gil malikayan. Nga daw, usahay, dili komportable nga itong pananaw. Mag-Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Ito na katagad o pagtagad, sugilanon sa Osaka, babayi. Taga Ipil Zamboanga, Sibugay. Nagdaas pangalan nga Annabelle, imo nang sugilanon live. Ang akong hatagan o pagtagan ng atong pinakopit ng perfume ay kalimtin ninyo. Ispray ang Kerry Perfume Humot hangtod 24 oras.
1: GRM Productions presents

Adlaw kini mo. Ingon man sa lipuan ka mga tigpaminaw, iniing programa. Ang handumanan sa akong kagahapon. Ako si Annabelle, nagpuyo din ni sa ipil sa buwang kasibukan. Nung laging nagmonitor din mi kanunay sa imong program, makalingaw, usahay sa magkahilak sabda, dili malikayan. Nung laging tunan hindi akong kapalambigitan sa gugma, sa mga pagsulay sa mga ako sa kinabuhi, idol arang hisaptan, akong isa-isa'y kikangit sa sinagdanan.

0: no? Daghan kay tao. Ang tao-tao, sugod na ng disco niya.
1: Medyo maulaw man ko, eh, kuya. Ikaw na lang siguro mabalik ko sa kong agi.
0: Tila niyo mo, eh. Nakulaw-ulaw din, ha? Karong tao-tao, iligtingo ka ng dagko kay mga speaker daw. Kumbati na ta. Teka yun. Namtay, daga mga slingan din, ha, sab? Oh, tingog na. Dali na. Sige na dayon. Bye!
1: Mapauli na lang siguro po, kuya.
0: Ay, dali pa uli. Hintok ka daw. Dali na yun, dali. Sige na, dali ka.

0: sigap sa isayaw din nila. Daga ng tao, oy. Asa naman ito si Kuya, oy. Naniguro lag-iya, ay. Toan na git siguro ito naka-partner na siguro gito si Kuya. Daga na ba kami siglam to? Oh.
1: Hi, miss.
0: Hello.
1: Jonathan. Okay lang bang maging partner ni mo? Bali, kaila mi sa imong kauban. Sa inyong mga silingan. Jo lang, for short. Okay lang ba?
0: Dili ko ka ba mo sayaw?
1: Sige na. Dali, relag kayo. Anitas na nga.
0: Wait una, sir.

0: Salamat kayo, Bart.
1: Web di man na, Bart. Nalamang sundo lang mo. Moto na mi.
2: Salamat sab kayo, Joe.
0: Ako dapat ang pasalamat ni mo. Nga, yung mo kong kiyatagag panahon. Nga, ma-partner ka.
1: Ah, to day, Bart. Basing makalaag ka po dito sa mong balanggay niya. Kay mulag magpa-disco po siguro dagway ang mong iski nga to.
0: Sige, sure. Okay lang ba, Annabel?
2: Yes. Depende lang niya.
0: Basta mo lago niya kung ito.
1: Sige, naanang motoro. Naras pa siguro ninyo.
2: Sige. Mga to na siguro ta. Ah, sir. Thank you.

Dinidid ko mo atong disco. Ang saon. Ang nadalaman ko nilang Kuya Rolly. Gipugos mangod ko kuyog nila. May pagmikuyog na lang ko nilang papa. Ang saon nga, nagkikuyog po si Kuya Rolly.

Gentlemen, smiling pagit kaayo. Kanang bisag mo pali pag-ilan niyo. Pero, ma-feel ni mo nga murag suod mo. Dali na ko siya familiar. Duol naman ta sa mong barangay itong among gatuan. Wala ikit ko makakita niya sa card. Matulog na hinoon ko eh. Sige, may nung kukunahon na atin niya.

0: kadugal ni kamata ni mo, nilakaw na sa mama ni mo.
1: Oh, mauba pa?
0: Oh, ngalaw na lang ganun kang masa. Basig nagsigi ka lang ni mong silpon o katubang mo nang huwag ka makabangon sa'yo. Kung sa pabay mo, iskwila ka nun.
1: Mausap.
0: Bitaw, Annabelle, isulti sa bramo ni mo nga murag maapikhan na ginagawa'y ka baka padayon ng skwila.
1: Kaya nga ano pa?
0: Apikin ang panagat, maginabuhi. Kibaw ka na din sa tua, naghanak kayo mga mamaseruhay motor. Pila na malay kita in town, di na magkaimpatar.
1: Dahin pa?
0: Undang rasa nagway kang eskwela, anak.
1: Muundang kong eskwela.
0: Pasensya na. Kung wala kita maglison, gaano may taong paundangon ka?
1: Nasabtan mo na ako, pa. Huwag dilisab ko gusto nga, magpabugat na lang ninyo. Pa, kung musugot mo, ingon sab na ako si mama, mutrabaho na lang

0: Nangyari ko nagran-run dyan sa Ipil. Layaragid ka na doon na kay Mahuman. Balikan lang din ako itong dakong tindahan nga akong gi-applyan. Ngayon, tagmadawat ko at to. Basta, mangitan ko kapal ni Tuhan.
1: Annabel?
0: Oh. Jonathan?
1: Asa ka man gikan?

0: Pagkaon pa. Napida kang sud ano. O sayang sab kayo nga undang kag eskwela.
1: Wala ko'y mahimo ni Ana. Ni surrender na silang papa. Di na sila makagasto. Gusto sa kumatabang nila. Sa paagi nga mangita ko trabaho, magka-income kada buwan.
0: O sab. Wala pagi kumakalaag sa inyo. Pero ako na yung tugutan. Okay lang ba nga ulaglaag ko niya pun? Mamisita ko sa inyo.
1: Mamisita?
0: Oh. Wala yung masuko, di ba?
1: Joe.
0: Gusto lang ko makisiguro. Wala yung masuko.
1: Kinsa po yung masuko? Wala pa manggat ko hinigog ma.
0: So, buot pa sabot ni mo nga. Doon ako'y chance ni mo.
1: Jonathan.
0: Ngino nga. Wala ka makatingob. Tubag akong pangunta na. Doon na ako'y chance ni mo. Annabelle.
1: Joe, dili pa ko makatubag mo ni Ana. Sige na, iskis una.
0: Annabelle! Annabelle, wait una!

kadili ko gusto nga mutubag pag-unsa. Nung luting nipadayon ko pangita og trabaho, nadawat na sab ko dayon. Nung luting wala kit gihapon ni undang si Jonathan sa iyong tinguha ang ninako. Mautong deng nakatrabaho na.

0: Mga unti din hi.
1: Ako nang i-applyan ang cake, oh.
2: Kabongga, good. Kinsay, unsay na, ah.
0: Hmm? Ako ang kuan po kagwa ka mahibaw. Nga naman, wala kay pahibaw, ah. Nga, gipahapdan kag cake din hi.
2: Oh.
0: Advance ko nun ni. Para sa imong birthday, kay mularga ko na siya Cebu.
2: Pero mabalik naman sa Bsiya.
1: Grabe, no? Uy, grabe kabuotan ang imong boyfriend.
2: Boyfriend? Wala man.
0: Kasi wala. Katudaw si Jonathan.
2: Si nagkatudaw ni?
1: Sige na.
0: Ako ng slice, naguna-una gid mi din hi. Saon nga. May angal naman tiyan, good. Kinahanglan na good. Oh, nalang ko tiliyo.
1: Ako nilang slice din hi. Ang sa ni status ninyo? Dili pa ka mo?
2: Wala lang ko mag-expect nga. Next day pang akong birthday. Dili pa karon.
0: Mao gani no, advance gani. Nabay advance nga untop sa imong birthday. Sige na oy. Dahil ano niya tika din ha. Amo na lang kining slice, dugay man gud ka.
2: Nag-effort siya. Sad adlaw pa man ang akong birthday. Ako na lang siyang pasalamatan inya. Mula

0: Annabelle, may kay nakagawas ka na sa imong gitrabahoan na dawat nimo akong gipada.
1: Anong naghatid ka pa? Dili pa akong birthday. O anong ingadto ka daga ng imong gipadala dito sa pharmacy? Ha?
0: Annabelle, mularga ko sa Cebu. Trabaho sa... Unta, makatagag chance. Seryoso ko ni mo. Kunin mo lang dawato na kong gugma. Sigurado ko nga, dilin mo kumahayan.
1: Joe, naglibo ko kunin saan na ti kapagtubag. Kapilan na ko giingon ni mo, dili na ko priority nga, musod ni mga butanga. Pero, aron mahilom ka na lang. Sige, tistingan ako.
0: Buti pa sabot nga.
1: Kita na, mag-thank you atong flowers, cake, ag-uban pa.
0: Annabelle, salamat. Salamat pagkalaong ka. Dilit ka binuangan, promise.

sa among barangay nga kong gipuy-an sa Ipil. Nulating, ipakita niya ang kanang iyakong gipangka o kanang public ayos siya sa mga relasyon. Gipost dayon ko niya sa iyang Facebook. Bisan ako mga kauban sa trabaho, nulating, nakauyan sila ni Jonathan. Nung lating natutukmara din ako, feel nga nasagot na ko siya. Ang ako lang nagusto na ko nga mapasalamatan, matugbangan ang iyang kaayo nga iyang kihimo para na ko. Nung lating nagligid ang mga buwan, waray tuig.

0: Sayang sab, no? Igan ta pagsugot ni mo niya. Marag mga 1 week lang siya, din he? Din milarga di Cebu?
1: Yes. Nag-extend na lang gani. Dapat gani unta. Pagkaugma mo larga dayon siya. Hmm? Pero,
0: pila na kabuuan ng inyong relasyon do, ha?
1: Mag 8 months na. Hmm?
0: Sana all kaayo. Siguro, basi ka mo nagigilatid sa kapalaran, no?
1: Okay.
0: Masipan nila. Kada ko naman nagtiayon. Tupariha ko doon nagmanginaw.
1: Nga naman, pariha pamignaw? Yes.
0: Tadawag ng profile sa iyong naong, oh. Mamao, taluto yun og ilong, medyo nipis og lips.
1: Grabe sad ka, oy, makadescribe. Ngan ay na, cute? Yes.
0: Nga naman, di pa tinuod?
1: Sige raman tagtabi din ni. Wala kita eh, pang-customer. Makasamuan kita karun.
0: Wala bitaw si sir. Mingaw masamang palibot.
1: Yes, sir. Excuse me. Unsa?
2: Papalit ako.
1: Jonathan? May pauli ka?
0: Hala, oy. Pako palang minakisgot niyo mo. Wala mo nagsabot? Wala kami sulti nga. Mapauli ka?
2: Wala. Kapoy lang. Kahapon. Naglukot kong tiket. Di nila siguro kong mangitap trabaho.
1: Jonathan! Kapit wala ko makailanin mo. Naniwang ka?
2: Medyo pa itong trabaho nga to, Pugat.
0: Sige na. Gawsa sa dito pag-istorya mo. Ako na bahala sa mga customer din.

0: Hunsa?
1: Kung masugot ka, mangita ng taga Kapuyan. Mag-usa lang ta.
0: Sibot pa sabot ni mo. Mag-live-in tando ha?
1: Yes. Magkatigom-tigom ko po. Magpakasal ta.
0: Jonathan, sure nigit ka sa imong plano?
1: Yes, sure na. Huwag ako magduha-duha na ini.
0: Sige-sige. Mo-feedback ko ni mo kung tugtan di ka. Pero, wala naman sa sigurirasan nga. Balibaran di ka. Di naman ko maka-eskwela. Pero ipanangit sa nako nilang mama o papa, okay?

Nung dating, nisugot na lang ko mag-live in me. Nangita may boarding house na medyo luag-luag. Nangita siya trabaho. Doon lang sa akong kitrabahoan. Nung dating, wala rin nahimo silang mama. Di na magiging ko maka-eskwila. Nitrabaho ko, trabaho sa siya. Mauto nga. Dagan ang pila ka mga buwan.

0: Kapoy ang trabaho?
1: Kapoy, Gerd. Ikaw?
0: Kapoy siya, pero inipauli din eh. Mawalang ka, Kapoy, kung nakita di ka.
1: Grabe, ha?
0: Pinuulagi eh.
1: Jonathan.
0: Diba? Hanay nila itong tawagan?
1: Ikaw. Ikaw bahala.
0: Sige.
1: Han.
0: Honey.
1: Sure ka lang gusto na kang magkaanak tindo, ha?
0: Yes na yes. Gusto ko makita na sa itong liwat.

0: lang ikaw na mag-drive-drive niya ni. Kaya dala po ibang unit man.
1: Salamat kayo pala. Nga, imo kong gitudluan, sab.
0: Ay ka blaga, dalero niya ka magbuha. Galog ka to yung sinsyo niya. Basta, ingunan niya lang ipapaniho.
1: Pero, kusog-kusog sa kapadaga, no? Part?
0: Dapat na, magpakusog ito. Kay, paro nga, dalitap ka pa, way. Or may technique din, ha?
1: Mausap.
0: Mapakatamay!

0: Ang tulad sa pagan. Atong nauguna. Nagigdaman. Usik sa nita buwato. Dili. Mas maungsaw nita. Mas mata. Usa. Ato ato bangon. Magpaabot ang mga pulis din eh. Palang Bart. Sakay na sakinan. Bart. Dali na. Bart. Kutamasahin ko na. Kung sa pamilya ito itong nasumagan.
1: Basta. Basin niya kung birahan na kung sa.
0: Kibaw ko ito. Ito'y asawa. Nagpurong to. Basin niyo mga isog itong kapamilya. Oo niya, so may plano ni mo.
1: Ulit ko nilang boss. Ingol ko nga nagdasmag ta. Ano ba tabangan ta?
0: Higa ni mo eh. Hinahinay lang.

0: si Arving ha. Among driver. Maawot ako na eh. Uy! Doon ay nagmotor na sunahan. Nagka-helmet. Sige, tuyo, anak. Mabalik kong son. Marumag doon ay kipangita. Masunod ko balik.
1: Wala na. Di unda na trabaho, survey. Okay ba ka ba? Di ba kikariglo sila? Huwag ninyo hulungi.
0: Huwag mo kumagkabuhat ko, sir. Siya mo ko ang may desisyon nga. Mular ka na lang, Mike. Sigun sa himuunan niya.
1: Wala. Kibaw ka ba? Sa mga pamilya, ha? Mga inyo na dasmagan, di basta-basta.
0: Dayan, sir.
1: Una ay nagapindot. Kaya nagkasibat naman itong driver ni mo. Lagmit. Ikaw mo'y gibalik-balikan din eh.
0: Unsa? Pero sir, wala ko isa.
1: Apil ka na. Huwag ako'y pabuto ni mo. Mubiya ka lang una din eh.
0: Kay...
1: Ibao na ko ng mga pamilya, ha? Di na madalang ariglo. Mga bagtik na. Pugilado ko na din hinapita. Paigade, huwag mamatay yung dasmag yan. Pero, di na kalakaw. Maulang balik-balikan ka din eh. Kung ako panimo, usibat ka. Kung gusto ka pa, nga mabuhay.
0: Sir, Diyos ko, sumukit ang hindi ko himuunini. Oh, sabaka. Naangin may noon ko ng trabaho. Ligtig na rong rumuta ko. Sunod ako. Nakahilmit. Mudagan ko. Nisunod gito. Matok sa tungan na dagang tao. Nagsunod gito.

0: O sinitabo ni mo?
1: Tubig ha?
0: Kadyot na. Pag-inom. Nonsa ka?
1: Annabelle. Annabelle. Naas peligro ang akong kinabuhi.
0: Kay
1: Annabelle. Nilikulungan nila. Bisag dito sa kong gitrabahoan. Bisag sa kong pag-uli. Kinuli ko lang isundan. Ako ang ilang ibasol. Tungod kay si Madang mo driver.
0: Diane, ako sa mayang ngayon itong imuon.
1: Annabelle, paminaw. Importante mo na ako. Ilipin na sa itong maabot nga anak. Maong di ko tugutan nga. Magbalampusot sila silang plano. Limpyo ako konsensya nga wala ko'y kihimu nila. Pero nilis lang undang bisan akong amo. Nipindot na. Pasibaton ko.
0: Dayon, asamasap ka mo ato ha? Asamasap ka mo ato?
1: Dali pa saba. Oh, please. Ayaw ko kunta ka. Takuray mangitag paagi. Takuray mo tako. Aron dili mo maangin. Paminaw. Para ato, ani. Para sa itong anak. Tipuson ko kong mga sinina. Karong gabi una. Musibat ka din eh.
0: Jonathan. Jonathan!
1: Magamping nga, mag-ayo-ayo ka din eh. Magamping ka. Kung pwede, mapauli isa kasi niyo. Ang atong anak ha. Ayaw pasagdi. Kung ma-okay niyong tanan, di na kinahanglan pa ha. Magtago-tago ko. Pero sa pagkakaroon, kinahanglan, luwason ko akong kinabuhi. Mautan ako.
0: Pagamping, yung kalimte.
1: Yes. Diyan ka na.
0: Pag-amping ka nun, eh.

0: lumipas.
1: Mas maayos sab nga dinhi ka nalang nagpundo kaysa mag-inosara ka nga to, nagkadako ra ba ng imuntian? Wala ba'y contact? Kun asa nahapunta si Jonathan?
2: Ma, wala ko'y contact niya. Kabisa niya maginikanan, wala na sad na muyo sa ila.
1: Grabe da itong ilang na nadasmagan. Dili sab yun makigariglo, wala man ang tatuyo ah, o usap ah. Wa siya'y labot. Kay sakay lang siya, dili siya nagmaniho sa kenan.
2: Maayo lagi yung tagmaminaw sila. Dili namungod sila maminaw. Maniklipo ko kun saon ako. Makayak na ako ingon ani. Madali ko gusto mo pabukat ninyo.
1: Ayaw na nagunahon na ah. Alang-alang, asa man sab ka? Mula ka o kag laing lugar?
2: Dinhi ka raman gihapon kami raman gihapon mo sa pupo ni mo.
1: O na ayaw paghunahunag na pabugat ka. Magpakaligon nga na.

Pinulating. Nagdako akong tiyan nga. Daw, na ang mga kabalaka, kibasa hindi na mo balik. Si Jonathan? Or hingpit na miniyang kalintan? Nung lagi nagsago lang akong gipati nito tumora. Oglaki, nagkadako akong tiyan hangtod nga. Napakataw na mo ang mong anak. Nung lading ng anak na lang ko, ulay siya na saan nagpakita. Nung lading naglipo ko na sa pagpasabot sa bata tungkol kami abot sa point nga, kinahangulan na nga, kanyang mamutala na siya kung kinsay iyang amahan.

0: Kadyot o na. Ngayon pa kayong paminauplihan kong pultahan. Anak, naisuwat nga gipada. Suwat? Para kang kinsama? Imo ba na? Oh. Kung... Junathan Gikan? Basaha dayon. Nakasuwat siya, ma. Akong basahon. Ma, gikan sa iyong papa.
1: Abi ko magkang Junathan gikan. Basig na asya nga to og asa sila.
0: Akong basahon, ma. Sa agigod sa iyong papa, oh.
1: Anak, asa man daw sila na asdyo na kanila.
2: O sa'y nahitabo.

0: Wala na si Jonathan, Ma. Wala na.
1: O, sa'y nakita po, ha?
0: Nakablog ka ng patayang lawas niya, Ma. Pagawa na sila, nakapabot na. Wala na. Nagilog po si Jonathan, Ma. Patay na si Jonathan. Patay na.
1: Diyos ko, Inta.

Anong lading? Nagpadanalag sa wating iyang amahan. Pag dito, ipaypalo niya. Nga wala na. Anong lading? Pila kabuhan nga. Bulay ka na ang tanan. Pero kumingkan kayo na kay anak. Kinamalan kang magpakaligod sa tanang panahon. Nung lading na dako ako, anak. Ako sa pagbangga ko sa kamahan. Masakitan lang kumaglanto niya. May denay time nga, maingon nga.

0: Naunsa naman sab ka, ha, apo?
1: Lula, giaway ko sa akong mga classmates. Wala na ko'y papa.
0: Ay, maorigin na ka nun ang problema, ha? Asa naman sab ato classmate ni mo?
1: Silang Mike, sila kong giingnan. Nga, ang ako ko'y nung papa, kay na lumos ka na sa sabaw.
0: Pastilan, sige lang, apo. Kaya doon na ko naangalto sa inyong eskwelahan na sab.
1: Lula, nga na dahing wala na ko'y papa. Ang ako mga classmate, kay complete man sila, family. Naan sila'y mama, naapay papa. Ako, mama lang. Lola, lolo, wala din kay papa.
0: Apo.
1: Lola, awayan ng kuperme. Sige ko awayan nila.
0: Sige, sige na. Ako'y gipalit nga paan nga to. O katong soft drinks. Pagkaon.
1: Thank you, Lola. Gutom kay ko. Asa napitan ni Lola?
0: Kalitos may basket. Maoragin ay maka hupay sa iyang kagool. Palitan lang ni Mopan. O katong orange. Sulpad na. Pero kaluoy-oy.

0: Dah dalam suklay. Eh, muna na.
1: Pero dako-dako ra ba niyang suklay, sir?
0: Mau gani, yanan na ni mo.
1: Sige, sir. Hatag man ka ni.
0: Kina si Gasing. Bitaw, huwag may plano nga mo abroad or mo trabaho sa layong dapit?
1: Wala kay ko magplano, anak, sir. Unsao na lang akong anak.
0: Bitaw, kibaw ko nga nanginahanglan ka o kauban sa bukinabuhi.
1: Sibot pa sabot ni mo, sir.
0: Ay, mas maayo o dinhi ka lang sa bahay.
1: Magpuyo?
0: Oh. Total, wala naman. Wala may laing nagpuyo din eh. Huwag ako sa nabati nga duol ka sa kong kasing-kasing tungod ni Jonathan. Gawa na. Tungod kahit ang pagtrabaho niya din eh. Maayo yung performance.
1: Salamat sa pakunawa na anak. Sir?
0: Ay, nagpasalamat. Tiki ka na lang. Talay mong anak din eh. Aron niya, mag-usa na mo. Garon dili na mo magkalisod pa. Balo man ko. Wala ko asawa. Oh, puna na ko na. Sukli. Duwata. Sige na.
2: Buhay ko ay sa'yo lamang.
3: Dayon, okay man ka?
1: Okay man, ma. Pero dili lang ko sigurado.
3: Kung dili ka sigurado, ayaw lang pong paasaha, balibaran ni mo.
1: Pero ma, mas maayos sab nga magdako ang among anak. Ni Jonathan nga, doon ay kahulip niya. Uwaw siya sa pagpangga ko sa kaamahan. Ugbasin panahon na ni nga, matubag ng iyong gusto.
3: Sige, sige. Kung mo ay gusto, nga dito na mo mamuyo, aw, pag ayo-ayo o niya.

Nung wala ding dito na Mina, muyo. Ikaw ba niya ako, anak? Maayo man nung iyong pagdana mo. Pero dilipagin ako sigurado o wala pa kay kumaka balaw sa iyong kinaiya. Hangtod nga, pila ka buwan, hangtod nagtuig me.

0: Leona!
1: Dandan po kay sugo nako.
0: Ikaw ba? Ay, pabuyag-buyag!
1: Gay-gay-gay! Wala man ko nagpabadlong!
0: Inanti ka, hindi ko gusto magduwa-duwa ganidi. Gano'n man, ha? Nagkaangkon ka og dagkong panibay, ha? Yung pagtugi mo, ha? Ha?
1: Ayaw na, papa!
0: Ugoy, katawag isugunin mo. Hindi ko gusto, ha? Nga, magsumbong-sumbong kasi mong inahan? Ha?
1: Kumuktod, agay! Agay!
0: Gusto ka, ha? Lubago na ko, eh, ha? Ha?
1: Agay, pa!
0: Pagdula-dula. Sige na! Trabaho ito.
1: Ako pa?
0: Okay. Basta kitang doha. Yung pagpapala ko. Dito ka, anak! Pag-share.
1: Dito sa kong kamot. Okay. Pasing nga na si mama. Ako sa tunginluan to mga sakyanan ni sir. Di lang ko magpapaniya. Kaya masakwa siya.

0: Anak, Biboy, nga nung laba ka din na? Ako lang yung gitiwas, ma. Anak, kadakan ka na yung gilapan?
1: Oh, doli ko naman
2: ay. Ay, gusto mo daw niya magkat-on. Mas bayo sa mo magkat-on. Maunang, nang laba na din na. Magkubiyang tagibadlong. Di ba, Biboy?
0: Oh.
2: Biboy?
0: Oo, ma. Gusto ko makapawag laba. Ang imong kamot, oh. Nang samad na gani na. Dili man sakit, ma. Gusto man ko makabaw.
2: Ay, naguno na, ah. Sige na, suod sa gato. Mag-ilis. Idulang tayo lakon.
0: Sige, Biboy. Undangin na, na. Ma, bubalik ko tayo din, eh. Mag-ilis lang ko.
2: Oh. Sumbong ganig, ha? Bitay, tigog, ha? Tiwasan na.
0: Sir, huwag manalanto na ako. Tiwasan pong imong gusto ko, sir, ha?
2: Dapat lang. Imo tiwasan to. Kigdi, patso ko na ako. O ipagdula-dula, ha? Kita ni Abdulab, ha? Sumbong kasi mo ginahan, pantay lang ako.
0: Sakit sa akong kamot.

na din dagan akong namatikdan. Nga, kapag uha ni B-Boy ang akong anak, hindi na siya magdiwa-diwa. Oh, marito na siya gikadlokan. Mauto nga. Gipangutanan ako. Okay ra daw. Ito ni mga samat niya. Kanada ko na magduwa-duwa siya. Nung lalindo na ako

0: Asa ko ni mo dalon?
1: Ibitay ti gadit his gawas. Basta mabikil ko ni mo.
0: Ayaw, sen, ayaw.
1: Kita lang kong pisi, boy. Ayaw sumbong-sumbong ni misan kinsa, ha?
0: Sakit tayo sila, kutil.
1: Dito ka pa kanon, garon. King nanti ka. May mong tiwason, pero ay magkitugay-dugay pang trabaho.

0: Apo, uso ba ibang istorya ha? Magbagahi ka niya pon?
1: Hazel, ayan ako nga niya.
0: Basta din hikas bay. Basta mabikil ko ni mo. Yung patso ka ngayon.
1: Nagminutan mo ko din ni.
0: Binutas yung bata? Mauna yung angay ni mo.
2: B-boy?
0: Oh.
2: Ma! O sige buhat ni mo.
0: Oh.
2: O sige buhat ni mo.
0: Iyaw ka pinapil.
2: B-boy anak. B-boy. Mama. Pwede bang imong? Unsa man, gusto kang i-report ka?
0: Oh. Sige na. Ugoy. Iyong sulti-sulti ha. Doon lang sala na ko!
2: Bisan pa kung sala niya? Huwag kay katungod nga mo yung anana. Ako yung kong sa bata.
0: Ako lang!
2: Ingon na niya, orde niyo mga akong anak. Oras ko ako din eh. Mabantay ka lang.

0: Sige, sulti pa kunsa. Kaya nga ano, makiling kawas mo din eh. Ha? Tilingo na na kanali.
1: Mama, bad kayo ka.
0: Ha? Bad ha?
1: Ayoko nito eh.
0: Ha, di mo makabiyanin eh.
1: Sorry, ha? Mula ko tadi ni. Ma.

0: bibui. Mentre se nakablangkit, dali na tayo na. Sige, ma. Ako'y dala sa bag, ma. Sige, sige. Dali. Mangita na kasakyan. Ma, basig makitan to ni sir, ma. Dali na makitan din eh. Sige na. Oh.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Just see. Sodium ascorbate plus zinc.
4: William Ausizer, kamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
5: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napog ko'y arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay ka na nga produkto, naulian ako nga sakit. Bimintin nyo na ako nakahantot ka ron. Pagkadoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yanid yun ko. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate plus Zinc.
6: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds. Maayo kini alang sa atong heart. Makaprevent sa diabetes. Makaregulate sa blood pressure. Makatabang pakinis sa atong atay o kidneys. Plus, makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal. All natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
7: Nagsawa ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakuti yan. O labad pag inakugo.
8: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
7: Unsa?
8: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B, vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: 여기는
1: 나이 내리다.
0: 그 여론이
1: 지금

0: kasi naibawaan niyo mo nung... Ay, ikaw ang nag-drive niyo mo sa kinan.
1: Hindi na kinanglan pa nga naiskutan. Basta, dahil na kaistorya, pabusa kinakaagi ko. May ganit na kita mo na ko na yun.
0: Kaloy sa kong anak na katugin taon. Kuya, kinanglan ko si Muntabang.
1: Mag-iskuta, hindi maabot na. Ay, salbahis mo na itong imong na imong kalibin. Kumpiyansa kay ka.
0: Nagbasal ko maayo, loy nga kong anak. Ada kang kibunog.
1: Ay, kabula ka. Kay reklamo na ito na. Reklamo na ito ng tuhana. Aron manubag na sa dihimo.

0: Iya. Lipat dito mo dito sa bahay.
1: Nausa to daan. Eh, gutom kayo. Bata.
0: Tugpa kayo.
1: Tulga na sana. Huwag mo lang kong ipalong sa kinan.
0: Sige, sige. Ako lang sang lantaw-lang taon, Pod.
1: Huwag ay kalibutan. Silang mama ni mo dito ka, muli inyong na sinatian. Pagka salbahis na lang. Ayun na, nakahukad na pagkaon.
0: Kuya, nag-order ka daan?
1: Wa.
0: Kuya.
2: Honey. Annabelle.
0: Jonathan. Wala ko magdam ko.
1: Wag ka magdam ko na eh. Siya nagsuguan eh. Ano sa kaya nag dala na ko. Rukwa o mga to.
0: Jonathan. Buhi ka. Buhi ka. Unsa ni tabo ha? Unsa ni tabo? Unsa ni tabo ang tanan?
2: Isay-say ko ni mo. Asa nga itong anak? Mo ko na. Rumahilo mong tanan. Ug maundang na. Kipakatap lang mong patayin ako. Tungod kibisan dito sa Cebu. Dugod akong gisundan ko nila. Dugong pasalamaton ko nga doon imitabang na ko nga do. Harun nga, maproteksyonan ko nila. Ugo sa tos mga plano. Pasilo ako. Napasagdan mo na ako. Napasagdan mo na ako sa taas ng panahon. Pasilo ako. Wala ko makapag... Wala ko makaprotektar ninyo. Sinusubli ang tanan. O karon, ang damang imong mga sinina. Boto taksibo. Lagoy ka may luting na palit ka to. Ugnay ka may bay.
0: Nung wala man ka mong pahibaw.
2: Sige, kaingon ko na. Dili ko magkabuot sa tanan. O karon pwede na. Pwede na nga. Di na ko magtago pa. Sige, kaingon ko na. Na initabang na ko. Nga maariglo ang tanan. Na imitabang na ko.
0: Mama!
2: Anak.
0: Ma, kinsa siya? Yung papa. Si papa. Papa, naibad nga to.
2: Ay, magkabala ka. Amo nag-report sa polis. Di isla bulidi. Sila ni bahala to. Yung muhatag. Muhatag. Sigun siyang gihimo ninyo. Ninyo. Siyang pagdaw-daw. Manubag siya sa balaot. Anak, di naman ako pasagdan ha. Nalikukos.

lading, human sa pila ka tuig, nibalik siya. Nung lading grabe, dili basta-basta ang iyang nagian. Ugmatod pa, dunay nakatabang niya. Ug apil ko sa mga plano aron nga mahilom na. Nung lading, ingon adto ka, dako ang pagsulay sa among kinabuhi. Umiabot pa sa point nga, maato ko sa lain. Makabati o, makasakitan nga ako anak, ang among anak. Nung lading after adto, nga tumik si Bo, na may gamay na pundar, si Jonathan dito. Tungod sa mga tao sa siya palipot na mitabang, nung lating grabe, nagtuogin yung wala na siya. After 2 years na mo sa Cebu, tungod kay mas ganahan yung kumupauli din sa among lugar, sa Ipil, nibalik mi. Huwag mapasalamaton mi tungod kay linaw naman sab, wala na itong problema sa unang panahon. Nung lating medyo, humani atong tanan na panalanginan sa mi. Tungod kay gitabangan

0: kalibutan sa lechon manok ang liambo. Lamian, barato, nga lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani-ana ang edan sa lechon manok ang liambo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. Ang edan lechon manok ang liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya gidubala ni Mr. and Mrs. Divlin Estorco and Junjun Montejo. Etan's Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na. MA's Kidswear Fashion Boutique. Nangita ka ba og nindot, uso og affordable nga sinina para sa imong anak? Ani-ana ang MA's Kidswear Fashion Boutique. From infant babies to 14 years old, anaa kanila. For girls, blouses, ternos, and beautiful dresses. For boys, t-shirt, polos, and ternos. Featuring trendy and quality brands like Patpat, Shein, ug uban pa. Aduna pod kanila ang cute headbands ug caps para sa infants ug mga stylish bags para sa teens. Ang MA's Kidswear Fashion Boutique gipanag-iya gidumala ni Mr. Ray and Mrs. May Apple Lisondra. Sila na imutang sa Dalan Jimenez Street, Barangay Washington, Surigao City. Ug sila mahimong makontakt sa cellphone number 0948-740-5381 o 0951-977-2383. MA's Kidswear Fashion Boutique. Complete your child's look. Complete their confidence.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Tap, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2016 ngadto tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: inyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Yes, maayong hapon mga higala, tara. Di anapodog. Ang programa sa kahaponon. Ari na ta sa Amigos Capsule and Amigos Coffee mga lods.

0: Yes, balakusgan all day mga lods. Amigos Coffee na inubanan sa ka-partner ng ating Amigos Coffee. Yes naman, hindi na yan mawawala.
1: Shot kapit!
0: Shot na, shot puno. Siyempre mga higala, wa na tayo laing ishot di ha. Para healthy kanunay. Adunay katubagan sa mga balatian. Amigos. Yes, Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Mapalit di ha sa nagunang mga butika parmasya sa inyong lugar. Yes, tara-tara mga higala. Sa mga nagpaminaw diha sa ilang tagsa-tagsa ng mga radyo. Kauban ang inyong DJ Bray, tara. Ato na ning ilatos, pamation taning usaka testimonya. Gikan diri sa Bohol nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
2: Ilanay.
3: Oh.
2: Mayong kuan, mayong buntag.
3: Mayong buntag, Martin.
2: Ah, kinsa may pangalan na to?
3: Robita, sir.
2: Ha?
3: Robita.
2: Robita. Ah, taga-asa man ta nanay Robita?
3: Taga Tabanog, Dawis.
2: Tabanog, Dawis, Bohol.
3: Yes, sir.
2: Yes, sir. So naminaw karon diya sa itong programa sa radyo?
3: Oh, ayosin ko sa amigo, sir.
2: Ah, ayosin sa Amigos Coffee. Ah, sige, unsa may... Unsa may kasinatian nimo sa tong Amigos Coffee, mamo? Unsa may kasinatian nimo sa kinabuhi tawa pa ka nagamit og Amigos Coffee? Go.
3: Ang akong kwanter kanang dasa ko kay di bate kay 73 years old na man ko, sir.
2: Ay lola na dani, 73 years old. Sige lola, unsa may gibati nimo lola?
3: Kwan ko na mild stroke ko, sir.
2: Mild stroke, okay. Di ka kalakaw or kalakaw ra?
3: O kanaka mong kwaser, magsungkod niya, dayon, magsungkod gul kwaser.
2: Magsungkod, okay. O sa may hinungda nga nung na mag-stroke maga, taas kayo mong dugo or sugar?
3: Wala man, karoon sa Diyos ka lang. Pumura man to sir na, kung may murag yung heat stroke kwaser, heat stroke.
2: Ah, na heat stroke ka, tungkol na to ginit, kano saan naman?
3: O mga magdugay naman eh sir akong fun. Two times naman ko na mild stroke.
2: Kaduha na kang higayon na mild stroke. Anya, kamusta man yung panglawas nga nung nagpatawag man ka na ko unsa may kanibiyuhan nga nagamit ka Amigos Coffee, go.
3: O ang ako nadunggan na ko sa radio sir nga patungkol sa Amigos, naman ko yung mintinan sir.
2: Anya?
3: O diyan karon ka nang constipate ako sir kanang kanabita na magsigit kong gihihit magabi eh di ko kahit katong katungod na magkwankwan akong tiil ba kaya murang tupok-tupokon.
2: Okay
3: niya karon na nag constipate kanang magsigit ko nilik makabawas
2: di ka kalibang sige lang bisay alaw na may namahaw ron na maybe naman so sa
3: o niya karon pagkitago sir na nagtumar ko amigos. Pero sa Diyos, sir, na-regular man ako'y nung bawas niya. Ang akong pag-mamauhan naman, marag na-askil ako lawas ba?
2: Okay, na-regular na ang imong pagkalibang.
3: Oh, nawa na dyan, sir, ang akong kanang kuan. Kanang magkuan ko, kanang maramid na mag-constipit.
2: Oo, oh, mag-constipation ka, dili kalibang. Okay, nawa, tanan.
3: Oh, nawa na, sir.
2: Normal na?
3: Oh, na. Oh, na normal gikan mga kuan nagkukat tulo nagkukabuan magbiyo sa ni.
2: Okay, tulo na kukabuan nagamit sa Amigos Coffee. Asa man kating palitan okay, diya sa Dawi?
3: Ari sa usay sa Tabalong, ari po sa Tutulan usay sir.
2: Mga pharmacy diya anak ka magpalitan.
3: Oh, ani sa Tabalong butika sa kuan ari sa Tutulan.
2: Tutulan
3: Dawi, usay ari sa Tabalong ari sa Sungkulan.
2: Okay, so taga Bohol yun eh, taga Dawis yun.
3: Oy, ko sir niya.
2: Minyo, taga lang ha. Napatarapas lolo, ana?
3: Na, sir. Mutuwa na niyo sa asya, sir. Kaya naman siya, arthritis.
2: Arthritis, pero ikaw yun, kanunay mag-inom mo Amigos Coffee?
3: O, kami yun ha, sir. Tumarmi.
2: Ah, na, ka-alibyo yun, epektibo yun. Si mong paminaw, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Ayun, sir, objektibo yun sa paraan ako, sir, sa ako sa kasinatian sa Amigos.
2: Okay, alang sa tanan, Lula, alang sa tanan nga naminaw karon, unsa may imong gika-advise nila sa mga bulanon, mga sano na to, sana diha kay ako taga Buhol man ko, taga Ubay Buhol man ko. Unsa may imong ika-sulti nila? Okay gyud gamiton?
3: Okay gyud gamiton ang amigo sir. Ano maka-askin ko? Ako sir kanang ako kanoy sa Dios maka maaskin man gyud ko og tuman ko amigo so nya kanang kanto man ko sa chair sa galing na wal dili na ko kuaga ko sir.
2: Ah, inagat dai ka inagat.
3: O sa una man. Ano man ko sir Malakaw sa una kay nagsungkon lagi.
2: Karon okay na dili aga kon makasugakon na pinagis pag inom sa amigos coffee.
3: O pag-asan. Ang tuwanto man na ko sir, di na gyan sir. Wala na gyan ko mag-contisipate, maantara ko sa CN.
2: Okay, di nahasol niya katong ihi-ihi ni mo kada gabi inanay, Aulula.
3: Anak ko anda sir, nawala na po.
2: Nawala po, so na normal po di mo pagpangihi. Okay.
3: Ano po, naman ko pampangihan sa akong bana, ama.
2: Okay.
3: Ang edad sa akong bana sir, sa 75 naman po.
2: Ah, 75. Banyak ikaw. Pilatay mo, 73. Sige. So, daghan kayong salamat, nanay. Kisa kayo ito'y pangani mo, Lola?
3: Rubita, sis. Rubita.
2: Rubita. Ang sa'yo plido, Lola Rubita?
3: Tubayan, sis.
2: Tubayan. Lumad yun nga taga-kuan, taga-Dawis, Buhol.
3: Oh, pero sir, ang akong mga parinti, taga... Na ako'y dagan sa kuan, sis, sa kanang... Panglaw, sa mga Aranaydo.
2: Ah, Panglaw. Oh, hinaot pa nga, nakadugod sila ni Moron kay... Kuan man ni, abot man ni di atong BFM kay Kusog man ni, no?
3: Oh, pero din, taga Dabaw, kasi dito ko nataw sa Dabaw.
2: Ah, Dabaw. Ah, sige, lagyan kayong salamat na nai, Rubita.
3: Oh, thank you kayo, sir. Amigos, thank you sa amigos. Akong gawag ang tanang mga katawan din sa Buhol. Nga amigos, sabon ang mga amigos kay ako. Kaloy sa Diyos. Kasi anyos ako nga, di ka naman stroke.
2: Dugay-dugay na dahi, 15 anyos na, no? Gantos, di kalakaw karon
3: makalakaw na. Oo, kay naman stroke ako, sir. Kay karang marami tayo ko sa una, sir, kay mga hindi, ubiota.
2: Ah, mga hindi. Broker dahi ni si Lula. Oo, 15 anyos ato pa. Kuhan pa inagin mo ato, sa isinta pa, naman stroke ka?
3: Oo, sa isinta.
2: Dugaya,
3: no? Wapay sa sinta, sir. O, sa sinta kapin.
2: Sa sinta, wapay sa sinta, sa sinta pa kapin, o.
3: Ang kuwan, sir, ka nang biyahe man kung bisag asam kung biyahe sa una, sir, kaya maato ko sa mga kaya sa iyo, ba?
2: Okay. Tungod lagi sa paningkamot, tanay, no? Ah, sige. Eh, dagahan kayong salamat, nay, ha?
3: O, sige, sir, naningkamot ko, sir, kay kanang, na, init to kayo, sir, panahon na, niya, dahil, nag-survey bitaw sir sa iyo pa ang pares na akong bayad taga Manila.
2: Okay.
3: Karon yung umuan man ko sa survey ko sir, sus, na kuan man ko sir. Na kuan man ko sa init.
2: Oh, pero karon okay na, makalakaw-lakaw na.
3: Okay na sir, pero kanang napon niya po yung panahon din na hindi lang yung kong kumpiyansa sir sa iyo.
2: Oh, ay di biya, inom yung amigos kopi ha, pero ginagmay kada adlaw ha.
3: Oh, matuman lang yung kasi na ako minting at surta. Kasi sa nang, diba ka nang ma-aware sa anak na mag-automat. O sa isir, kaya ako namin kang ibahog sa kanon, sir.
2: Oh, may dera sa di mga buhatong sudan na tong kapi. Lami na.
3: Oh, maulang isir. Lami kayo, sir.
2: Ah, salamat kayo, nanay.
3: Oh, sige. Thank you, kayo, sir.
2: Salamat.
3: Salamat sa amigo. Thanks
2: na ron sa amigos. Ah, salamat, nanay.
3: Salamat po.
4: Yes, guys. Mayong adlaw. Di ko karon sa may poblasyon Shaton, Negros Oriental. Di atay ko ag-interview diri kabahing sa Amigos Coffee. Mayong buntag, sir. Kisa kito'y pangalan mo, sir?
5: Laurente Rojas.
4: Sir Laurente Rojas. Pilang edad mo, sir?
5: 65
4: years old.
5: Oh.
4: So sa una sir, sa wala pa kang kagamit gamit scoopy sir, unsa di mong ipamati sa mong kalawasan sir?
5: Kaneng akong migawas ng katol-katol unya na nasay itong katol gyud siya magduga na dahil doon na po igamay sakit-sakit na katol sakit.
4: Nagsamad to sa silbi sir?
5: Hapit na kay sa skin pa man to unya katol siya. Dili na kayo na ako kaloton, pero muduga na siya. Katol na kayo.
4: So, asa ba ka nakakuan, sir? Nakahibalo ba sa mikroskopya ito ka na, sir?
5: Gitagaan ko ato sample. Kaya waman dito kay kwarta ato nga time. Doon niya, gitagaan ko isa. Ako na yung gisulayan. Medyo niangay ko sa iyang templaw. May gibate po kung gamay ang kalaksik. Isa-isa na to.
4: Wow. Katol sa kuan sa ba? Kaisigot mong katol-katol si mong panit, sir. Usa to siya, tungod ba to sa taas ni mong sugar, sir?
5: Lagmit, anak yun kay kuan mong ko, diabetic.
4: Oh, diabetic. Daka, sir, nagi kay medical record, sir, na taas kang sugar.
5: Oo, oh, naa. Kay gikan mo kong hospital, stroke ko, nigawas po kong hospital, dala na ko ng diabetic.
4: So, beside, ana, sir, usa pa mahilain ni mong nasinati, sir, sikat paggamit ni mong sa amigoscopy, sir?
5: Kining akong katol sa TL nga gaitom na nawala man ang iyahang duga, hinahinay po siyang naalim nga na hinahinay kawala ang katol.
4: So, di kabahin sa imong kuan, sir, imong hanga pag-dispose imong hugaw, sir, katabang po, sir, ang mikroskopi.
5: Oo, kanayod akong pinaka-problema kay gikan kong hospital, dili ganin ko dito makadispose. Pagaan po nila tambal dito, pero nahurot na, di rin ako sa akong balay, lisurot na kayo akong kaimtang sa pag-dispose. Halos maabdan ba ako isa ka oras sa CR, pero pag-take na ko aning amigos, makasinati po ko kanibang mga gawas na nako siya.
4: Wow, okay kayo sir, no? Nino, kinipikto niya sa mga amigos kopi.
5: Pero so akong gimaintain siya, panangkuhan lang, buntag, then hapon,
4: kaduha ka mainom sa kadlaw. Oh, ano to karon sir? Inom gyapon ka amigos kopi.
5: Ganahan naman ko hangtod karon muna na siya. Muhatag na ko og energy. Mangita wow. Yun akong lawas. Murag tanan ko kapoy man, inom ko. Okay ra.
4: Okay kayo sir no?
5: Oo.
4: So if ever sir ato ning ma-on air sir ang imong mga kuan kasi natian sa amigos kopi. Unsa may imong masugyot sir sa mga makapamati ani sa jurisdiction sir?
5: Sulayan nila aron ma-prove nila sa ilang kagalingon.
4: Oh, sulayan nila para makasulay po sila na kung unsa kapiktibo ng mikroskopi.
5: Oo, oh, kaya kung magsilang kang sulti, wala, tamahin mo, sulay po mo.
4: Sakto-sakto, sir. Oh. So, kisa ito pa nga ang balik nito, sir?
5: Laurente Rojas.
4: Sir, Laurente Rojas, oh. Sa may Chateau Negros Oriental, Barangay 3, no?
5: Oo. Oh,
4: sakop sa poblasyon.
5: Oo. Oh.
4: Okay, guys, salamat kayo, guys. Mauto si sir, dito sa may poblasyon, Chateau Negros Oriental. Daghang salamat.
6: Yes guys, naago garon diri sa poblasyon Bourbon, no? So natay nagi andiri usa ka ginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kay siya mohatag siyang testimony. So may buntag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
7: Lia Pitong.
6: Lia Pitong. Pila edad ma'am?
7: 63
6: years old. Tagasa ka ma'am?
7: Tagasagay niya. Naasa ko dili sa Bourbon sa mag-ani sa poblasyon.
6: Okay, tagasagay ka pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay ma'am, once I ka-share ni mo ma'am about sa Amigos Coffee, kay karon pa man kita nakita.
7: Guys, previously, ana, taas ko og toan ka ng pagdugo, kan maabot og 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas na kayo ang akong sugar.
6: Taas din mo sugar.
7: Oh, niya, ma-feel good na ko mga mangatol ko ba?
6: Mangatol ko niya.
7: Oh, niya, kanay i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa ko mga katol.
6: Katol. Balik, hindi pang-ihi ni mo ba? Mukatol na yung
7: katol. Oh, katol siya. Di, karon, nakay naka-advise na ko, yun niya, inom ani, suway. So, ni-inom ko din ito. Within 1 week,
6: One week lang imong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag na lang inom, ma'am, katorang yung Amigos Coffee.
7: Katorang Amigos
6: lang. Asa natin palitan, ma'am?
7: Ato sa Lin-An Store.
6: Lin-An Store.
7: Sa Sagay.
6: Okay.
7: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Din akong maluya.
6: So, nagpangiin mo, ma'am?
7: Wala na. Wala na. Wala
6: imong blood pressure, ma'am?
7: 140 over 80. Okay. Maintain.
6: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
7: Pero na imo ng 140.
6: Na imong sugar, ma'am?
7: Kuha na. Akong sugar na 127.
6: Sa una, ma'am? pila na
7: so, 240 to 60.
6: So, 240 to sa una mga week lang ni mong inom.
7: Awa na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas mong sugar. Nga, dili na kong bati o kapoy, di na kong magduka. Ingon at
6: anak. Hindi na ka duka o, hindi na ka kapoy yun. So, lagsik na ma'am.
7: Lagsik na.
6: So, tinuod gita yung amigos coffee ma'am nga ipiktibo gita sa
7: iyo. Ipiktibo, dili ni ingon nga char-char nga storya, tinuod gini.
6: Basta ma'am, di na kaila ma'am.
7: Oo.
6: Nagihan ra ka
7: na. Bita ko ni ingon, bita ko nga palit mo anak. Kaya doon na lang kung magpalitan din sa bumbot.
6: Okay, so daghan kayong kwan ma'am.
7: Salamat.
6: Daghan kayong salamat ma'am. Isa to, usap atong pangalan ma'am?
7: Lia Pitong.
6: Lia Pitong sa Poblasyon Bourbon. Yes guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dilito binairan mga Ludia. Ako lang itong nagihan ha. Salamat kayo ma'am, Kuya Inja.

Yes, amigos, coffee na mga higala. Kumpleto-kumpleto na. Inubanan sa pag-timpla. I mean, sa pag-inom sa atong amigos capsule. No, wala nang ibang ka-partner. Ang ating amigos coffee. Amigos capsule yan, mga lods. Yes, inyong nabatian ng nagkalain-laing mga testimonya, nagkalain-laing mga balatian. Pero amigos coffee ang nakahatag ug kaalibyuhan. Yes, aduan na. Kaya mapalit lang niha ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule sa mga butika Parmasyal. Sa mga taga-Iskalanta, naadiha ang atong Jasonia Parmacia, Tito JK Parmacia, napodiha ang Easy Lumanog Parmacy, mga taga-Iskalanta. Sa atong mga higala sa Surigao, naadiha ang atong Sibyaanan sa FM Radio Bagtik Surigao. Mapalit na sabiha sa Micah's Pharmacy, Pharmacia Surigawa. Sa atong mga higala diha sa Shaton, nadiha ang Kuya D. Lutong Bahay Restaurant. Yayan sa Pharmacy, diha lang sa Shaton. Sa atong mga higala diri sa North of Cebu, mga Cabana fans, tanang branches sa Pharmacia Leia o Leia Pharmacy, mapalit o mapalit diha ang atong Amigos Coffee Plus Amigos Capsule. Ay nagdugay ang mga lods, dapoy batang nanguhit sa kilid, G.I.

sa atong mga higala diha sa San Miguel, Bohol, mga Kabita fam na diha ang Presley Pharmacy. Napo diha ang Sandy Pharmacy, mga lods. Buhol Line of Pharmacy, available ang Amigos Coffee and Amigos Capsule.

0: Yes, karong oras mga higala, time check 4:20 na.
1: Amigo, di ka mabitin.
0: Yes, di ka mabitin mga lods. Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule karong oras sa arita o garita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
2: Yes sir, si Kuya Angel ni kita, pangalan na to sir, kaya nagpatawag man ka na ko sir.
3: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
2: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
3: Yes kuya.
2: Si ROC team dia sa 90.1 Cebu no?
3: Yes kuya.
2: Pila na edad ni mo ron Kuya Rolly, ROC team?
3: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
2: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko nimo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo-testified.
3: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay kuya, ning purchase may, ning inom daig ko na ning Amigos Capsule.
2: Okay. O sa'y kasi natian mo Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
3: Yes, grabe yun siya itik ko. Kay, anyway, before, bago din mo, kanaw kay Sony Mugian, mainom na yun ko aning Amigos Capsule. Nga, then, pag dayong katugpon sa gabi, 2 times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, daan siya yung lawas, pamating yung lawas. Kay akong nabasa manggod sa ihang cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley. Doon ay guyabano niya, green tea, sa ilong has. Niya mangustin o collagen niya napag-iglota tayon. So,
2: ang sa effect, ang sa experience ni mo Kuya Rolly pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
3: Sir, hindi tagyod siya Kuya Gyod pamati sa inuhang lawat. So, Gyod kamahayan kung gamit ka niining Amigos Capsule, kung tumar ka niining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naam ko siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
2: Makapalagsik. Milagsik imong kalawasan?
3: Yes, kay everyday naam kay trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na gibutang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kaya, okay. Naam ko siya glutathione, glutathione kuya, o ganing collagen.

0: panghudyo kaya. Kung makal lugar, kay, sa lugar, bahalag nag, pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ah! Ay, nako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makain na mo, Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
0: Yes, kuya, good combination gini kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa ka Amigos Coffee. And ya, dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung minuta, o sa gabi. So, mo niya po, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya, alas 9 gabi. So, good ang paghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Roli?
0: Mag-istorya sa kuya, dayon, alam sa.
1: Alam sa, alam sa. Nga, pila edad ni mong partner, pila edad ni Ma'am Janet?
0: 45, kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Nga, kamusta kayo? Medyo idadidara naman po si Ma'am Janet. So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice?
0: Yes, kami doon ako, yeah. Noong nag-give me.
1: Yeah,
0: mainom siya kung sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung inyong 40 pataas. Kuya Roli, mo
0: kaya. 45 yung edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko noon na. Tinghuaw naman ko noon na. Kamusta man? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
0: Grabe, kuya. Ang gumami, huwaw naman, pero kung gamit ka niining Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na hindi huwaw ang minuhang matinato.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
0: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong auhagon, kaya naman ni sa mga butika, palit din mo ang iining Amigos Capsule na i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto ni ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang asiran po ni mo o Amigos Coffee.
1: Yes, yes, nangagay ka naman, yun. Kuya Roli. Taga-asa kayo ka, Kuya Roli.
0: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may ibansagan o ROC-10.
0: Yes, ROC-10, Roli Kapampangan Marayan.
1: Yes, nagagay, salamat!
0: Salamat! Salamat, kuya.
1: Yes, nagagay, salamat, kuya Roli Marayan, mga palangga.
2: Ay, apo! Sakit na po kayo ang akong tuhod! Apilang akong likod! Murag, gitatugan kong pato! Lisod na kayo ilagaw.
3: Sige na gyud kag reklamo ana lo. Dili na pwede magantos lang ka. Na ako ipasulay ni mo lo.
2: Unsa man pud na? Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
3: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy termi.
2: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
3: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
2: Mao ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
3: Mauna lo. Tuod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
2: Salamat kayo apo. Ni balik na gyud ang akong kusog.
4: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Igala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.

0: kunang mga butika, pharmacy sa inyong lugar.
1: Kung kuwang sa
0: inyong nabatian mga higala ang kanindot, kaepektibo sa atong amigos capsule. Wala nang ibang capsule mga lods nga adunay

0: dosik ingredients. Grabe no, sa usa lang ka capsule imo nang mainom tanan na dosi. Nagkalain-laing mga ingredients, nagkalain-lain pod ang benepisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, wala nang ibang ka partner ang ating amigos ko.
1: Human sa siesta, magmerienda na.
2: Malingaw, ikaw.

0: pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Rialto 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinana? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: I'm wrong. Ang among iro gikalintura. Hot dog na ba ang among iro? Correct me if I'm wrong.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: FM radio.
2: Favorite
1: music
2: radio.
1: Favorite
2: music
1: radio.
2: Radio.
1: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, baja, o babao? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa baja o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zeke, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanig glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutang sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kids shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: AT Delao Construction Incorporated, trabahong di kalidad o pulido, sukad pa niadtong 1949. AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
3: Abel Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anaasab sila caps printing, mugs, lanyard, centra board, flag, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
4: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag.
5: Human sa siesta, magmerienda na!
6: Malingaw! Ikaw, ako, og siya! Sa

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music,
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music,
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
1: Humansa siesta, magmerienda na.
2: Malingaw, ikaw, ako, o siya, sa
1: FMR sa hapon. FMR sa hapon.
3: Serbisyo po na ito kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
4: Masdan po ating bayan, anong iyong...
0: Mga pangyayaring mahalaga.

0: Orada, iba balita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
2: Mawalang dalang na po.
3: Magbabalik po sila.
2: Para bumanat. With due respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
2: Richard Heydarian.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
2: Carlos Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
2: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
2: Dino De Leon.
8: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
2: No, at ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
2: At Cheska Persia.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
2: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. At FM Radio Regionals.

0: Barangkada, our traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains ngayong Biyernes ng hapon. Unahin natin yan sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung southbound lane ng EDSA White Plains. Yan yung galing ng Cubao, galing ng Camanava area at papunta yan ng Ortigas area at papunta ng Mandaluyong at Makati. Sa mga oras na ito ay moderate naman ng usad ang galaw ng mga sakyan habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover. Pero kung kayo naman ay northbound, yun nasa kanang bahagi ng ating mga television screens na nakikita natin, moderate naman pero mukhang naiipon ang mga sakyan habang lumalapit kayo dyan sa may Santolan area at papunta ng Cubao. Volume yung nakita nating problema dyan sa northbound lane dahil pauwi na ang mga karangkada natin galing sa trabaho.
1: May 8, 2026, Biyernes, weekend na. Pero inaasahang papasok bukas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Hagupit at tatawagin itong Bagyong Kaloy. Alamin natin ang update dyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.

0: Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkata Balita.
2: Diesel at kerosene, may big time oil price rollback sa susunod na linggo. Presyo ng gasolina, bahagya namang tataas. Meralco, nagbabala rin sa posibleng muling pagtaas sa singil ng kuryente. Ika-48 ASEAN Summit, formal nang binuksan sa Pilipinas. Sa Pila, inihain ng NBI, laban kay PGMN anchor CJ Hero. Grupo ng mga nanay sa Quezon City nag-organisa ng fun run para sa mas malusog na Mother's Day celebration.
3: Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nanloob sa bahay ni It's Showtime host at rocksteady vocalist na si Teddy Corpus sa Quezon City. Aabot sa mahigit 90,000 pesos na halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
4: Kuha ang CCTV na ito sa bahay ni It's Showtime host Teddy Corpus pasado alas 3 ng madaling araw nito May 3. Makikitang may isang lalaki umakyat mula sa terrace sa ikalawang palapag ng bahay. Sa pangkuha ng CCTV, nakaakyat na sa second floor ang lalaki. Pumasok sa pinto, nag-ikot at nangulimbat ng ilang mga gamit. Bumaba pa ang lalaki sa first floor at sinubukang buksan ang gate at isang pinto. Bumalik ulit ang lalaki sa terrace at nagpalinga-linga bago ito tuluyang tumakas. Nasa 90,000 halaga ng gadgets at cash ang natangay ng lalaki. Nakilala naman ang QCPD Station 14 ang suspect matapos na magsagawa ng follow-up operations ang pulisya.
5: So, dali-dali pong pumunta doon sa area itong mga follow-up operatives natin. Nakipag-coordinate po muna sila doon sa Puro Cleaver. So, upon showing po yung CCTV footage, na-identify po mismo kagad yung suspect natin.
4: Pero, nang kanilang puntahan kung nasaan ang suspect, wala ito roon at tanging inalamang nito ang humarap.
5: Pinuntahan po nila yung pin location, yung last na pin location niya, pero unfortunately wala pong nandatan na suspect doon at yung iPad. Pero naabutan po nila doon sa Riz yung nanay po niya.
4: Sa record ng pulisya, dati nang nakulong ang suspect sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong 2018. Samantala, sa isang TikTok post, sinabi ni Corpus na naibalik na ang ninakaw sa kanya.
6: Pumunta yung mga barangay sa bahay namin, in-inform nila kami na sinurrender ng kapatid nung magnanakaw yung item na nakuha sa atin. So, yung iPad sinurrender sa amin.
4: Naharap sa reklamong robbery habang tinutugis na ng pulisya ang suspect. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Arestado ang isang dispatcher na naakohang nagnanakaw ng kahong-kahong beauty products sa pinagtratrabahuhan niyang kumpanya sa Quezon City. Nagbabalik si Lestor Aler.
4: Kuha ang CCTV na ito sa storage room ng isang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City hapon itong Miyerkules. Makikitang pumasok ang dispatcher sa kwarto at kumuha ng trolley. Sa isa pang kuha ng CCTV, nagkakarga siya ng kahon sa trolley sa kalumabas ng bodega. Ang laman ng mga kahon, beauty products. Ang lalaking dispatcher sa bodega, pero isa palang magnanakaw.
7: Na-discover ko ng may-ari ng kumpanya kasi hindi na nagtatali yung inventory nila. Palaging kulang yung sales nila, kaya nagtaka na po doon yung may-ari. At nireview na po yung mga CCTV. At ito nga po, nang nireview, nakita niya yung delivery driver nila na nagnanakaw na ng mga beauty products.
4: Dito na nagpaimbestiga ang may-ari ng kumpanya.
7: Nang bumalik po siya at kukuha ulit ng mga products, hindi alam ng may-ari, doon na po namin siya inaresto.
4: Higit 260,000 pesos ang kabuang halaga ang nakulimbat ng suspect sa loob ng 4 na taong pagtatrabaho niya sa kumpanya na ibinibenta rin pala niya. Dati nang nakulong ang suspect noong 2014 sa kasong karanaping. Reklamong qualified theft ang haharapin niya ngayon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Inilipat na ng NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanta at ang apat niyang kasama sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. bahagi ng legal na proseso ang paglilipat sa kanila matapos maaresto sa entrapment operation ng NBI sa Pasig City nitong Martes. Dahil ito sa umunoy tangkang pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez, kapalit ng hindi pagpapalabas ng content na nag-uugnay sa mambabatas sa flood control anomalies. Pinabulaanan naman ng kampo ni Mabanta ang aligasyon. Humiling naman ang NBI sa korte ng cyber warrant upang legal na may proseso ang pagsisiyasat sa mga gadgets ni Mabanta.
8: We will file the necessary pleadings in the morning and hopefully this will all be over soon. No statement to be had. It will be part of our defense. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed.
3: Suportado ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pabubukas ng imbestigasyon ng Kongreso sa talamak na political hatred at disinformation sa online platform sa bansa. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
9: Bago pa man ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta, una nang itinaas ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre ang pangamba sa plenaryo nitong Lunes, hinggil sa ilang grupo na naghahasik umano ng disinformation sa social media.
10: Mr. Speaker, I propose a national framework for better political discourse. Legitimate criticism must be protected. Peaceful dissent must be protected. Political satire must be protected. Hard questions must be protected. But threats are not debate. Harassment is not accountability. Violence is not speech. Intimidation is not democracy.
9: Isa si Asidre sa co-authors ng inihaing House Resolution 980 na naglalayong imbestigahan ang umano'y organisadong disinformation operations ng PGMN. Suporta ito sa kampanya ni House Speaker Faustino Boji D. III laban sa fake news. Dapat anila tutukan kung sino ang utak nito, ang nasa likod ng operasyon, pati na rin ang pinansyal na aspeto nito. At nangyari na nga ang umano'y pangingikil ng PGMN kay dating House Speaker Martin Romualdez.
10: So parang everything is coming to the full picture now. I even think that there shouldn't even be a wider investigation with regards to these incidents with PGN and other similar instances.
9: Iginiit ni Asidre na dapat nakabatay pa rin sa fairness and truth ang kalayaan sa pamamahayag.
10: As I always mentioned, the minimum indicator, the minimum benchmark for free speech will always be fairness and truth. Without beyond what the truth can establish, beyond fairness, I think we're not giving free speech, we're not giving the people giving it the regard it is due.
9: Pinabulaanan din ng kongresista ang kumakalat online na pera mismo ni Romualdez ang ginamit ng National Bureau of Investigation sa kanilang operasyon.
10: As far as I know, the money didn't come from Martin Romualdez. Alam naman ho natin sa mga entrapment operations, katulad nung nangyari, hindi naman ang totoong pera lahat yun.
9: Isinusulong din sa resolusyon na masilip ng NBI at BIR ang posibleng tax evasion ng mga nasa likod ng mga umano'y disinformation network. Kung kumikita umano ang mga operasyong ito, dapat deklarado at nagbabayad ng tamang buwis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: May subpoena na ang person of interest sa tangkang pangingikil ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Pinaharap si Hero sa tanggapan ng NBI sa Lunes, May 11, para magbigay ng impormasyon sa nalalaman nito sa extortion attempt ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Naglabas na ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa anchor at commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Siya rin ang person of interest sa reklamong pangingikil na kinakaharap ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Kinilala na bilang person of interest sa kinakaharap ng reklamong pangingikil ni Franco Mabanta ang digital political commentator ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasama siya sa affidavit ng complainant at laman mismo ng umunoy mapanirang video laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan nito, nag-deactivate ng social media account si Hiro. Istilo ng PGMN ang mga matapang na komentaryo, kaya't hindi na bago para sa ilang anchor nito na makatanggap ng reklamo mula sa ibang personalidad.
12: PGMN is not a ragtag band of backyard broadcasters you can bully like some goons in a low-budget kiss-kiss bang-bang movie. We are the real deal, Marvin.
11: Nasa PGMN rin ang ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte gaya ni Greco Bellica, dating chairman ng NABUWAG na Presidential Anti-Corruption Commission at dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon.
13: You go there and tell them everything you know. Expose all of them.
11: Nasa PGMN rin ang ilang komentarista gaya ni Orion Perez, Jordan Sebastian at kamakailan ang aktor na si Edo Manzano.
14: May simple akong tanong. May respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan?
15: Philippines is a hopeless hellhole. Let's face it, folks. Pathetic!
11: Umani naman ang batikos mula sa ilang personalidad si Manzano dahil sa pagkakaugnay nito sa PGMN.
16: And that's why he likes people down PGMN kasi hindi daw nagbabash ang mga tao sa PGMN ng mga ibang... Punta ka lang sa PGMN. Do you see how they reply to people's comments that are against their comments? Sinasabi ng PGMN, ganun sumagot ang PGMN.
11: Bukod kay Manzano, nasa PGMN rin sina James Deacon, ilang mga personalidad sa sports gaya ni Brandon Vega at ilan pang anchors sa paksang legal, pinansyal, digital at lifestyle. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Natin ang umano'y tangkang pangingikil ni Franco Mabanta at ang sistema na ginawa ng Peanut Gallery Media Network. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Attorney Falsis, magandang hapon po and welcome sa Arangkada Balita.
17: Good afternoon, Ma'am Nina and Sir Jack.
3: Okay, Attorney Falsis, unang tanong, bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa or ipinapublish ng PGMN?
17: Well, hindi niyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024 to be one of the founding anchors ng PGMN and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor, is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila, si CJ Hero was nandun, Orion Perez nandun, may presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit-sharing model ng PGMN aside sa monetization ng Facebook or YouTube. So kunwari may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization noon, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Legitimate yan kasi ano yan eh. Ganun naman, that's how social media platforms work. So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So ano po yan, personal knowledge ko po yan na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong niyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Ang PGMN po sa aking opinion, hindi po sila media network, nasabi na po yan ng isang batikang professor sa University of the Philippines na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi ano lang to eh, one man show usually, yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator ay yung ini-invite ni Franco, like si CJ Hero. Of course may magsushooting sa kanya, mayroong cameraman or mayroong mag-edit, pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation, no, in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading na balita or propaganda na commentary that they package as news. So, ang PGMN po, with all due respect to them, of course, they would insist that they're a media network, pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating, ako, I don't call myself as a journalist. I always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists. Sila po ay mga commentators.
3: Mm. Ayun. Oh, ayun, wala namang masama kung commentator ka. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, no, wala namang nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalists, anchors, media network. Kasi usually pag ganyan, di ba?
0: Kahit yung group, di ba? Wala nagsabi na, oh, inaano yung press freedom. Wala nagaganon. Sila lang nagsasabi.
3: Eh. Hindi katulad nung, for example, nung pinasara yung ABS CBN. Ang daming nag-defend.
0: Na NUJP, PCIJ, di ba?
3: Ito parang wala. Wala tayong naririnig sa ibang mga news organizations.
17: Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment eh. Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganung pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI eh. Sa media, no, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press freedom. Ano na yun eh? Paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng ano eh, yung practice sa traditional journalism noon, na hindi naman natin sinasabi, santo ang mga journalists. No? Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect, tsaka defend and collect, na ang mga journalists, titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila, depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So, ibang issue po yun, no, sa traditional journalism. But it seems, until now, sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, eh, if you solicit or nage-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech.
0: O nga, and attorney, di ba, ang tanong dun, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi, pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, hindi, wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasty sa atin, wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So, ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So, based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas?
17: Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no, nung walang-wala pa sila, mag-i-establish pa lang. Pero ang dating sa akin, it was just my observation, no, based on what Franco Mabanta said, na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya, attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So, I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan ay talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run-up to the May 2025 elections, no, ito yung start-up talaga si PGMN. Bagong-bago siya. Talagang nagsisimula siya sa industriya. October 2024 to May 2025, that was the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. kapag ika-canvas nyo po kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator, meron silang attack video against Mayor Honey Lacuna as the Mayor of Manila, and meron silang attack video against Congressman Marvin Willio sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no? Yung sa promotional videos, but if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents.
0: And Attorney Falsis, on a personal note, no, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video, eh, nakasama ikaw. Parang ano mo, show po ba yan?
3: Masya ka in-invite ka, baka ibang, friends rin kayo.
0: At partner, ibang-iba yung tsura ni Attorney Jess Falsis, no? Hindi ko nakilala, mukhang di pa kayo nakapag-ahit nung
17: ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago hanggang ngayon. Consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanta at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So, yun yung aking intention. We're not friends. He reached out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot kahit sino, kahit anong oras, pwede nating idebate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte. And sa akin, I'm confident to debate anytime. So, yun po, tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hangout, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga sikreto. Pero kilala ko po siya personally dahil nga doon sa pag-reach out niya noong panahon ni President Duterte. So yung mga nagsasabing hindi DDS, si Franco Mabanta, mali po yun kasi naging social media director lang po siya ni PBBM noon dahil kay President Duterte. Ang una po niya talaga na PR job or ang kanyang blogger group, yung iniikutan niyang industry or circle noon ay mga pro-Duterte. Eh tandaan po natin yung mga pro-Duterte noon ay also pro-Marcos dahil may unity pa or magka-okay pa noon si President Duterte and si President Marcos.
3: Ah yes, oo. Baka nakalimutan eh. Dati nga may unity team, kaya nga nanalo yung mag-tandem eh. Pero Attorney Jess, last question na, no? What about itong na-involve na rin yung mga big name personalities, let's say Edu Manzano, James Deakin, pati si Brandon Vera. Brandon diba? Vera nandyan. So ano po magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk? Or baka, you know, they may be parang iba na yung reputation na ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo dyan?
17: Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba, kasi may subpoena din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Lillo noon. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort, are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate, or meron silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money. So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas, like may mga group chat po ang PGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat, kasi group chat yun para sa lahat ng anchors eh. Eh kahapon or nung isang araw, dahil nga sa mga pumotok na balita, ang ano po, doon sa ebidensya na meron ng NBI, pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat.
0: Okay, sige po. Nako, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Happy weekend, sir.
17: Good evening and good afternoon. Apo.
3: Samantala, pitong Filipino seafarers sugatan sa panibagong drone attack ng Iran.
0: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkata Balita.
18: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
19: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
20: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
21: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime.

0: Kanya Yaring Mahalaga. Ora Orada.
1: May malakihang rollback sa diesel sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Bababa ng 9 piso ang kada litro ng diesel. 12 pesos naman sa kada litro ng mababawas sa kada litro ng kerosene. Pero may katiting na aumento naman sa gasolina na naglalaro mula piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo. Dahil dito, maglalaro na sa 70 hanggang 95 pesos ang pump price ng diesel habang 75 pesos hanggang 105 pesos naman sa gasolina. Paliwanag ng DOE, epekto ito ng pag-usad ng P-stock sa gitnang silangan.
2: Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente. Ayon sa power distributor, ito ay dahil sa humihinang piso laban sa dolyar. Tumataas din anila ang presyuhan sa spot market at suppliers. Bukod sa overall rate, tumataas ang demand sa kuryente habang umiinit ang panahon. Ayon naman kay Meralco spokesman Joe Zaldariaga, ilan sa mga nakikita nilang pamamaraan para bumaba ang kuryente ay ang shortened refund period na magbabawas ng 23 centavos per kilowatt hour at ang pag-alis sa value-added tax sa natural or natural gas mula sa malampaya na makababawas naman ng 20 centimos kada kilowatt hour.
1: Sa ibang balita, sugatan ng 7 Filipino seafarers dahil sa napaulat na Iranian drone attack kahapon ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakaligtas naman ang mga Pinoy sa pag-atake at nagpapagamot na sa ospital. 4 sa mga ito ay nagtamo ng minor injuries habang seryoso ang kondisyon ng 4. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga seafarers. Nangyari ang insidente habang dumadaan ang sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz.
2: Formal nang binuksan ang ika-48 ASEAN Summit na pinamumunuan ng Pilipinas kung saan hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kasaping bansa na magkaisa at magtulungan sa harap ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Anchored on the scene, navigating our future.
4: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinuno ng ASEAN na magkaisa at simula ng pinakamainam na hakbang para sa riyon, kaugnay ng epekto ng tensyon sa Middle East. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, binigyang diin ng Pangulo na malaki ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan sa riyon. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga pinuno ng bansa ng miyembro ng ASEAN na nagtipon sa paniniwalang ito ang tamang panahon para patatagin ang mga kasunduan.
3: If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment.
4: Bilang ASEAN Chair, itinutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng energy, food at maritime security. Nagsilbi rin bilang tuloy ng ASEAN para magkasundo ang Cambodia at Thailand. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkakamay ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na pahupain ang tensyon sa alitan sa border ng dalawang bansa. Samantala, habang abala ang Pangulo sa pagpupulong, hindi pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Vice President Sara Duterte nang sabihin itong hindi nagtatrabaho ang Pangulo.
5: Hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho.
4: Kinumpirma naman ni Castro na nagtrabaho bilang social media director ng Pangulo ang naarestong founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, kaugnay ng kasong robbery through extortion. Ayon kay Castro, ilang buwan lamang na natili si Mabanta sa posisyon at kalaunay tinanggal dahil hindi nagustuhan ang style o estilo nito.
5: Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now.
4: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang kinaganap na ASEAN Summit sa Cebu kasama ang Security Analyst at Associate Professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Professor Ona, magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Hello Jack and Nina, at again, maraming salamat muli sa inyong invitation.
1: Yes, and salamat po sa inyong oras po, Professor Ona. Una, ito pong ASEAN Summit, ano kadalasan po ba yung agenda dito at ano yung magiging pakinabang po ng ating bansa?
6: Well, kung ang tinutukoy mo ay yung nangyari ngayong araw na to, no? Maliwanag na maliwanag yung agenda ng Pilipinas, ano? Very timely at that, ano? Dahil nga tinukoy ni President Marcos yung mga pressing issues that beset the region, ano? Especially yung energy security at saka yung food security, you know? Na isama na rin dyan yung maritime security, yung issue nga ng pagkakaroon ng isang ASEAN Maritime Center para pag-usapan yung anumang maaaring maging sigalot, lalo na rito sa South China Sea.
2: Nakikita ba natin dahil dito sa ASEAN Summit na to na mas united yung front ng ASEAN, ano? Kapag pinag-usapan yung buong global relationship, especially pagdating sa China at sa US, kasi may nagsasabi minsan watak-watak ang mga ASEAN countries. Ano po ang take nyo dyan?
6: Yes, so Nina, no? I totally agree with that point of view na magpe-present dapat ang Asia ng single voice, ano, lalong-lalo na dito sa nangyayaring energy crisis, ano. Maganda yung napag-usapan dito, no, sa pagpupulong na naganap, ano, lalong-lalo na yung tinatawag na ano, no, yung shift to renewables, no. Pag-uusapan niyan mabuti at kung paano i-distribute yung demand ng bawat country dito sa ating region, ano. So I'm sure na pag-uusapan ng masinsinan yan at hahanap ng mga alternatibo, lalong-lalo na ngayon, no, mainit na mainit yung pag-focus dito sa renewable sources, ano. Kaya maganda yung ginawa ng Pilipinas dahil nga ito yung hudyat ng kumbaga pagkakaisa rin ng buong rehiyon para matugunan itong crisis na ito.
1: And Professor Ona, no, binanggit mo kanina yung maritime security, and I remember last year, di ba, partner, pinag-usapan tayo na code of conduct sa West Philippine Sea na dapat ay babalang kasi nga. Ito ba, dyan ba, tinatalaka ito or sa ibang klaseng pagtitipon pa?
6: Alam mo, medyo ano yun, medyo subdued yung pag-mention sa code of conduct, ano. Pero alam mo naman ng mga ganitong klaseng mga diplomatic venues, ano, nag-o-open siya ng opportunities, Jack and Nina, no. At maganda yung strategiya ng Pilipinas, ano, dahil nga hindi siya naging kumbaga combative in terms of our rights, no, dito sa South China Sea. But bagkus, ano, pinapakita niya na collective dapat ang approach, ano. Yes, meron tayong mga karapatan, meron tayong mga ipinaglalaban dito sa ating mga teritoryo. But kumbaga binabalanse rin natin dun sa interest ng rehiyon, ano. Kaya naghahanap din tayo ng mga opportunities para mag-reach out sa ating mga ASEAN partners and neighbors.
2: Mm-hmm. At huling tanong po, Prof, the worst is over na po ba pagdating sa tensyon sa Middle East?
6: Nako, Nina, how I wish I can give you an affirmative answer, ano. Mukhang malayo pa tayo doon, ano, lalong-lalo na ngayon na mukhang nagpapalitan pa ng salita at ng putok itong mga puwersa ng Iran at saka ng US, ano. Mukhang hindi pa to matatapos, lalong-lalo na ngayon na medyo yung mga terms ng agreement na pinupush ng dalawang bansa ay mukhang hindi nagtutugma, no. Although syempre na nga we're hopeful, but unfortunately at this point mukhang wala pang off ramp dito sa conflict na ito.
2: All right. Maraming salamat po, Professor Sherwin Ona. Happy weekend.
6: Thank you, Nina. Thank you, Jack.
1: Bye-bye.
2: Samantala, kumpiyansa si Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon, na kasado na ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes. Nagbabala naman ang mga legal expert na ito na ang huling pagkakataon ng bise para magbitiw sa pwesto kung nais siyang iwasan ang perpetual disqualification. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio.
7: Technicalities. Sa mga paligo...
8: Nakatakda na sa darating na Lunes, May 11, ang pag-usad ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Attorney Teddy Ridon, si VP Sara ang magiging kauna-unahang impeachable official sa kasaysayan na mai-impeach ng dalawang magkahiwalay na Kongreso.
9: She was impeached by the 19th Congress and she will be impeached by the 20th Congress on Monday.
8: Ang una nang inihayag ni Ridon itong Huwebes na mula sa kanilang konsultasyon, 215 House members anya ang suportado sa impeachment laban sa bise. Sa The Agenda Forum kanina, binigyang diin naman ni Attorney Melencio Santa Maria Jr., law professor at dating dean ng FEU Institute of Law, na napakahalaga ng mangyayari sa Lunes dahil ito ang magdidikta kung magpapatuloy ang paghabol sa pananagutan ng bise. Ipinaliwanag ni Santa Maria na kung magbibitiw sa tungkulin si VP Sara bago ang nakatakdang pag-usad sa Lunes, maaaring hindi na matuloy ang impeachment trial.
10: Kaya napakahalaga ng mangyayari sa Lunes, no? Tama ba? Kung sa Lunes, kasi before that Lunes kung mag-resign, wala ng impeachment trial. So hindi matutuloy, walang okasyon para ipataw yung desisyon na perpetual.
8: Kapag naipadala na ang articles of impeachment sa Senado, obligado ang mga senador na simula ng paglilitis base sa utos ng saligang batas. Giit ni Attorney Santa Maria, Senado ang magsisilbing hukuman at wala silang opsyon kundi tanggapin ang kaso at magdesisyon base sa ebidensya.
10: Trial shall by the Senate forthwith begin. Isang utos yon, isang command yon ng konstitusyon at hindi mababago yan ang majority vote ng ating mga senador.
8: Nagbabala rin ang abogado na magkakaroon ng matinding emosyon at posibleng pagkilos ang taong bayan kung hindi buboto ang mga senador ayon sa ilalatag na ebidensya. Sa Lunes, nakasalalay sa bilang ng mga boto ng miyembro ng Kongreso na pabor sa impeachment. Kung mahaharap ba ang bise sa parusang habang buhay na diskwalipikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Usap-usapan ang naging pahayag ni Senator Robin Padilla tungkol sa papel ng Senate Minority pagdating sa posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Giit ni Padilla, ang pag-upos ang mismong trabaho ng minorya pero ilang eksperto umalma. May umaarangkadang balita si Angela Babad.
11: Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin.
12: Bilang bahagi ng Senate Minority, iginiit ni Senator Robin Padilla na trabaho nilang tumutol sa anumang usapin na tinatalakay sa plenaryo. At partean niya nito ang posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng usap-usapan ng posibleng pagharang ng minorya sa pag-convene ng impeachment court. Pero ayon sa ilang eksperto, hindi tama ang pahayag ni Padilla. Ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, kung palaging kukontra ang minorya sa mayorya, kahit walang basihan o ebidensya, ay hindi na ito pagganap sa tungkulin bilang minorya, kundi isa ng pagiging obstructionist. Ayon din kay political analyst Ronald Llamas, ang trabaho ng minorya ay maging fiscalizer. Ayon sa adopted resolution number 39 ng 15th Congress, o ang resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials, malinaw na nakasaad na kailangang panatilihin ng mga senador ang political neutrality sa kabila ng pagkakaroon ng partido, bagay na pinaliwanag ni Attorney Lorna Kapunan, senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office.
13: Nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality?
12: Dagdag pa ni Kapunan, dapat hindi pansariling interes ang unahin ng mga mambabatas.
13: Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend, since I'm a minority, I will defend the minority position. Kung in aid of legislation, wag nilang tingnan ano ba yung nakakabuti sa akin.
14: Mm-hmm.
13: Ang tingnan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan?
12: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kung sakali mang may magmosyon kontra sa pag-convene ng impeachment court, ay kinakailangan itong pagbotohan ng Senado. Samantala, sa kabila ng binitawang pahayag ni Padilla, iginiit ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano na wala pang klarong napag-usapan ng minorya hinggil sa usapin ng impeachment. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kumpiyansa si TILG Secretary John Vic Remulla na makukuha nila ang puganting si Zaldico sa kabila ng hirit nitong asylum sa bansang France. Tinututukan din ng TILG ang desisyon ng Netherlands sa asylum bid ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Secretary Harry Roque. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
15: Kunin natin siya bago...
16: Naniniwala si DILG Secretary John Vic Remulla na mapapasakamay nila ang puganting si Zaldico sa tulong ng red notice mula sa Interpol. Ito ay bago desisyonan ng bansang France ang hiling na asylum ng dating kongresista.
17: I'm confident na bago siya matapos yung mga asylum application niya, makukuha na natin si Zaldico.
18: Bago mag-grant yung ano ko?
17: Bago matapos. 6-month application process kasi yan eh. Sometimes tumatagal.
16: Aminado din si Remulla na may bahagya lang pagkakaiba ang mga bansa pagdating sa red notice.
17: It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
16: Kinumpirma din ni Remulla na nasa France pa rin si Zaldico.
17: He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganto ko laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million or euros yung isang bahay na gano'n.
16: Nilinaw pa ni Remulla na walang kinalaman ang asylum ni Zaldico kung bakit natatagalan ang pagbabalik dito sa Pilipinas.
17: It doesn't always work to our favor, di ba? But the now we see that this world is getting smaller. Papalitan ang palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan.
16: Kinumpirma din ni Remulla na kasamang binabantayan nila ang pagtatapos ng asylum application ni dating Palace Secretary Attorney Harry Roque.
17: Tulad si Harry Roque, officially this week, tapos na ang kanyang 6 months. So we will know kung by today kung granted daw hindi. Kung hindi na grant, pwede na siya expel doon kasi wala na siya travel papers eh. At saka yung kaso niya kasi is human trafficking, kaya iba ang level doon. The ban sa lahat ng mga bansa talaga.
16: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipinas.
1: Sa San Agustin, Quezon City, may kakaibang pakulo ang isang grupo ng mga nanay para sa pagdiriwang ng nalalapit na Mother's Day. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
19: Malaki ang kontribusyon ng isang ina sa komunidad. Sentro sila ng pagbubuklod ng bawat isa. Kaya ngayon papalapit na ang espesyal na araw para sa kanila. Isang grupo ng mga kababaihan sa Barangay San Agustin sa Quezon City ang magsasagawa ng isang fun run para sa selebrasyon ng Mother's Day. At kasabay niyan, ang paborito ng mga mommies na Zumba. Target kasi ng United Ladies of San Agustin ang mas healthy na celebration ng araw ng mga ina.
20: Kasi nga, para ma-focus naman yung health issues ng mga nanay, magtumawa naman, magkaroon ng new friends. And paminsan-minsan makatakas naman sa laging iniisip yung usaping pambahay.
19: Pagkakataon din daw ito para makapag-bonding ang mag-anak dahil bukas rin ito para sa lahat ng gender. Pwedeng isama ang asawa, anak, o kaya mga kaibigan.
20: The goal is to set camaraderie. Camaraderie among neighborhood and the family, and other groups kasi medyo parang nakapag-set kami na standard kasi nga the group was formed through trust.
19: Invited din ang ilang mga nanay sa labas ng Barangay San Agustin. May mga nagpa-register na galing pa sa Caloocan at iba pang parte ng Quezon City. 5 kilometers ang layo ng fun run na iikot sa buong barangay ng San Agustin. Dahil nabuo ang grupo sa pagtutulungan, mismong mga miyembro nito ang gumagawa ng mga race kits na gagamitin sa event. Dito daw ay naipapakita ang toughness at talents ng mga kababaihan, lalo na ang mga mommies, mama, nanay at ina. Binigyang din ng grupo na ang pagiging nanay ay isang trabaho na puno ng pagmamahal na walang pinipili at itinuturing rin na pundasyon ng lakas ng bawat isa. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ang mga nanay ang ilaw ng tahanan pero minsan nagsisilbi rin silang haligi dahil sa hindi maiwasang sitwasyon. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa mga anak? Nagbabalik si Justin Ignacio.
8: Mahigit 2 dekada nang nagmamaneho ng tricycle ang 65 taong nanay na si Clarita Nicolas sa kahabaan ng Maginhawa sa Quezon City. Sabi nga ng iba, nanay na, tatay pa. Alang-alang ito sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Dating tindera si Nanay Clarita, pero napilitang humawak ng manibela ng tricycle nang magkaproblema sa asawa. At sa likod ng karaniway mga lalaking driver, ipinakita ni Nanay Clarita na kaya niyang makipagsabayan sa mga bruskong mga driver para sa kanyang mga anak.
14: Ay, tricycle driver, babae. Ay, si Nanay. Nanay, masarap po bang mag-drive? Oo, kako. Kumikita. At papano?
8: Sa araw-araw na pamamasada mula umaga hanggang hapon, tinitiis niya ang pagod at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Pero ang kanyang paghihirap, nasuklian ito sa pagtatapos ng kanyang 2 anak na noon ay bit-bit pa niya sa loob ng kanyang sidecar tuwing oras ng uwian.
14: Noong maliliit pa sila, elementary pa lang, alis ako sa bahay, nakagayak na talaga, nakaprepare na yung mga gamit nila yung pagkain kasi nag-aaral pa sila noon. Pagka oras nang dating nila, susunduin ko. Yung isa ang magbabantay, yung isa susunduin ko.
8: Bit-bit niya ang paniniwalang ang puso ng isang ina ay may lakas na higit pa sa anumang makina.
14: Sa mga kapwa ko babae na nagtataguyod sa pamilya, ganyan lang tayo, kahit tayo babae, kaya natin gampanan ng isang di pamilya.
8: Sa darating na Mother's Day, hindi luho ang hangad ni Nanay Clarita, kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya na minsan nang sinubok ng mapait na karanasan. Ang kanyang kwento ay isang patotoo na ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay handang bumiyahe kahit sa pinakamatarik na landas ng buhay. Maiparating lamang sa maayos na destinasyon ang kanyang mga anak. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patuloy na lumalakas ang Tropical Storm Hagupit habang papalapit ng bansa. Ayon sa PAGASA, malapit na ito sa kategoryang Severe Tropical Storm sa mga susunod na oras. Sa pinakahuling pagtaya ng State Weather Forecasting Center, taglay nito ang hanging aabot sa 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Huli itong namataan 1,460 kilometers east ng northeastern Mindanao at tinatahak ang direksyon na pakanluran sa bilis na 20.

0: Prioridad aniya ang healthcare ng bawat residente ng San Juan. Target din ng LGU na gawin ang San Juan Medical Center bilang Level 3 Hospital at maging nationally recognized Green Medical Center of Excellence.
1: Alamin natin ang latest sa showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
2: Heto na nga ang latest ng marangkadang showbiz balita matapos ang Round 6 Sex Bomb Get Get Out Concert Finale sa MOA Arena noong April 30 ay agad nating nakapanayam ang leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan. Emosyonal si Rochelle dahil nagawa na nila ang finale concert at nakatapos na din sa una nilang international show. Alamin natin ang lahat ng kwento sa Jai Hot Exclusives. Mula round 1 to round 6 sa punong-puno, sila din mismong sex bomb ang nagbe-break ng kanilang record sa MOA Arena. Ano ang say ni Rochelle Pangilinan dito?
3: Sobrang grateful. Unexpected na ganun pa rin kadami yung darating tonight. Half of my heart na masakit sa akin na last na to. But wala akong magagawa And kailangan ko din mag-perform. Hindi lang sarili ko dapat yung iniisip ko. And sa dami ng taong dumating ngayong gabi, grabe, wala akong ginawa kundi titigan lahat ng tao.
2: Bilang leader ng grupong Sex Mom, paano nga ba sila nagdesisyon na baguhin ang venue at ibalik sa MOA Arena?
3: Nung pumasok na yung tag-init, hindi natin kaya yan. Yes. Yan yung init na pag naglabas ka ng itlog luto. Sabi ko, isa sa atin, posibleng may mahimatay. But then, nakita namin yung engagement sa social media na talagang mas maraming pinalaki ng sex bomb na nagsasabi na indoor na.
2: Samantala, ano naman ang masasabi ni Rochelle sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila?
3: Maraming salamat po sa lahat ng pinalaki ng sex bomb at sa mga hindi nagsasawang sumuporta at maniwala sa mga pasabog namin na ganito nyo kami sinanay na lagi may pasabog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat.
2: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Happy Mother's Day, partner.
1: Thank you. Happy Mother's Day.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
5: Laundry shop, sinang ipinutukan ng baril. Lalaki nagnakaw ng libu-libong halaga ng beauty at skincare products sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Franco Mapanta at apat na iba pa inilipat na sa NBI Detention Facility matapos masukol dahil sa umano'y pangingigil. Diesel at kerosene, may rollback. Kabalik na naman sa gasolina. Hantavirus, hindi pareho sa COVID. Ayon sa World Health Organization, paano posibleng nakapasok ang virus sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! Powerhouse cast ng seryeng Honor Thy Mother, ipinakilala na!

Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa maksyong inkwentro sa Caloocan City. Sugatan ang isang lalaki na nakapaghabulan sa mga pulis matapos mabisto ang planong panluloob sa isang bahay sa Caloocan City ngayong

0: Bernes, arestado rin ang lima pa niyang kasabwat na sangkot din sa rentangay at cake modus na papatrol Karen De Guzman.
1: Ginarang ng sasakyan ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group ang multipurpose vehicle na ito na nagtangka umanong looban ng isang bahay sa Caloocan City. Paghinto ng sasakyan, agad na tumakbo palabas ang isang armadong lalaki. Nakita rin bumaba ang isang babae na may bitbit pang mga gamit. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakipaghabulan sa mga otoridad ang lalaki sa isang eskenita kung saan nangyari ang engkwentro. Tinamaan ng bala sa may kanang binti ang sospek na kinilalang isang dating nasibak na pulis. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rentangay at cake modus.
2: Pagkakuha ng sinirentang sasakyan, gagamitin na yun para panggamit sa ibang krimen. And second nga, yung ginagawa po nila, no, last dito nga sa Novaliches, na kung saan magpapakilala ko, no, na staff ng isang LGU unit, galing daw kay Mayor, at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararansakin nila yung pinakaloob.
1: Sangkot din umano ang grupo sa pagnanakaw ng mga motorsiklo na isinasakay nila sa nirerentahang van. Unang nasakot ang limang suspect na sakay ng hinarang na MPV na tinapalan nila ang plaka. Nahuli din kalaunan ang leader ng grupo.
2: Malaking grupo itong natugi sa PNPHPD dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3.
1: Bukod sa dalawang baril na nakumpiska mula sa mga suspect, na-recover din mula sa sasakyan ng isang granada, isang pistol at dalawang pouch ng hinihinalang shabu. Itinanggi naman ng mga suspect ang mga paratang.
3: Hindi ko po alam, may driver lang po.
4: Unang beses din po mamalim sa kanila.
5: Nanihigaw po sa akin ng isang kaibigan nila. Sama daw kung akong mag-swimming.
2: We are still collecting some information kung gano'ng katagal na itong grupo na to dahil, well, makikita talaga natin, well-organized kung sila ay magtrabaho.
1: Posibleng maharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, carnapping at frustrated robbery ang mga suspect. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Sa pool din sa video ang pang-hold up ng isang lalaki sa isang laundry shop sa Mandaluyong City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson, exclusive.
6: Tuloy-tuloy na pumasok ang lalaking ito na nakasuot pa ng motor taxi uniform sa laundry shop sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong, pasado alas 12 ng madaling araw ng Sabado. Dumiretso ang suspect sa lalaking nakaupo sa gilid at tinutupan ng baril. Nagulantang ang biktima na may-ari pala ng shop. Pilit kinahubad sa kanya ang mga suot na alahas.
7: Alam niya yung kukunin niya eh. Sabi niya dun sa boss ko, hubarin mo na. Kundi tuwang kita, pinukpok po siya ng baril.
6: Nakuha ng kawatan ang kwintas ng biktima. Hindi pa ito nakontento at pinapahubad pa ang suot na bracelet ng biktima. Ilang segundo rin pinepwersa ng lalaki na ipahubad ang bracelet hanggang sa mag-ring ang isang cellphone kaya na-alarma ang suspect at agad lumabas sabay takas sakay ng motorsiklo. Doon na humingi ng saklolo ang biktima kasama ang empleyado ng laundry shop at isang babaeng customer. Naharang pa na nakaposteng bantay bayan ng suspect pero maging siya, binantaan nito.
8: Tatawagan ko na yung base dito po, sabayin sa lubog sa akin. Dinudukutan ako ng baril, sabi ko, hindi na ako nakatawag.
6: Agad ding rumesponde ang pulisya at nag-imbestiga. Napag-alamang tumakas patungong EDSA ang hold-upper. Pinaigting pa ng barangay at pulisya ang seguridad sa lugar matapos ang insidente.
8: Gabi-gabi po kami dito, pati may assign din pang araw, hapon, tsaka gabi.
6: Patuloy ang follow-up operation ng pulisya para mahuli ang salarin. Christopher Sipson, ABS-CBN News.
9: Arestado ang isang lalaki na nagnakaw nang aabot sa mahigit 200,000 piso na halaga ng beauty products mula sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
10: Pasado alauna ng madaling araw nang pumasok ang lalaking ito sa bodega na pinagtatrabahuhan niyang kumpanya sa Barangay St. Peter, Quezon City. Isa-isa niyang binuhat ang mga kahon na naglalaman ng beauty products at ipinatong sa isang pushcart. Maya-maya pa, tulak-tulak na ng lalaki ang mga kahon palabas. Tinangay na pala niya ang mahigit 260,000 pesos na halaga ng mga produkto. Miyerkules nang maaresto ang suspect na 4 na taong nagtatrabaho bilang dispatcher sa kumpanya. Ayon sa pulisya, nagtaka ang may-ari nang mapansing hindi na tumutugma ang kanilang kita sa inventory. Nang i-review ang CCTV, dito na natuklasan ang pagnanakaw na ginawa ng empleyado kaya agad silang nag-report sa pulisya.
11: Nantabayan na po namin. Pag nang bumalik po siya, tukuha ulit ng mga products na hindi alam ng may-ari. Doon na po namin siya inaresto. According sa may-ari, mga marami na daw itong nakuha. At ngayon lang po nila napatunayan na siya yung kumukuha. Ganun pa rin po yung modus niya. Kinukuha niya lang at di alam na may-ari na nilalabas pala niya yung mga products. Binibenta po niya to sa isang individual na ang sabi niya, ngayon lang pa rin niya na yata nabentahan. At di alam din ang napagbentahan na galing pala sa nakaw ito.
10: Na-recover sa suspect ang mga beauty products na ninakaw. Inamin ng suspect ang pagnanakaw pero tumanggi nang magbigay ng ibang pahayag.
12: Ginawa ko po pero no-comment na po ako dyan. No-comment na po ako dyan.
10: Nakaharap sa reklamong qualified theft ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Agad itong ikinatuwa ng ilang jeepney driver, pero giit ng ilang transport group, hindi pa rin ito sapat. Nagpapatrol, Izzy Lee.
13: Hindi lalampas sa 45 pesos ang budget sa almusal ng jeepney driver na si Roberto. Kadalasan, 2 itlog at kanin lamang ang kanyang binibili para makatipid dahil sa taas ng presyo ng diesel. 5 na ng hapon ang susunod niyang kain matapos ang maghapong pamamasada.
14: Sa totoo, alos 1 linggo na ako, ganun ang ulam ko. Kung hindi at dog, skinless, gulay, itlog. Yun lang. Kung ikumpara mo sa 45 lang yung kakainin mo, 100 yung na-savings mo.
13: Kaya naman labis ang kanyang tuwa nang malamang posibleng magkaroon ng malaki-laking rollback sa presyo ng kada litro ng diesel sa susunod na Martes. Ayon sa Department of Energy, base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 9 pesos per liter rollback ang estimate sa diesel at 12 pesos per liter naman sa kerosene. Dahil dito, umaasa si Roberto na makakakain na siya ng mas maayos at makapagpapadala ng mas malaking pera sa kanyang pamilya sa Bicol. Ayon naman sa transport group na Piston, malaking tulong ang rollback para sa mga jeepney driver at operator. Pero hindi pa rin umano ito sapat.
15: Pagmula nung era ng US at saka ng Israel era, nasa 55 po ang diesel ang per-liter. Pero kahit pa paano, may isan yung patali ng mga driver at operator dyan. Ang panawangan pa rin po namin, may tanggalin talaga yung stock at saka yung bad na langit.
16: Dapat kung rollback muna, mga 2 months, 3 months, ganyan, para makabawi naman yung mga rider.
13: Samantala, inaasahang may pagtaas sa presyo ng gasolina sa susunod na linggo na naglalaro sa 1 peso kada litro. May karapatang makialam ang DOE sa presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng National Energy Emergency ang bansa. Easily, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, inilipat na sa NBI Detention Facility ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 kasama matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation ng NBI kaugnay ng umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. At live mula sa NBI Detention Facility, nagpapatrol si Alison Ito. Alison, ano ang sitwasyon ngayon? At nakapagpiyansa ba ang kampo ni Mabanta?
17: Karen, hindi pa rin nakakapagpiyansa ang kampo ni Mabanta sa kabila ng nauna nilang pahayag na maghahain sila ng piyansa ngayong araw, Biyernes. Kaninang alas 12 ng tanghali, dumating ang abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez, pero hanggang ngayon ay nasa loob pa rin sila ng pasilidad. Huwebes ng gabi nang arestuhin ng dalhin dito si Mabanta sa NPI Detention Facility dito sa Muntinlupa. Matatandaan na inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation si Mabanta sa isang entrapment operation noong Martes. Iniugnay si Mabanta at ang apat pang iba sa umano'y pangingikil ng 300 milyong piso mula kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng isang umano'y expose laban sa mambabatas. Ayon sa NPI, sumailalim si Mabanta at ang apat pang iba sa inquest proceedings noong Miyerkules ng gabi kaugnay ng Article 294 ng Revised Penal Code or Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Ngayong Biyernes, inilabas na rin ng NBI ang isang subpoena para naman sa PGMN anchor na si CJ Hero. Pinapatawag siya sa Lunes, May 11 para sa investigasyon ng alegasyon ng extortion laban kay Mabanta. Sa huling panayam naman sa media kaninang madaling araw, patuloy na itinanggi ng abogado ni Mabanta ang mga paratang ng pangingikil.
18: I would like to reiterate that there was no extortion. There was no extortion. There was no crime that was committed.
17: Karen, kaninang alas 3 ng hapon, saglit na lumabas ang abogado ni Mabanta pero ayaw pa rin niyang magbigay ng update kung talaga nga bang nakapagpasa sila ng piyansa ngayong araw at kung magkano ang halaga ng kakailanganin nilang bayarin. Karen?
9: So, ibig sabihin, Alison, walang impormasyon sa halaga kasi dapat itatanong ko yan. Nangangahulugan ba na mananatili pa sa detention facility si Mabanta at ang mga kasamahan niya hanggang ngayong weekend?
17: Karen, wala pa rin tayong impormasyon o update tungkol dyan, no? Pero yan ang ating aalamin dahil sarado ang korte ng weekend. Mm-hmm. Kung may posibilidad ba na manatili dito hanggang Lunes si Mabanta at ang apat pang ibang na aresto. Karen?
9: Maraming salamat, Alison Ko.
19: Pansamantalang sinispende ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa Mayo at Hulyo o Hunyo. Ibig sabihin po, mababawasan ang bill ng mga consumer ng nasa 0.0371 centavos per kilowatt hour o katumbas ng humigit kumulang 7 pesos and 42 centavos para sa isang pamilya na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Ayon sa ERC, ginawa ito para mabawasan ang bigat ng bayarin ng mga consumer. Ang GAOL ay ang bayaring ginagamit para ponduhan ang mga bagong renewable energy projects sa ilalim ng programa ng gobyerno tulad ng solar at wind power. Nilinaw naman ng ERC na ang pansamantalang pagsususpende ay hindi makakaapekto sa pagpapatupad ng renewable energy programs at sa commitments ng gobyerno sa ilalim ng Green Energy Auction Program. 22 ang sugatan sa salpukan ng pampasaherong jeep at AUV sa Reyna Mercedes sa Isabela Webes ng hapon. Base po sa investigasyon, magkasalubong na bumabaybay sa National Highway ang dalawang sasakyan nang mag-overtake umano ang AUV at napunta sa kabilang linya. Nabangga nito ang likurang bahagi ng jeep na may sakay na 21 nursing students. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad ang jeep at natanggalan pa ng gulong. Sugatan ang lahat ng estudyante pati ang driver ng jeep at isinugod sa ospital. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng AUV na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Inilabas ni forensic pathologist Raquel Fortun ang initial findings ng kanyang autopsy sa 5 sibilyang kasama sa mga nasawi sa engkwentro ng militar at mga rebelde sa Toboso, Negros Occidental noong Abril. Binatikos rin niya ang umano'y maling paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at ebidensya. Nagpapatrol, Liza Aquino.
20: Ilang tamang baril sa ulo, katawan, mga kamay at paa. Ilan lang ito sa mga nakita ni Dr. Raquel Fortun sa kanyang pagsusuri ng mga bangkay na ilang nasawi sa madugong engkwentro ng mga sundalo at ilang miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. 15 nasawi sa insidente, kabilang UP student leader na si Alisa Alano, community journalist RJ Ledesma, at Filipino-American activists na sila Lyle Prijoles at Kai Sorem. Sabi ni Fortun, 5 na sibilyang nasawi ang kanyang na-autopsy, pero tumanggi siyang isiwalat kung sino-sino mga ito.
21: Three of them, I would say, had multiple life attempts. Ladies, your
3: serious injuries and we recovered bullets.
21: How many were hit in the head?
3: At least three.
21: Five.
3: In the trunk?
21: Yung iba, multiple, in head, in trunk.
3: Head, upper and lower extremities?
21: At least tatlo.
3: Some had all three. May head, may trunk, may extremities.
20: Nang tanungin kung tingin ni Fortune, malapitan o malayo sa mga nasawi ang mga bumaril.
3: It must be distant, right? And when we say distant, habang-habang range. And if they did use high velocity rifles and ammunition, that is actually compatible with the injuries seen and the fragments by recovery, it's consistent.
20: Ginati ko sa Manny Fortune ang aniyay maling recovery o paghawak ng mga otoridad sa mga bangkay at mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen.
3: We don't know the bodies, we don't touch the bodies, we don't know there. Siguro kung nasa tubig, there must be, there's maybe excuse yun na i-recover yung kanya. Pero ang hapon mo is actually for the truth to come out.
20: Ayon pa kay Fortune, mali ang bangkay na natanggap ng pamilya ng isa sa mga nasawi na si Errol Wendell batay na rin sa kanyang autopsy. Wala pang sagot ang mga otoridad dito. Nanawagan din sa publiko si Fortune na igalang ang mga patay kasunod ng ilang komento na inihantulad sa corned beef ang itsura ng mga na-recover na bangkay.
3: They don't cook anything like corned beef. They just when we use it, see a lot of dead bodies. You know what they look like? Tao.
20: Nakatakda niyang ilabas ang kanyang final results ng mga autopsy sa mga darating na linggo. Hihintayin naman ang kampo ng mga biktima ang mga naturang resulta at saka pag-aaralan ang mga susunod nilang hakbang.
22: Whether that be an administrative, a criminal, or a civil case against the yung perpetrators, we are always willing to help them.
23: I have a lot of questions. Nothing is transparent. I'm angry. I think it's 19 lives that were taken. And I think everyone should be angry as well too.
20: Una na i-greet ang Armed Forces of the Philippines na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso matapos makatanggap na impormasyon na may mga armado sa lugar. Liza Aquino, ABS-CBN News.
19: Bagong pasabog at pakulo ng longest-running musical variety show na ASAP XP.
20: At ibi new era pero isang pamilya pa rin maghahatid ng world-class Pinoy entertainment. Yan ang pangako ng kapamilya variety show na ASAP XP sa kanilang bagong theme song na Together Forever, ASAP Forever.

0: sa Aka Pamilya Icon sa pangungunan nila Martin Yevera, Ogie Alcacid, Regine Velasquez at Sasha Padilla, kasama rin sina JM De La Serna at Mariel Montaliano sa pagkanta ng bagong theme song. Nilikha ito nina Martin, Ogie, katuwang sina Kimo Gumatay at Jeremy G na siya ring nag-produce ng awitin. Unang mapapanood ng live ang performance ng Together Forever, ASAP Forever sa ASAP XP sa darating na linggo, May 10. Kasabay ng kanilang special live concert shows na gaganapin sa Araneta Coliseum. Yan din ang magiging budyat sa paglipat nito sa primetime kung saan mapapanood na sa biggest and brightest Filipino concert experience ng alas 5:30 ng hapon simula sa May 17.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, formal na pagtitipon ng ASEAN leaders nagsimula na. Krisis enerhiya, isa sa tututukan. Hantavirus, paano posibleng nakapasok sa cruise ship sa Atlantic Ocean? Alamin! At mga taga-estansya sa Iloilo, pumasa sa higanteng halo-halo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 6:50 p.m.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Pagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Ka, kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang
12: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Basta AM/MM.
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: TTTZMM. Numero uno sa aksyon!
3: Oras, 6:52 p.m.
8: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Kuha po muna tayo ng report mula sa mga Radyo Patrol. Isinusulong sa kamarang panukalang 18,000 pisong dagdag sahod sa mga pampublikong doktor at limitasyon sa oras ng trabaho ng mga nurse. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
16: Ayon kay Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, layo ng 2 panukalang tugunan ang lumalalang kakulangan ng health workers sa bansa dahil sa pag-alis ng marami para magtrabaho sa ibang bansa. Itinutulak ng House Bill 3520 na itaas ang entry-level salary ng mga government doctor mula 73,033 pesos sa 91,306 pesos. Ano hindi napapat ang kasalukuyang sahod kumpara sa bigat ng trabaho, lalo na sa panahon ng health emergencies. Kasabay ito, inihain din ang House Bill 3398 o Care for Nurses Welfare Act na magtatakda ng limitasyon sa trabaho ng mga nurse na hindi lalampas sa 8 oras na tuloy-tuloy na duty o higit sa kabuuang 40 oras sa loob ng isang linggo. Nais din itong mabawasan ang burnout na isa sa mga dahilan ng pagbaba ng kalidad ng serbisyo at pag-alis ng mga nurse sa bansa. Ayon kay Vargas, mahalaga ang maayos na sahod at working conditions para mapanatili ang mga health workers sa Pilipinas at mapalakas ang public health care system. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero. Katutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: Rádio Portagal, sa DZMN, Rádio Patrão, sa Estrela. DZMN, número 1 sa aksyon.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Umarangkada na ang formal na pagtitipo ng mga leader ng mga bansa sa Timog Silangan, Asia, para sa ASEAN Leaders Summit ngayong araw, kung saan isa sa mga konsiderasyon ay ang krisis sa enerhiya. At live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang napag-usapan at anong kinalabasan ng ASEAN Leaders Summit?
5: Yes, Karen, naging produktibo nga ang mga pagpupulong sa ASEAN Leaders Summit dito sa Mactan, Cebu ngayong Biyernes. At kasama sa mga highlights ay ang panawagan ng ASEAN na mas pabilisin ang ratification ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security, isang mekanismo na tutulong sa mga bansa para sa energy sources nila, lalo na kung magkakaroon ng supply disruption. Ngayon, Karen, ay nasa isang gala dinner ang mga leader na inihost ng Pangulo at ng First Lady bago magsibalik sila sa kani-kanilang mga bansa. Sa kabila ng krisis na kinakaharap ng rehiyon, naging makulay pa rin ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga pinuno ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Leaders Summit ngayong Biyernes. Isa-isang pumasok sa Mactan Expo ang mga leader na sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. At saka ginawa ang signature ASEAN handshake.
6: I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together. Dialogue, cooperation, and mutual respect.
7: Continuous transit passage in
5: sa plenary session ng summit, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang mga usapan at kolektibong aksyon, lalo na sa panahon ng mas matinding geopolitical tension.
6: We meet at a defining moment for our region and the global community. The international geopolitical landscape continues to be marked by uncertainty and heightened geopolitical tensions, particularly by the grave situation in the Middle East.
5: Bukod sa krisis sa enerhiya, bunsod ng digmaan sa gitnang silangan, maraming hamon sa loob ng Timog Silangang Asya. Kasama rito ang political crisis sa Myanmar dahil sa military takeover at pagkulong sa leader na si Aung San Suu Kyi. Hindi pa rin nareresolba ang issue sa South China Sea, lalo't wala pa rin nalalagdaan na code of conduct dito. At may border dispute din ng Thailand at Cambodia, kung saan higit 100 na ang namatay at libo-libo ang inilikas. Bago ang summit ngayong Biyernes, kinausap ni Marcos sa isang trilateral summit kagabi ang pinuno ng dalawang bansa.
6: The Prime Ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
5: Ipinresentahin ng Pangulo ang Lead Sail Rice Framework bilang strategiya sa pagtugon sa mga problema ng rehiyon.
8: Through the integrated Lead Sail Rice Framework, we have aligned three community pillars into a coherent strategy. Lead reinforces a rules-based and resilient political security community. Sail drives an integrated and innovative-led economic community. RISE promotes a people-centered and inclusive social-cultural community. Together, the framework translates ASEAN's long-term vision into mutually reinforcing actions on peace, prosperity, and people empowerment.
5: Nagkaroon din ang Pangulo ng bilateral meeting kasama ang pinuno ng Lao PDR bago ang gala dinner ngayong gabi. Sa gitna ng summit, hindi pinayagan magprotesta ang mga environmental activists ng Greenpeace Philippines na mananawagan sana sa mga leader na tugunan ang problema sa plastic at fossil fuels. Karen, kali-kali na lamang ay humarap si Pangulong Marcos dito sa mga mamamahayag sa International Media Center tungkol sa mga napag-usapan sa ASEAN Summit. Sabi niya, hindi lang dapat tumutugon sa krisis ang rehiyon gaya ng energy crisis sa ngayon, kundi dapat ay pinaghahandaan ito. May pangmatagalan ding solusyon sa enerhiya bukod sa energy sharing mechanism.
8: The long-term solution is our continuing move away from fossil fuels, dependence on fossil fuels, but and the development of alternative sources of renewable energy.
5: Sir, natanong din ng Pangulo tungkol sa Declaration on Maritime Cooperation. Layon-aniyan ito na mapanatiling maayos at payapa ang paglalayag sa buong South China Sea at hindi ito magaya sa Strait of Hormuz.
8: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to confront or not to push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Issues of assistance, of making sure that our waters are safe, that our territories are well respected, and that UNCLOS is the single most important guide and principle that we adhere to.
5: Karen, tiwala ang Pangulo na maitatayo ang ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas dahil sabi niya ay wala namang pumalag dito. Imo-monitor nito na lahat ay ligtas at mapayapa ang paglalayag sa South China Sea. Karen.
3: Jervis, prioridad pa rin ba ng ASEAN na mabuo na ang Code of Conduct sa South China Sea? Ilang ASEAN na ang nagdaan at hindi pa ito nabubuo? Ito ba kumbaga tatalakayin?
5: Yes, Karen, nakausap natin ang DFA tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea at sinabi niya na nakasama ito sa mga tinalakay ngayong araw. Pero separate o hiwalay ang negotiation para sa COC. Kaya wala tayong inaasahan na legally binding na agreement na lalagdaan sa ASEAN Summit na ito. Pero ang sinabi sa atin ng DFA spokesperson for Asia na si Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial ay encouraging ang mga usapan at ni progreso o umaandar pa ang usapan pagdating nga sa usapin ng Code of Conduct sa South China Sea at mayroon daw commitment ang lahat ng mga bansa na pag-usapan ito ng mas madalas. Karen.
3: Maraming salamat, Jervis Manahan.
9: Nilinaw po ngayon ng World Health Organization na hindi pareho ang hantavirus sa COVID. Ipinaliwanag din ng ahensya kung paano posibleng nakapasok ang naturang virus sa barkong may lulan ding Pinoy crew member sa Atlantic Ocean. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
10: one who we cannot identify.
11: Siniguro ng World Health Organization na iba ang sitwasyon dahil sa hantavirus kumpara sa pandemya ng COVID.
12: This is not COVID. This is not influenza. It spreads very, very differently. We know this virus, hantaviruses have been around for quite a while. This is not the same situation we were in 6 years ago.
11: Ito'y kasunod ng kanilang anunsyo na 5 sa 8 nagkasakit sa MV Hondius ay kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Lumabas din na Andes strain ang naka-infect sa isang pasyente. Ito ang tanging strain ng hantavirus na bagamat hindi karaniwan ay may kakayahang maipasa ng tao sa kanyang kapwa. Dagdag ng WHO, posibleng nagmula ang virus sa ibang lugar at nadala ng isang Dutch national sa barko.
13: Prior to boarding the ship, the first 2 cases had traveled through Argentina, Chile, and Uruguay on a bird-watching trip, which included visits to sites where the species of rat that's known to carry Andes virus was present.
11: Ang Dutch na lalaki ang unang namatay ilang araw mula nang umalis ang MV Hondius sa port ng Argentina. Ang kanyang asawa naman pumanaw din makalipas ang 2 linggo. Isang babae din ang nagkaroon ng sintomas noong April 28 at kalaunay namatay noong May 2. Isang lalaki na nagkasintomas ang kinailangan namang i-airlift para dalhin sa intensive care unit ng ospital sa South Africa. 2 ay stable na ang kondisyon habang may isang asymptomatic na sa Germany. Ang 8 kaso ang nag-report na may sintomas sa Swiss Health Authorities na nagpositibo sa Andes virus. Sa ngayon, nananatili ang iba pang pasahero at crew ng MV Hondius sa barko na kasalukuyang papunta na sa Canary Islands. Dito sila sa ilalim sa mga medical clearance at protocol bago magsiuwian sa kani-kanilang bansa. Kabilang dito ang 38 Filipino seafarers.
14: We had been assured by the manning agency and the ship owner who would be the best to know what goes on board. That our 38 Filipino seafarers had not been afflicted. But that doesn't mean na they did not go through some form of medical testing. We are also reaching out to the families of the 38 and assure them of governmental support.
11: Tiniyak naman ng Department of Health na pinaghahandaan na nila ang anumang posibilidad na pagkalat ng hantavirus.
15: We have been checking on our laboratories. We have the PCR machines which we used back during the pandemic. We just have to change what you call the primer.
11: Walang bakuna ang hantavirus na sinasabing lubhang delikado sa kalusugan, kaya mahalagang mapigilan ang patuloy nitong pagkalat. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
16: Ilang Pinoy seafarers ang inaresto at pinadeport ng Amerika dahil umano sa mga paglabag. Ayon sa Philippine Consulate General sa Los Angeles, nakumpirma ang status ng mga Pinoy bilang seafarers at kaagad nitong ipinaalam ang sitwasyon sa Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa LA. Hindi tinukoy ng konsulado kung ilang Pinoy ang nadakip at kung ano ang kanilang kaso. Pero sa ulat ng The California Post, 26 na Pilipinong tripulante mula sa iba't ibang cruise ship ang sangkot umano sa pagkakaroon o pagkakalat ng child pornography materials. Wala pang pahayag ang DMW tungkol dito. Samantala, nakamonitor ang DMW sa isang Malta flag container ship na tinarget ng pag-atake sa Strait of Hormuz noong Martes. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, 7 Pinoy crew members ang sugatan at isinugod na sa ospital. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo at magpapaulan ba ang mga ito ngayong weekend?
17: Alam mo Alvin, nalusaw na yung low pressure area sa May Mindanao Webes ng gabi habang patuloy namang lumalapit sa Pilipinas ang bagyong Hagupit. Huli pong namataan ng Tropical Storm Hagupit, 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Malapit na itong maging severe tropical storm, lakas ng hangin po 85 kilometers per hour at yung pagbugso umabot ng hanggang 105 kilometers per hour. Pakanduran po ang galaw ng bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Sabado ng hapon o gabi ito, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at tawagin po ito sa local name na Kalimantan. Baloy. Posibleng humina ang bagyo habang tumatawid ng Philippine Sea at posibleng maging low pressure area na lamang sa may silangan ng Bicol Region pagsapit ng Miyerkules. Wala pong inasang epekto sa panahon sa bansa sa weekend ang bagyong ito. Pero patuloy pa pong umantabay sa updates ukol sa bagyo. At makakaranas pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon ngayong Sabado at Linggo sa ating bansa. At halos 30 lugar ang pwedeng umabot sa danger level ang heat index ngayong weekend. 44 degrees Celsius ang aasang damang init sa Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Lawag City, Roja City, maging sa Kamiling, Tarlac at Cavite at Dagupan City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, May 9 at 10 sa Mindanao, Sabado ng umaga, may mga paulan na po yung Easterly sa Maycaraga at Davao Region, pero mas maraming bahagi ng Mindanao ang ulanin sa hapon, lalo po sa may Zamboanga Peninsula. Sa gabi, malalakas ang ulan dito sa may Maguindanao Provinces at Soccergen. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at pagsapit ng gabi, may kalakasan muli yung boost ng ulan dito po sa may Central Mindanao. Sa Visayas, may aasahang ulan sa Central Cebu, Sabado po yan ng umaga, pero maghapong mainit maalinsangan sa maraming lugar. Aasahan muli ang pag-ulan madaling araw na Linggo sa ilang bahagi ng Leyte at ng Southern Leyte, pero hanggang pagsapit na po ng Linggo ng gabi, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, maghapon ng Sabado, maulan sa maraming lugar sa probinsya, pero mawawala din yan sa gabi at sa Linggo, hapon may pag-ulan dito po sa may gitnang bahagi ng Palawan, mawawala ulit pagkalubog ng araw. Sa Luzon, Sabado at Linggo, may kalat-kalat na ulan sa silangang bahagi dahil po yan sa Easterlies at hapon may thunderstorms sa may Ilocos Region at Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon sa parehong araw ng Sabado at Linggo. Tayo naman po sa Metro Manila ay yung temperatura natin mga 37-38 degrees Celsius, pero kung heat index pag-uusapan po, pwedeng umabot yan sa 42 degrees Celsius sa parehong araw ng Sabado at Linggo. May chance na ng pag-ulan din sa thunderstorm Sabado ng hapon, pero mas mainit naman sa araw ng Linggo. Samantala, posibleng buwabana sa minimum operating level na 180 meters ang water level sa Angat Dam ngayong weekend dahil itong Biyernes po ng umaga nasa 180.94 meters na ito. 160 meters po ang sinasabing critical low level ng Angat Dam kung saan nakakaroon na ng water interruption at pagrarasyon ng tubig. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend advance. Happy Mother's Day at ingat kapamilya.
9: Kapag ganitong tag-init, isa sa paboritong pampalamig ang halo-halo. At alam nyo ba na sa Estancia Iloilo, dinagsa ang taunang selebrasyon ng Halo-Halo Festival. Star ng event ang giant halo-halo na inilagay sa higating mangkok na may 2 metro ang lapad at hanggang 2 ang taas. Kumpletos recados mula yelo, saging, fruit cocktail, ube, sago, asukal at gatas. Siyempre, mas lalong sumasarap kapag sinishare. Pinagsaluhan ito ng magpapamilya, mga friends at couples. Ito ng 10th taon ng matamis at makulay na selebrasyon ng Halo-Halo Festival sa Estancia na layong pagbuklo rin ang mga residente sa pamamagitan ng simple pero paboritong malamig na panghimagas ng mga Pilipino.
3: At susunod, Vice President Sara Duterte may patutsada sa Pangulo sa lumulobong utang ng Pilipinas. Malacanang bumuwelta. At sino-sino ang bubuo sa pangmalakasang seryeng Honor Thy Mother? Kilalanin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, 13 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
18: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function,
22: Liver Aid Pro.
21: Liver up na tayo
22: with Liver Aid Pro.
23: What if your phone could be your front row seat?
24: Playtime Entertainment launches PT Idol.
23: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
24: Where talent takes the spotlight.
23: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Ang galing! Pang matagalan!
26: Parang tayo lang han.
27: Everest Appliances.
25: Babe, ano ever best decision mo in life?
26: Siyempre, building a home with you.
25: Aww.
27: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
25: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
28: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
25: Ay, malabo.
28: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
25: Para malinaw.
29: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: EO, love your eyes. Plan G sa DCMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
31: Tatamaan po tayo ng presyo.
32: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
31: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
32: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
31: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
32: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
33: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
34: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
35: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
34: DZMM, numero uno sa aksyon.
33: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
34: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
33: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
34: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
36: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
34: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
33: Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
34: The morning news team you can trust for the news that really matter.
33: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
34: Kwento ng mga trending.
1: sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
34: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
34: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Club ang isa na namang insidente ng road rage sa Taguig City na nauwi pa sa pananaksak. Ang pinagmula ng away trapiko ang bastos umanong pagsenya sa kamay ng isang rider sa kapwa niya rider. Pero ang dalawang biktima, arestado rin dahil may nakabinbin din palang warrant of arrest laban sa kanila. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
5: Hindi makausad ang mga sasakyan sa bahagi ng Kalayaan Avenue, Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City, dakong alas 4 ng hapon nitong Huwebes. Nakahambalang kasi sa kalsada ang isang nakatumbang motorsiklo habang may tatlong lalaking nagpapambuno sa gitna ng kalye. Nagsimula ang gulo sa paghampas ng helmet ng isang lalaki. Hanggang mauwi sa pananaksak ang eksena gamit ang isang matulis na bagay. Matapos ang gulo, naglakad palayo ang nanaksak at iniwan ang kanyang motorsiklo. Ang lalaking inundayan ng saksak, nagtamo ng mga galo sa dibdib, tagiliran at braso.
6: Yung una po, akala ko kasi high-speed boy. So, pero kasi naramdaman ko po pero hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang screwdriver, hindi mo natin sa compartment ng motor niya.
5: Kwento pa niya, ang kasan ng kaibigan sa motorsiklo at pauwi na sana sila sa Makati City nang barahan ng sospek ang kalsadang daraanan nila. Tinawag ng mga kapwa motorista ang atensyon ng sospek sa pamamagitan ng pagbusina at pagrebolusyon ng kanilang mga motorsiklo. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, nag-dirty finger umano ang rider saka umalis.
6: Sa akala niya maalusot siya kasi go eh. Biglang nag-stop. So nahinto siya dun sa harap. Nalabitan namin. Parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganan. Tapos palitan ng salita.
5: Naawat pa umano sila ng isang enforcer pero nauwi pa rin ang insidente sa pisikalan.
7: Ngayon, ito bumaba si sir. Oo, sabi niya. Ano sabi mo? Ganun nga ang bahay niya na hatawi ng helmet.
5: Okay.
7: Si sir. Sabi ko, huwag kayo mag-away dito. Okay. Sabi ko, ilas muna kayo. Gulat talaga ako, lumagapok na sir. Lumagapok mo yung motor.
6: Bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver.
5: Sakto namang dumaan ang mga nagpapatrolyang pulis, kaya agad na aresto ang mga sangkot sa road rage. Dahil sa insidente, irerekomenda ng Taguig City Police ang revocation ng lisensya ng mga sangkot sa road rage.
8: This will be a warning to all na nasa kalye natin na ganyan ang gagawin namin dito sa Taguig.
5: Ang suspect, humingi ng paumanhin sa mga biktima at nagsisi sa nangyari. Sumailalim na sa inquest proceedings ang nanaksak na suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon.
9: Ito po ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest.
5: Pero inaresto rin ang Taguig City Police ang mga biktima. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon na may mga outstanding warrant of arrest ang dalawa. May kasong frustrated murder ang backrider, habang kasong theft at carnapping naman sa nagmamaneho ng motorsiklo.
9: Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. So dahilan kung kaya ito po ay agad namin isinerve.
5: Nasa kustudiya na ng Taguig City Police ang tatlong sangkot sa gulo. Maglalabas naman ng SOCOS order ang Land Transportation Office sa mga rider ng motorsiklo. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
4: Samantala, pinalaya na rin ang dalawang biktima matapos magpakita ng Certificate of Discharge from Prison na katibayang naisilbi na nila ang sentensya sa mga kasong kinasangkutan nila. Sa Lunes na inaasang pagbobotohan ng Kamara kung papabor ito sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sakaling umakyat naman sa Senado ang Articles of Impeachment, iginiit ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, mandato ng konstitusyon na agad magdaos ng paglilitis. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
0: Inaasahang tatalakay na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang committee report kaugnay ng House Resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang magsasponsor nito at mag-uulat sa plenaryo ng resulta ng impeachment proceedings ng komite.
3: I anticipate that it will be the same questions which were discussed during the justice proceedings, so I think I have reasonable appreciation already, so long as it is relevant to the impeachment.
0: Pagkatapos ng interpellation, isa-isang tatawagin ng mga kongresista para maghayag ng boto. Bibigyan din sila ng pagkakataong magbigay ng manifestation o paliwanag ng kanilang boto kung nanaisin. May paalala naman si House Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor sa mga kapwa niya kongresista.
11: We expect the members of the House to exercise absolute decorum pagdating sa impeachment deliberations na ito. It is a solemn exercise of our constitutional duty. Hindi dapat tayo

0: we will dismiss this right away. They cannot do that because nakalagay trial shall proceed.
1: Kinontra rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung mayorya ng mga senador ang kukontra rito.
2: With due respect, I disagree with that kind of a thinking. It's an imperative constitutional process. The constitution, the language of the constitution says shall, hindi ito may.
3: Constitutional duty nila yon. Dapat hindi na pinagbobotohan pa yon.
1: Samantala, ibinasura na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio para pahintuin ang pagpapatupad ng subpoena ng House Justice Committee sa kanyang income tax returns dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa desisyon ni Presiding Judge Madonna Echeverri, sinabi rin niyang nasa kapangyarihan ng komite ang paglalabas ng subpoena. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
4: Binatiko si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at administrasyon nito dahil hindi umano nagtatrabaho kaya lumobo ang utan ng bansa at marami ang walang trabaho. Buwelta naman ang Malacanang, abala ngayon ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
5: Mabigat ang mensahe ni Vice President Sara Duterte na mulaan niya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa The Hague, the Netherlands.
6: Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos.
5: Hindi idinetalya ng pangalawang Pangulo kung bakit na isang nakatatandang Duterte na ipagdasal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa kanyang panayam sa mga taga-suporta, pinuna niya ang administrasyon, partikular na ang Pangulo, nang tanungin sa lumulubong utang ng Pilipinas at unemployment rate sa bansa. Pero may paliwanag dito si Palace Press Officer Claire Castro.
6: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari.
7: Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmali at sa mga ghost projects noon ng build.
5: Sabi pa ni VP Duterte, dapat ding tutukan ng Pangulo kung paano magiging mapayapa at maunlad ang bansa imbes na pagtuunan ng mga kritisismo ng mamamayan. Reaksyon niya ito sa pag-aresto sa dating broadcaster na si Jay Sonza at investigasyon sa ilang vlogger dahil sa umunay pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ng Pangulo.
6: Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot.
5: Binatikos naman ni Duterte si Castro sa patutsada nitong ipagdasal na magkaroon ng halalan sa 2028. Pero may tugon dito si Castro.
6: Lagi ko sinasabi, no, na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, napifeed yung kanyang papansin na ugali.
7: Wala tayong papansin na ugali. Hindi tayong tataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
5: Nauna na rin sinabi ni VP Duterte na wala na umanong pera ang Pilipinas. Sinagot din ito ni Castro.
7: Puro misinformation and disinformation . So kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot po yan.
5: Gate pa ng opisyal, nagtatrabaho at abala ngayon ng Pangulo sa 48th ASEAN Summit at pagtugon sa iba pang issue, gaya ng epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
8: Kasalukuyang nananatili si dating Congressman Zaldico sa France kung saan umano pinuproseso ang kanyang hiling na asylum. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa isang mamahaling bahay sa Paris si Co. Nanindigan naman si Remulla na posible pa ring arestuhin si Co sa kabila na nakabimbing aplikasyon niya para sa asylum.

0: Patuloy niya ang pag-uusap ng mga opisyal ng Pilipinas at France kaugnay dito.
1: He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. Ganito ka laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably with maybe $200 million, euros, yung isang bahay na gano'n.
0: Nakipagpulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pope Leo XIV sa Vatican City. Nangyari ito ilang linggo matapos batikusin ni U.S. President Donald Trump ang Santo Papa sa panawagang itigil na ang giyera kontra Iran. Sa kanyang social media post, sinabi ni Rubio na nakipagkita siya kay Pope Leo para bigyan din ang kanilang commitment sa kapayapaan at human dignity. Dagdag ng tagapagsalita ng U.S. State Department, tinalakay ni Rubio at ng Amerikanong Santo Papa ang sitwasyon sa gitnang silangan at ang matatag na relasyon ng Amerika at Holy See. Ayon naman sa Holy See Press Office, pinag-usapan din ang sitwasyon sa mga bansang humaharap sa giyera, mga tensyong politikal, at iba pang humanitarian situations, pati na ang pagsusumikap na makamit ang kapayapaan. Bukod sa Santo Papa, nakipagpulong din si Rubio sa kanyang counterpart na si Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin.
2: May bagong major collaboration ang GMA at ABS-CBN Studios. Magsasama sina megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa sa family drama series na Honor Thy Mother. Opisyal na rin ipinakilala ang iba pang bigating aktor na makakasama na Mega at Barbie sa serye. Nagpapatrol MJ Felipe.
3: The one and only megastar.
4: Timing sa selebrasyon ng Mother's Day ngayong weekend, ang official project announcement ng upcoming series na Honor Thy Mother. Pangungunahan ito ni na megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Sasamahan sila ni na John Estrada, Tonton Gutierrez, Khalil Ramos, Mercedes Cabral at RK Bagatsing. Kolaborasyon ito ng GMA at ABS-CBN Studios at ipoproduce ng Dreamscape Entertainment.
5: When this came along, syempre, no, how could I say no?
6: Why? What made you say yes?
5: Well, the story. Okay. They presented the story first to me. And then, like, maybe a couple of weeks after, nung unti-unti na, sa kanila sinabi na, your co-star is Barbie.
7: This is a childhood dream come true. Miss Sharon Cuneta was the reason why I wanted to become an actress. Because as young as 8 years old, my mother was watching Madrasta.
4: Refreshing at bago naman ang proyektong ito para kina John Estrada at Mercedes Cabral na nagkatrabaho sa maaksyong serye na FPJ's Batang Quiapo.
8: At least ito medyo heavy drama lang. I don't think may action to, but yun, pahinga muna sa action.
9: Siguro mas nag-sink in lang sa akin nung pumasok na si Miss Sharon Cuneta. Sili, I'm having goosebumps pa. It's my first time to work with her and I'm really, really excited.
4: Ngayon pa lang, alam na nilang mapapalaban sila sa matinding aktingan sa proyektong ito.
10: I'd love to be part of the showdown. I mean, these people, the entire cast, there's some of the actors that I look up to talaga. You know, the industry's best.
11: As soon as I saw the list, alam ko talaga na it's gonna be a powerful cast na, you know, I'm looking forward to work with and learn from, you know, each one of them.
12: Labanan talaga ito.
13: No, but you know, I'm really expecting that it would be a really nice series.
4: Sina Onat Diaz at Dolly Dulu ang mga direktor ng Honor Thy Mother. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Susunod, mga lugar at aktividad ng mga susunod na balikatan exercises, planong palawakin. At Alex Ayala, pasok na sa third round ng Italian Open sa Roma. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: Oras 7:36.
15: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink.
12: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay.
21: Liverade Pro.
20: May Silimarin, may multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liverade Pro.
22: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
24: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makatagal, alas 4:30.
23: masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Planong palawakin ng mga lugar at aktibidad sa mga susunod na balikatan exercises ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sinagot naman ng Pilipinas sa mga batikos ng China sa military exercises. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Para kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., mas malaking banta sa katatagan ng rehiyon ang China kaysa sa balikatan exercise. Tugon niya ito sa Beijing na binatikos ang pagpapaputok ng Japan Self-Defense Forces ng Type 88 Surface-to-Ship Missile System sa Maritime Strike na palubugin ang BRP Quezon sa balikatan exercises sa Paway, Ilocos Norte noong Miyerkules.
3: Ang tanong ko, paano? Number one, hindi ako pilit. Number two, wala silang pakialam to.
6: Alright.
3: I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginaganon nila.
1: Nakikita ni U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo Jr. na mas mapangahas at mapanupil ang sitwasyon sa rehiyon.
21: We've seen in the last months coercive activities. We've seen the penetration of territorial waters. We've seen unilateral announcements of excessive claims. We see that backed up with force. Certainly Philippine fisher folk, Philippine Coast Guard experience it every day.
1: Ngayong Biyernes, formal na nagtapos ang tatlong linggong balikatan exercises. Higit 17 tropa ng Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, New Zealand, Canada at France ang lumahok. Nagsilbi namang observers ang 17 bansa kabilang ang ASEAN member states. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., limitado man ang partisipasyon ng ASEAN sa balikatan, patuloy na sinisikap ng bawat miyembrong pangalagaan ang seguridad sa rehiyon sa ibang paraan.
21: Right now, the participation of ASEAN is more bilateral in nature. Country Philippines with an ASEAN neighbor. We are not excluding anyone from the Balikatan exercise. We welcome as many countries as possible.
1: Idinahagi naman ni Chodoro na planong palawakin ang saklaw ng mga susunod na balikatan. Tinalakay din ito ng squad ngayong araw, isang informal na minilateral security grouping ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia na binuo noong 2024 para palakasin ang ugnayang pangdepensa, maritime security at tugunan ng agresyon ng China sa Indo-Pacific region.
3: Increase in scope but not necessarily in scale. Right? So we introduce more activities or different activities in probably different areas. Kasi, you know, hindi lang naman sa West Philippines. Probably, maybe, we might want to see more activities on Eastern Seaboard.
21: We will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines, but we are going to expand the area of operations as well.
1: Sa gitna ng closing ceremony ng Balikatan, sinunog ng ilang progresibong grupo ang larawan ni U.S. President Donald Trump sa labas ng Camp Aguinaldo bilang pagkondena sa nasabing military exercise. Giit nila, dapat na mas pagtuunan ng pamahalaan ang mas malalaking problema ng bansa gaya ng mataas na buwis, mababang sahod at kahirapan. Bianca Dava, ABS-CBN News.
0: Sinusuri na ng Commission on Elections ang pumakalat na video sa social media kung saan kitang namimigay ng pera si Batangas 1st District Congressman Leandro Labiste. Sa pahayag sa ABS-CBN News, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagsasagawa na ang komisyon ng fact-finding para alamin ang ilang detalye tungkol sa naturang video, gaya ng kung kailan ito nangyari at kung kandidato pa lang ba o nahalal na si Leviste noong mga panahong iyon. Depensa naman ni Leviste, nangyari ito noong Pasko at galing aniya sa sarili niyang bulsa ang perang ipinamimigay. Inakusahan din niya si Executive Secretary Ralph Recto na nagpapakalat ng video. Sinisikap pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Recto pero wala pa rin tugon ang kanyang kampo.
5: Dumulog sa Korte Suprema ang mga magulang ni Mary Jane Veloso para hilingin na aksyonan ang kanilang writ of habeas corpus petition para makalaya na ang kanilang anak at makapiling sa Mother's Day sa Linggo. Kalakip ng kanilang motion ang liham na isinulat ni Mary Jane para kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, huli niyang binisita ang anak ngayong Linggo. Muli rin siyang nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palayain na ang anak. Ayon sa maggrupong migrante at international at National Union of People's Lawyers, halos 6 na buwan ang nakabindin ang kanilang petisyon at wala anilang sapat na basihan para manatiling nakakulong si Veloso sa Correctional Institute for Women mula noong maibalik siya sa bansa noong December 2024. Biktima ng human trafficking si Mary Jane at nakulong ng 14 na taon sa Indonesia dahil sa drug trafficking.
2: Inilunsad ang dapat isa lang movement na layong itulak ang isa umanong totoong batas laban sa political dynasty sa pamamagitan ng isang people's initiative. Kabilang sa bagong grupo ang isang bayan, Clergy for Good Governance, Simbahang Lingkod ng Bayan, Contra Dinastia, Makati Business Club, People's Budget Coalition at Ateneo Human Rights Center. Ipinapanukala nito ang ilang probinsyon sa isang anti-dynasty law, kabilang ang isang national position at isang local position mula sa isang dinastiya. Pagbabawal na tumakbo hanggang fourth degree of consanguinity and affinity, pagbabawal sa succession, replacement o pagpapalit ng posisyon, at cooling off period na isang termino sakaling maabot na ang term limits. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan kumalap ng di bababa sa 10% o 6.9 million ng total registered voters bago beripikahin ng Commission on Elections.
6: Umusad si Pinay tennis star Alex Ayala sa 3rd round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya ang pambato ng China at world number 33 na si Wang Xinyu sa round of 64 ngayong Biyernes ng gabi. Maagang lumamang si Wang 3 love sa opening set pero kinuha ni Ayala ang 6 sa sumunod na 7 games para angkinin ang unang set. Sa 2nd set, naging mas dikit ang laban pero nakascore ng break of serve si Ayala sa 8th game para lumamang 5-3 bago tinapos ang laro sa sumunod na game. Ang final score, 6-4 at 6-3. Susunod ang makakalaban ni Ayala ang mananalo sa laban ni na world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan at Maria Sakkari ng Greece.
0: Susunod ang tago sa pusong eksena sa pagitan ng mag-ina, tutukan. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras, 7:51.
26: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
27: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
4: Tarana at umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
11: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
4: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita. Balita. Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tatatan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
4: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
14: sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Isang batang babae ang natagpo ang patay sa taniman ng mais sa Bayambang, Pangasinan. Inakalang biktima ng hit and run, pero natuklasang iba pala ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Yan ang kasong tinutukan ni Jesse Cruzat at Gus Abelgas sa inyong ABS-CBN Soko, Scene of the Crime Operatives.
18: Dakong alas 2 ng hapon noong December 22, 2022 sa Barangay Reynado, Bayambang, Pangasinan. Mabigat ang sitwasyong dinatnan ng isang tricycle driver at ng pasahero nito. Noong kasi nakita nila ang duguang pamangking tawagin na lamang natin sa pangalang Princess May. Nang makita nila ang bangkay ng biktima, ang mga tagapagsiyasat agad na nagduda sa tunay na sinapit ng biktima.
19: So, nakita namin, nakita ko mismo, sabi ko, alanganin kita na ganito.
20: Mahirap pag mawala po siya. Lalo po, sobrang lambing niya po. Pag natutulog po, pagising niya po, mama, pahingin ng pambiling merinda. Bibili po kami sa tindahan, bibili po kami ng merinda niya.
18: Panoorin na ang Soko, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
15: Isang madamdaming tagpo ang nag-viral sa social media sa pagitan ng mag-ina ilang araw bago ang Mother's Day. Ito'y matapos madiskubre ni Bayan Patroller Nina Rayos ang lihim ng ina tungkol sa kanyang pagkatao.
22: Meron kang secret, di ba? Alam ko na.
28: Ano?
22: Alam ko na.
28: Ano?
22: Alam ko na naampun ako.
15: Panood sa video ni Rayos na ipinagtapat niya sa nakaratay na ina na natuklasan na niyang ampun siya. Ito'y habang nagpuproseso siya ng kanyang mga dokumento. Nakuha umano siya ng kanyang ina mula sa isang ospital. Gayunpaman, walang bahid ng hinanakit si Rayos nang malaman ng katotohanan dahil hindi anya niya kailanman naramdaman na iba siya sa pamilya. Sa halip, lubos siyang nagpasalamat sa kumukup na ina at ipinaramdam ang kanyang pagmamahal dito. Sinukli naman ito ng paulit-ulit na I love you ng kinagis ng ina, kasama ang mga halik at mahigpit na mga yakap. Nang

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay Mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Ganahan ba ka o mukha o ng lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyan sa ilan, imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyan mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at bang sa Caraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at bang sa Gateway Hotel, Navarro Street at bang sa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
3: Correct me if I'm wrong. Giilisan lagi ko niya glain. Naghubo bago di icon. Correct me if I'm wrong.

0: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinarya sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilang buhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, fit shirt, all sublimation, PDF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa tong gihulat? Adto na ta sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
2: Ay, daghanan na sila bonon.
3: Uy, tiyo, daghanan na simula bonon, uy.
2: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba?
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asa man?
4: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
4: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani ana ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Bombells, Camia Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigi paragiya ginumala ni Ma'am Luz Liefel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
4: Why problema tiyo? Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
5: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungan gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi panag-iagidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
2: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani-ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kid shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cellphone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change tires at tanang klase sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananahimutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
0: FMR sa gabi.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila yung lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinx, o CST. Anasab sila yung nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang Change Stars at anay glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o dekalidad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya. Ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silkscreen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, o guban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila nimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng Pilot School. Huwag sila may makontak sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga higala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.
3: Helmet and H-Shop Surigao. Mga riders og sneakershead, ready na ba mo mo level up? Kung style og safety ang imong gipangita, ani-ana ang Helmet and Kickshop Surigao. Helmet and Kickshop Surigao. Sila nagtanyag sama sa helmet like Evo, Spider, Jelly, Sec, Zebra og dagan pang kapilian. Og anasab sila yung mga branded shoes, jackets, gloves, raincoats, helmet disinfectant, shoe bag, og dagat pang line. Ang Helmet and Kickshop Surigao na himutang sa Proxiali Nabalga, San Juan, Surigao City. Doon mismo sa Listaho Inn. Sila makontak sa cellphone number 0977-074-3993. Kung kinigit para kaya gidubala ni Mr. BG Boy and Mrs. Wala Jade Boras. Helmet and Kickshop Surigao. Helmet and Kickshop Surigao.

if I'm wrong. Ako'y tigplan siya sa amo. Iron Man na ka ako? Correct me if I'm wrong.

0: Inila sa Surigao ang Kiefer Machine Key Duplicator para sa iyong panginhanglan sa pagpa-duplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa iyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa iyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Key Duplicator ang kay Mara Labalaba.
1: Athens, Lechon Manok and Liambo. Athens, Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato, nga Lechon Manok and Liambo ba imong gihanap? Ani ana an Athens Lechon Manok and Liambo nga siguradong lami ug hanapan napo nimo. An Athens Lechon Manok and Liambo ana nay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo nan Prince Hypermart. Ug ang ilang second branch ana nay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo nan Jetty Gasoline Station. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.

Mga idol, ini na sa siyudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita nga mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahibutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: MA's Kidswear Fashion Boutique. Nangita ka ba og nindot, uso og affordable nga sinina para sa imong anak? Ani-ana ang MA's Kidswear Fashion Boutique. From infant babies to 14 years old, anaa kanila. For girls, blouses, ternos, and beautiful dresses. For boys, t-shirt, polos, and ternos. Featuring trendy and quality brands like Patpat, Shein, uguban pa. Aduna po kanila ang cute headbands, ug caps para sa infants, ug mga stylish bags para sa teens. Ang MA's Kidswear Fashion Boutique, gipanag-iya ginumala ni Mr. Ray and Mrs. May Apple Risondra. Sila na imutang sa Dalan Jimena Street, Barangay Washington, Surigao City. Ug sila may mo makontak sa cellphone number 0948-740-5381 o 0951-977-2383. MA's Kidswear Fashion Boutique. Complete your child's look. Complete their confidence. Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, flag, o uban pa. Og sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. Og sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. Og kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
1: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Sharelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Sharelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Sharelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
2: FMR sa gabi.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat

0: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
1: Favorite Music Radio.
0: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong Favorite Music Radio.

Hindi ay dua ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Iabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo ha? Ngayon si Pedro mamay, iyaman kong ilabay sa iris ni Blackboard. Ngayon si Juan man sa ma'am, iyaman kong ihapak sa scrub ni Flo. Hoy ka mundo ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon ta mundo sa bayang magiliw.

dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Julay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga dunay may langaw kina inyong mami? Kagahapon din ko mi order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon langaw na sab. Sir, kuan mangod sir.

solo si Manoy appear sa karinderya. Pre, kay mukaon, iyang gitawag ang sabihin orang babae. Dahil, talay ko pandisal dahil, unya lutoy kong itlog doon kabuok dahil. Ah, unsa man ako paglutoy mong itlog doon. Istanbul.

Jesus, ipamaak ka ng iro nila, pre. Nanagan ka ng iro nila hasta mga tao, ipamaak sa polis. Ha? Gi-interview sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat sa iyong iro doon, may isok man. Ha? Irumbuang na, noy.

0: Press ba ang inyong gipakita. Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wuhibo ni musunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wuhibo sam-sama na calling cards, yearbooks, posters, invitations, sovereign books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring-bound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa cellphone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagiya o di dumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Ang akin mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
1: Naghanap ba kaonan barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nakalain-laing kutay. Sama sa lechon mano, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Borgo Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ania na ang Mikel Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: lang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate, samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Buntag nga imong ma-feel.
2: Maning kamot o maning kiil.

0: ay gala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dabi di hoy, ay gala, ayaw mo katuon ni Max kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Gala siya,

0: Hoy, pre, unsa mo nang nagigiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Kanya, yung nalita, tulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wala pang ni hapon ito panahon, ha?
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa ito sa pisot pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usmon. Irak-iro na ito.
0: Ano na ito? Ang madali, ha?
1: O, sige, ang malig, pre.
0: O, sige.
1: Okay. Dali.

0: bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, baja, o babao? Ani ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires, sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa baja o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at tanag glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain na mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
4: Muntag na! FMR!

0: Kailan may ganing sweet music, no?
1: Oh, ayaw mong bita.
0: Nga naman kon.
1: Doon ako yung mabahag.
0: Mabahag? Uy, pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na rin ako yung matagtiki.
1: Basin ibawahan mo ang tambalin.
0: Ay, kasayo ng tambal.
1: Tagloy ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya, dugdugo.

0: sa buy pabuthan.
1: Kung bagmanghana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
0: Rumuhiyos, jadi kurumuhan. Nagibutan ang ubintador.
1: Usa mo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o antena kay TV manghana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
1: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy pre, edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.

0: o parah. Anad kos ongoy-ongoy, paris-paris o pikwa. Kahibalok hongkyang, piyak-piyak o kortiwan. Sige, magdula ka, lukdo ay sarinula.
1: Mo na imo ha, day ako.
2: Maglingaw-lingaw ta, o maglipay-lipay. Sugal nga ginagmayay, pwede sab ginagkuay. Hagiton ta kapri, sa sugal nga chikicha. Kung wala kay kwarta, sa itlog lang labtikanay ta.

0: lang napunta.
1: Ah, sabong tigbakay?
0: Oh, sige.
2: Okay.
0: Sa pula.
1: Sa puti.
3: Sugal ni tatay, paborito ang tigbakay. Kining iyang manok, mabuhi o mamatay.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Magfong People Printing Plasma ang inyong gipakita. Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wihibo sam-sama na calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring-bound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutam sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
2: Athens lechon manok ang liambo. Athens lechon manok ang liambo. Lamian barato ng lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani ana an Athens lechon manok ang liambo nga siguradong lami ug hanapanapon nimo. An Athens lechon manok ang liambo ana nay mudang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo nan Prince Hypermart. Og ang ilang second branch anaring mutang sa Nueva Perlas dool mismo na Jetty Gasoline Station. Og sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. Og ginigipanag iya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na at sa lasang subok na.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, add to na da sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
5: Muntag na! MR!

0: feel.
1: Maningkamot o maningkiil. O bumahakak.
0: Sa FMR. FMR. Prime time. Balita. Kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabok dini sa atong dapit, sa kauluhan o sa gawas sa nasa. Prime time. Balita. Kuman.
2: Ay, my gala, kumusta? Marajo na buntag sa Ijo Horot. Adlaw karon nga Sabado. Sabado. Ichanwabi na sa bulan sa Mayo. Sa mga nag-piesta kuman, happy piesta ninyong tanan dini sa atong lokalidad. Marajo na piesta sa Ijo Horot. Nag-birthday, happy birthday. Welcome dini sa atong prime time. Balita kuman, hain man kamo kuman. So, ayaw-ayaw kang tanong kung hain ta kuman na mista. Ayo ta. Bantay mo ba si Andrew Lanit, no? Basi mga lipong mo diya, pasubraan ninyo kaon. Ayaw na nyo, pasubrain. Napay sunod fiesta. Alas 6 na sa buntag, mga kamay. Dita maglangay, alita sa mga headlines sa ato mga balita. Karo dawang na hipos sa lawak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. Ang PNP Aviation Security Group nagpahigang kini sa active shooter response exercise sa Siargao Airport. Dinagat Islands Police Provincial Office nanguna kini sa one of the arrest the service efficiency. Sorrego del Norte Police nagpagawas kini sa press statement sa pagpatay ni Police Staff Sergeant Hipulya og pagkasamad sa lain pang ni Patrolman Les Moras atol sa bypass operation sa Sorrego City. Siargao nun pride sa National Prisa Games 2026. Samtang PNP-RTC nagpaligon sa partnership alang na sa Kalambuan o Kalinaw. Online cockfighting o isabong hugot nga gidili sa Tibuok Nasod ubos kini sa Executive Order Number 9. Household Fire Safety Survey gihimo sa Alegria. Kanhi Congressman Bingo Matugas ipasabot nga himuon training ground. Muhimo sa training ground para sumabot nga mga hoops champions diya sa isla ng Siargao. PRO 13 o Police Regional Officer 13 nagpahigayon usab sa pagpagawas sa ilang statement. Kabay na sa kamatayon ni Staff Sergeant Hipulya. SNSU President Dr. Rowena A. Plando bitamog kini sa UP Innovation Summit. Tubod mo sa prestasyon, nagdumala sa checkpoint operation upos kini sa supervision ni Police Major Mohammed Fahad D. Hulwadi. Akop, National Highway Barangay Motor Poltubod, Surigao del Norte. Malapusin ngayong pagayon sa Surigao del Norte ang 2 days Heritage Walkabout Tour 2026. Dakong balita, gikan sa Caraga Regional Hospital, bukas na kini ang center sa PDI o Province of Dinagat Islands. Amo dyan ton mga headlines at mga balita kung lawang na hipos sa lawak balitanan sa nakalabay nga 24 oras. Dini lamang sa primetime balita kuman. 7 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag mga kamay sa atong aninaon. Ang pinaka-latest nga update sa atong report sa Pag-asa National kung asa na si Bagyong Kaloy.
3: Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa buong bansa at nagdudulot yan ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Anytime of today ay posible po yung mga pagbuhos ng ulan, mga localized lamang at mga panandalian sa ilang bahagi po ng Mindanao. Samantala sa Luzon at Visayas ay maaliwalas pa rin ang papawirin at ang inaasahan pa rin ho natin sa maghapong ito ay halos mainit at paalinsangang panahon pa rin kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta pa rin ho ng heat stress at mga heat cramps. Samantala yung bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility update ho, huling nakita yan sa layong 1,165 kilometers silangan yan ng northeastern Mindanao at taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umuabot po sa 75 kilometers per hour near the center at gustiness na 90 kilometers per hour. Sa mga nakalipas na oras, pakanluran pa rin ang naging pagkilos niya at 20 kilometers per hour. Based na rin sa track na ipinalabas natin ngayong 5 a.m. ay may posibilidad po o inaasahan nating papasok po ito sa PAR ngayong araw din ho yan, araw ng Sabado, at papangalanan po natin siyang si Bagyong Caloy. At generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement, at kung makikita nga po natin ay weakening ang kanyang trend. Ibig sabihin, mataas ang chance na hihina ito habang nasa Philippine Sea. At posible, most likely by May 13 ay LPA na lamang ho siya o low pressure area na lamang. Pero kahit na ito'y papahina at kahit maging LPA pa siya, posible pa rin po ito magdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi din ng silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya patuloy natin pinag-aantabay at pinag-monitor ating mga kababayan sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Ukol po dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, ay bahagya maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon. At mataas pa rin ang mga temperatura na inaasahan natin dito nga sa Kamaynilaan. 26 to 36 ang pwede maging air temperature natin, habang sa Baguio City 18 to 27 degrees Celsius, 26 to 34 sa Lawag, 26 to 31 sa Tuguegarao, 26 to 33 sa Legazpi City, at sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius naman po ang inaasahan. Samantala, dito po sa Visayas at Mindanao ay bagyang maulap hanggang sa maulap din ang magiging papawirin. May chance din ho ng mga thunderstorms or mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po pagdating sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 32 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 26 to 33 sa Cebu, 26 to 32 sa Puerto Princesa City, gayon din sa Calayan Islands. Sa Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius ho. Sa Zamboanga ay 26 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 26 to 32, habang sa Davao ay 26 to 35 degrees Celsius. At dahil nasa kasagsagan ho tayo ng tag-init season, dito nga po sa Metro Manila, umabot po tayo kahapon sa 42 degrees Celsius na maximum heat index. At madaming lugar din ang nakapagtala ng nasa danger level. At ilan na nga po dyan, itong mga lugar na ito, nakapagtala ho ng maximum o pinakamataas na heat index kahapon sa buong bansa. Dito sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Etiague, Isabela, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olancopo City, Camiling, Tarlac, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Dumangas, Iloilo, Butuan, Agusan del Norte. So nakapagtala po sila kahapon ng 44 degrees Celsius na maximum heat index. Nasa danger level ho yan. Kaya't patuloy nating paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo hanggat maaari, iwasan po ang matagal na exposure sa sunlight o direct exposure sa sunlight, lalong-lalo na sa katangalian at hapon. Dahil yung ganitong or continuous na exposure sa ganitong klaseng init, pwede pong magdulot yan ng mga heat stress, heat cramps, and in serious cases ay pwede pong magdulot ng heat strokes. Samantala dito, para naman sa forecast natin sa araw na ito, ay at sa Metro Manila pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius pa rin ang ating heat index for today. Habang sa Lawag, Camiling, Sangley Point, Cavite City, Cuyo, Palawan, Roja City, Capiz at Dumangas, Iloilo, pwede pong umabot sa 44 degrees Celsius ang ating heat index sa araw na ito at nasa danger level ho yan. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayang dagat. Katamtaman hanggang sa maalon ang kondisyon ng karagatan sa extreme northern Luzon, habang banayad naman hanggang sa katamtaman sa natitirang bahagi pa ng bansa. Ang sunrise natin today is 5:30 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:15 ng gabi.
2: Okay mga ka-vibes, sa mga to ang pagbanabana sa kahimtang sa ato panahon. Sa bulabay nga 24 oras. Ang bagyo mga ka-vibes sa... Di man kayo ni makapikto diri sa to, ano? Pero ito na sa low pressure. Nalusaw naman kini. Salamat ang dili ni maka-epekto din sa itong lokalidad. Alas estrasa na sa buntag mga ka-vibes. Ay mo kalimut, Sabado ko man. Atong mga estudyante, o may klase ko man, kibakasyon man, o ba nag-summer siguro, mga trabahante, mga security guard, good morning yung tanan, kang Bong Eya, among pinakagwapo na gwardiya diri. Oh, taglaong pa may baruganan. Ala, sige, Bong Eya, good morning. Tunahin eh. Tunahin eh, monitor niya. Oh, ebe si ato kaspikas mamati, ha? Oh, dir, monitor. Bong Eya ay marasab ni... siya pa to? Itong usa niya? Rodel. Ni Rodel o ni Dalton Lasponia. Morning, morning, adults. Maragwa naman kung kita ni Dalton Masin Taas na runo. Dals, good morning Dals. Happy Fiesta rin. Happy Tarawa Fiesta Dals sa inyo ha. Mamista mo di ha Dals ha. Mag-andam-andam juga di Dals. Kaya mista mo ni JD ha. Karong Fiesta. Mayo 31 ba? Fiesta din eh. Berhin de la Paz, Ibuen Biyahe. Ang Fiesta, ang atong patron saint din sa Barangay Taft, no? Under sa leadership karon ni Mayor and Mayor ni Barangay Captain Mario Hesta. Ang gibiyaan in taon sa mga kaubanan, pipila ka mga kaubanan, no? Nga, no, talimbang na. Ay. Sige lang, na mga politiko, na naman dyan na. Asa ang oportunidad, adto yun na sila, no? Ogsa, matawag po na sila mga oportunista. Hala, good morning. 14 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Katong abahin sa ato mga balita, hatod ka ninyo katiling parang pagalagad sa Surigaonon o sa kinini ang Siargao Island Institute of Technology. Kaya nagpadayo na ang ilang enrollment karon mga ka-vibes. Ang Siargao Island Institute of Technology, SIIT, opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016, tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission

0: Kita sa SIIT kay dihara to makuha ang di kalidad nga edukasyon.
1: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na! Iban kita! Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Kundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargaon.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang Asher Stars and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o babaho. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borovio Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Kung sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, add to na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
0: Mga idol, inina sa siyudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usab sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa 10th Street, door kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone, mga idol, kari na!

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Oras na tayo 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Abado! Oy, Sabado nights! Ang isa, ang uban, Friday nights. Kita, Abado nights, ang iban, ganahan ng Sabado kay, siyempre, gluling hayaw man sila kung Sabado, mga kawais. Katungway mga kabilingga, no? Katong isigulakira. Why problema na nila? Sabado, Domingo ba dyan? Why problema na nila? No, kay permanente man na sila ganahan yun. Oh, na ni Ron ha. Ini number one na ni Ron. Oras mga kabayb, tinotay 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Oras mga kabayb, sa 11 segundos, 20 minutos sa kalamay sa alas 6 sa buntag. Mga kabayb, sarita sa atong mga balita din sa atong tukaran, ang PNP Aviation Security Group ang ipagayin kini sa Active Shorter Response Exercise sa Siargao Airport. Sumala pa ang PNP Aviation Group Unit 13 Siargao Airport Police Station nagdumala kini og tabletop exercise as a response to active shooter incident kon rasi nga giparisipahan sa mga security sa naisgutan na ang personnel sa airline og mga representante og partner agencies nini. Ang aktibidad nagtubong kini sa pagpalig-on sa command og control mechanisms, pagpakusog sa koordinasyon og erythropirability sa tanang ahensya.

0: Sa lagbahin sa ato mga balita, ang probinsya o ang PRO 13 o ang provincial o ang PNP Regional Office 13 may panagarusap o klaro nga mensahe sa raid nga resulta sa kamatayon ni Police Polya o nakasamad sa laing mga katawhan o kaubanan nini. Sumala pa sa statement, press statement sa PRO 13 ang bypass operation nga gipagayo nagtumbok kini batok ang alias sa Ronron. Nagtumbok kini kang alias sa Ronron ng usa ka 23 anyos o Rick 45 anyos nga parehong residente sa Barangay Cagniog, Surigao City ang mga suspetsaro. Human sa malampusong pagpatuman sa bypass operation si alias Ronron nga kaniyatong higayon na naanas ubos sa kustodiya sa pulis. Kalit nga og mihimog bayulinte misukol kini pag dakop pinaagi sa pagpugsanon nga pag-ilog sa Silver Firearm ni Police Staff Sergeant Charito Hipulya sa usa sa operating personnel nga mipusil ngadto sa operating team. Tungod ini nakaangkon og grabing samad si Staff Sergeant Hipulya sa ubos gabahin sa tuong niya nga tiyan. Human sa insidente, misibat na ang suspetsado padung sa kabukiran samtang padayon kini pagpamusil ngadto sa paggukod. Ngadto sa naggukod kaniya nga mga kapulisan nga mo hinungdan sa pagkasama dosab ni Patroman Las Moras sayang wala nga tuhod ug tuo nga ibabaw nga bahin sa bukton. Ang mga nasamdan gidala dayon sa Karagarian Hospital alang sa dali nga pagtambal. Apan gidikrala nga dead on arrival si Police Staff Sergeant Charito J. Hipulya sa attending physician. Ang Police Regional Officer T nagpahayag sa ilang dakong kasubo sa pagkawala sa usa sa ilang personal na nagtanyag sa kinatasang sakripisyo atol sa pagtuman sa iyang katungdanan. Ang mga kalarkinan o kababayanan sa PRO 13 mihatulusab sa ilang kinasingkasing nga pagduyog sa nawadan na nawadan niya lang pamilya. Human sa insidente, sumala pa sa PRO 13 press release, gilayon nga gilunsad sa Police Regional Officer Team as ang pinaigting hot pursuit operation uban sa koordinasyon sa kasikbit nga mga municipal stations or masiguro nga dali ang pagdakop sa mga nalambigit nga sospetsado. Si alias Rick, voluntaryo kinimitahan sa Surigao City Police Station nga mga alas 6 imidya sa buntag sa Mayo 7 na. Samtang si alias Ronron sa voluntaryo kinimitahan mga alas 8 imidya sa gabi dito sa Tubahon Municipal Police Station sa tapang nakalaragan na inayon eh. Na-recover usab sa mga otoridad ang Civis Firearm na nakuha atol sa insidente. Ang mga sospechano na nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 o kining Comprehensive Dangerous Drugs Act o kasong murder o prostrated murder. Gipasalig sa PRO 13 at sa publiko na padayon ang laom ng investigasyon o operational assessment aron hingpit nga masulta ang tanang nahitabo nga nakalibot sa insidente. Ugaron mas mapaligon pa ang kasamtangan nga operational safety measures sa kapulisan. Alas 6:29 na. Naglibog ko ni mga kabibs kay ang suspect nga isa dito ni surrender sa Tubahon. Diri manggod sa police blatter sa PRO adiri sa Provincial Police Office. Dili kayo nila gi-explain kung unsay nahitabo. Pero sa PR 13 gi-explain diri nga may ilugay ato ring hisgutan unya mga kabibs. Mo lay usahay lagi diri sa ato. Karuhon unta na no? Pagtala sa police blatter unsay nahitabo? No, ato nang ipalapdan unya mga kabibs sa atong pulso sa kamatuoran. Alas 6:29 binasa buntag mga kabibs dinhi sa atong prime time balita kuman. Bueno, katong bahin sa atong mga balita, hatod ka ninyo sa atong mga tigpasiugda. Ang kining 30 gano na mobile phone.
1: Mga idol, ininasa syudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usab sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Diaz Street, Dolkini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Surigaonon Mobile Phone, mga idol, kari na!
2: Whoa, daghanan na si labonon.
3: Uy, tiyo, daghanan na si mong labonon, uy.
2: Na, lage, sakit, takay kong hawak singla ba?
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asya man.
4: Sa Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
4: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigi pa nag-iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalaba dong ha.
4: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
5: Burley's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long-lasting og social tan-awon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, naapag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Taft, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Ug sila makontak sa cell phone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
6: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
7: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilang buhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Hawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: Oras! 36 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Para panadutan sana sa atong mga balita, mga ka-wives, din sa Prime Time Balita Kumana. Ang Dapa Municipal Police Station oy nagpahibaw sa tanang ginikanan guardians og mga minors nga istrikto nilang silang mupasunod o patuman karon sa curfew ordinance para na sa mga minors. Ayon nino para mapitol ni mga minors, mga ka-wives. Sumala pa ang mga minors nga masapnan nga naa sa gawas labaw sa curfew hours nga walay valid nga rason o walay kauban nga adult supervision, posibleng manubag kini sa angay nga intervensyon subay na sa mga local laws o mga ordinances niini. Ang mga ordinansa gipatuman apan mapanalipdan ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tanang mga lumulupyo sa Municipality of Dapa. Gipahinumduman ang tanang ginikanan nga responsibilidad nila ang paggiya o pagbantay sa ilang mga anak. Arumalikayan ang posibleng kalisdanan o kasamok nga nahitabo sa komunidad. Ang Dapa Municipal Police Station nagdasig kini sa tanang sektor sa komunidad nga magtinabangay sa pagmaintenar sa kalinaw o kaluwasan niini. Ang tanang programa o kapulisan o polisiya ipatuman alang sa kaayuhan o masiguro ang tanan ang atong mga kabatanunan magpadayon nga ligon o responsable sa ilang paglakaw sa matagabi o ilang kinabuhi mismo. Alas 6:47 na sa buntag, mga ka-wives. Alas 6:37 na sa buntag, yasa magparayon sanay sa atong mga balita. Sa magparayon sanay sa atong mga balita din sa atong tugaran. Ang Surigaono o Siargaonon, garbo daw sa National Prisa Games. Adunay mga Siargaonon, mga ka-wives, nga ipadala dito sa National, no? Kining competition ini sa mga National sa Prisa. Sumala pa ang SIIT. President Bingo Matoga sibutyag nga mas ang sa pag-abli sa National Prisa Games 2026 dako ang pagpasidungog sa mga Siargaonon athletes, ang mga Seahawks nga mga murepresentar ng Caraga region. Ini ang national nga pinakataas nga level sa collegiate sports din magsangka ang pinakamarajaw nga mga atleta gikan sa nakalilaing isla sa Pilipinas. 26 ka mga Siargaonons ang andamuhatag ng ila pinakabaktik na performance. Bisa pa man nga sila ni biyahe paingon sa Bacolod atong gibusog sila sa mga encouragement o appreciation. Mismo ang head coach attorney Kern Cisante ng University of Cebu Webmaster Coaching Staff ang nakapaambit sa abnan na iya inspiring message sa mga SIIT student athletes. Mga Siargaonon o Siargaonon, atong ideya sila nga to silang idaya sa mga pag-ampo nga magbalapuson sila sa ilatag sa tagsa ka mga kompetisyon. Naala, congratulations na no, sa atong mga atleta, no, sila mag-represent sa Karaga dito sa National Prisa. Kompetisyon ini makabibe sa mga kolehiyo, no, nga mga eskwelahan. Sarang bahin sa atong mga balita, ang PNP o Regional Training Center o PRTC-13 nagpalingon kini sa partnership alang sa kalambuan o kalinaw niini. Ang lungsod ng siyudad ng Surigao ang Philippine National Police Regional Training Center 13 nagpamatuod sa ilang koordinasyon alang sa kalambuan o kalambuan sa usa ka courtesy visit sa City Hall. Sumala pa si Acting Chief of Police Colonel Romeo Santander ug Mayor Pablo Ebs Dumlao the second ang ilang pagdiskusyon sa padayon nga partnership o pagpuntarya sa public safety o community development. Tumong sumang pagpikyagita ang tinguha sa duha ka opisina nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga Surigaonon pinagina sa koordinato nga mga programa sa siguridad. Gipay ba usab ni Pulisa Lieutenant Colonel Santander si Mayor Dumlao na mahimo kining guest of honor o speaker sumabot nga recognition rights sa Public Safety Officer Candidate Course kon PSOCC Batch 2026-01 karong Mayo 19 nining tuiga. Gisuportahan usab ni Mayor Dumlao ang training center o gipasiugda ang kaimportante sa professional o pagpanukan alang sa mga pulis. Ang partnership nagpadaya sa pagpaligon sa integrity o servisyo-oriented leadership suod sa pulisya aron sa pagsiguro na mas ligon o mas ordinado nga palibot sa lungsod o syudad ng Surigao. Alas 6:41 na sa buntag, online cockfighting o kinitawag nga isabong hugot nga gidili sa tibuok nasod ubod sa executive order number 9. Ay, kanang isabong, grabe magkayo na diri sa 2A mga kapibs, daghan magkayo na, no? Sumala pa ang Philippine National Police, hugot nga nagpahimangno nga ang tanang partisipasyon sa isabong illegal o gidili sa tibuok Pilipinas. Gipasidanan sa PNP ang publiko nga ang tanang mulapas sa maong kasiguruhan na kasuguan mamahimong madubag hubo sa balaod nga nagdili sa illegal nga sugal. Lakip na ang Presidential Decree number 1602 uguman pang mga applicable nga balaod. Ang maong mando nagtumong sa pagpanalipod sa katawhan batok na sa mga illegal nga kalihugan nga makadaot sa komunidad. Gipasiugda sa PNP ang tanang Pilipino o gipahimangnuan sa PNP ang tanang mga Pilipino nga magmalinaon manggihuraton sa paglikay sa tanang illegal nga sugal. Lagip na ang online cockfighting o kinang gitawag electronic sabong. Ang tanang lungsod o probinsya, yawhag sa pagtinabangay aron sa paglikay sa o pag-report sa tanang mga nakitaan nga isabong nga gipadagan ilabina sa illegal nga paagi. Alas 6:43 na sa buntag mga kapibs, sa limbahin sa mga balita. Ang Household Fire Safety Survey gihimo kini dito sa lungsod ng Alegria. Sumalapan niya itong Mayo 7, mga kabibs, adang Huwebes, kipanuhan kini sa mga personay sa Alegria Fire Station. Abo sa pagdunala ni Police Senior Superintendent o Fire Senior Superintendent Jerome T. Riano, Officer in Charge, Caraga Region, sa supervision ni Police Superintendent Julius Daryl M. Bulato, Provincial Fire Marshal Surigao del Norte, nga gipangluhan ni SFO3 Rolly Yupinya, Officer in Charge sa Alegria Fire Station, ang pagdumala sa Household Fire Safety Survey. Sa mga kaliukan, nagtumong sa pagparigoro nga ang tanang panimalay, ligon o luwas batok sa sunog. Pinagi niya sa pagtanaw sa mga posibleng peligro. Pagpahinom sa mga residente, kalabot na sa husto nga pamanimalay sa paglikay sa sunog o ang pagpaligon sa kaibaw sa emergency preparedness. Kauban sa katawhan, magtukod kita og mas ligon o luwas nga komunidad. Matod pa sa mga opisyal sa Alegria Fire Station. Alang sa emergency, mahimok silang mukuntak gilayon sa mga Alegria Fire Station. Alang sa dali nga pag-responde ni ini. Alas 6:44 na sa buntag, live bahin sa ato mga balita. Kanhi Congressman Bingo Matugas, may pasabot nga mahimong training ground para sumabot nga mga hoops champions. Gipahayag sa kanhi representante sa Distrito Ono ni atong lalawigan sa Surigao del Norte. O karon SIIT President Bingo Matugas nga ang Siargao karon gipundar aron mahimo nga training ground para sa umabot nga hoops champions. Ang maong programa nagtuyo sa paghatag og higayon sa mga kabatanunan nga mahimong bagtik nga basketball. Pinagi na sa sistematikong mga drill o pagpractice nga gihimo sa tagtag sa mga panahuna. Ini nga programa matupad ni Bingo Matugas dili lamang paghulma sa marajaw nga mga players o dili pagpaligon sab sa marajaw nga character, disiplina ug baslaum nga passion sa mga kabatan-unang Siargaonon. Ang tumong sa mga inisyatiba mao ang paghimo sa mga kabatan-unan nga dili lamang bagtik sa court kundi dili bagtik usab sa ila kinabuhi. Madupan ni Congressman Matugas ang tinuod niya champion dili lamang magpakita sa kaalam sa duda apan mapakita sab sa mayong pamatasan ug pagkaresponsable nga leader sa komunidad. Ang Siargao ingon nga usa ka isla nga nailhan sa kalig-on ug kusog nga katawhan aron magpadayon sa paghimo sa bagong istorya sa larawan sa sports development. Among programa matupad ni Bingo Matugas ipasabot nga ang pag-angkon sa kadaugan dili mahitabo sa usa ka adlaw lamang kundili sa padayon nga pagpraktis, pagtuon o paghimo sa hustong disiplina. Ang mga kabatanunan nga miapil magpakita sa dakong interes o kusog sa pagtuon sa basketball o nagpasalig ang Siargao mahimo nga pagtik sa mga ubabot nga mga champions. Gipasabot usab ni Bingo Matugas nga ang Siargao dili lamang destinasyon sa turismo. Apan usa-usab kini ka sentro sa paghulma sa mga bagtik atleta nga magdala sa dagkong dungog sa isla sa Siargao ug sa nasud Pilipinas. Alas 6:46 na sa buntag mga ka-vibes. Ang maong mga balita tungod kaninyo katiling banong pagalagad sa Goldland Printing Press.
8: Printing Press ba ang inyong gipangita? Aniya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhimo ning busunod: offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o risograph. Muhimo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press, gipanag-iya o gidumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA, registration number 9520-130192-11. Ana kini mahimutang sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
9: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, elegante nga wedding cakes, bonggang devote cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Prok Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
8: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay hustong insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa walang damhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tsampa ang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch din sa siyudad ng Surigao sa Dalon Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Siargao Island, ingon man lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o gasal phone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
10: Mga
6: mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang nakini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay. Basti Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon o kahapadiuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Ang Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa daghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong Surigao nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o decenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong spasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at Tubangan sa Surigao City Airport. O dun na sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao.
0: Oras mga ka-vibes, yun natin 53 minutos na. Nakalapay sa alas 6 sa buntag. Oy, pangmata na mo, oy. Kay apit na alas 7. Pero sige lang, kay Sabado maligid ko no kuman. Gwapo man ko no iligid-ligid pa sa Sabado. Alas, sige, ligid-ligid mo niya. Napamakamoy bugas. Mga ka-vibes, good morning kay Ma'am Odette Dakay, no? Good morning, Sir Dong. Always listening sa radio. Salamat kayo sa Ginoo. Ngay palayo kita sa mauna low pressure area o sa Baguio. Keep safe always, Lord. Odette Dakay, bisan dili maka-FB live. Bisan wako rin siya maka-FB live kay busy sa kusina. Aminaw, gyapon ko na siya sa radio. Tudahin mong radio, Ma'am Odette, no? Cecilia Simbrano, welcome to your famous primetime balita kuman hosted by... okay, salamat Ma'am Cecilia Simbrano. May si Ma'am Cecilia, permanente yun yung si Ma'am Odette Dakay, no? Atong mga avid kayo nga mga listeners dinhi sa atong stasyon. Makayong ganita nga avid, Jade, bot pasabot nga kung tanawon mo sila sa uban mga FB Live sa mga balita, di yun yung makitaan dito. Oh, nari yun na diri. Pero ang uban, makitaan mo diri, makitaan mo sa lain, makitaan mo. So, di na avid ya po, no? Bibang daon. Bita mga ka-vibes, 54 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag din sa itong primetime balita ko man. Parinta sana sa itong mga balita.
10: May natanggal.
0: Aray ko. Sa pagpadajon sa itong mga balita, arita sa West Coast, the deep sea fishing, no? Dila nakuha dito nga pinakadako mga ka-vibes kagahapon 8.7 giant trebali sa unang adlaw sa Surigao West Coast the Deep Sea Challenge. 8.7 jade dito sa International Game Fishing. Gamay na ano? Dito tag 60 kilos man, di ba? 60 kilos. Diya gagahapon 8.7 rang pinakadako mga ka-vibes. Sumala pa pinakadako nga nakuha 8.7 nga giant tribali sa unang adlaw sa Surigao West Coast Deep Sea Fishing 2026. Nagbugna og dakong kasaysayan ng unang adlaw sa Surigao West Coast Deep Sea Challenge 2026 human makuha ang pinakadako nga isda sa mong torneo nga 8.7 kilos sa giant tribali. Amaw nakuha, sumarapagi pa si Dunggan ingon nga biggest catch of the day karagatag sa mong kompetisyon sa mas ligon nga kahugan sa kahulugan sa pagpamingwit sa mga competitor sa torneo. Ang torneo nagtuyo sa pagpasaka sa kultura sa pangisda o pagpromote sa turismo sa Surigao West Coast. Ang mga partisipante nagpakita kini sa ilang kaalam, kusog o presensya sa pagpadagat sa dagat nga nailhan nga dako o laum kini. Among giant tribali nagpakita sa kabugat o kadako sa gipangita sa mga managatan nga naglaom nga mahimong kampiyon sa torneo. Matod pa sa mga opisyal o matod pa sa mga opisyal sa torneo, among kalihukan dili lamang magtuyo sa pagsikop sa dakong isda kundi gituyo sab sa pagpasaka sa kalinaw kalipay sa komunidad. Ang mga residente pwede karong adlaw daw no? Sumala pa pwedeng mamupalit ang isda karong adlaw. Magnagpasabot nga ang torneo nagpadayon og ang mga pagbingwit ni panghatag sam sa katawhan nga ganahan makatilaw sa bagong isda gikan sa dagat. Sa maong pagpamingwit nagpasabot nga ang Surigao West Coast the Deep Sea Challenge 2026 nagpadayon sa paghimo sa bagong history sa pangisda og pagsaka sa dungog sa Surigao ingon man sentro sa deep sea fishing sa atong nasud Pilipinas. Kung nyo mahinom dumaan mga kawains, kung ato ta magbase sa International Game Fishing sa Siargao Island sa lungsod ng Pilar, kining 8.7 grams o kilos, gamay ra kini mo ni pinakagamay nga makuha sa International Game Fishing. Inong di man pwede ikatandi dito lagi kay sa International Game Fishing, tuamag yun dito sab sa laod ang mga dagko kay mga isda, sama na sa mga liplipan, tuna, guban pa mga dagkong isda, nga mo timbang tag si tinta hangtod 80 kilos ngatos kagatos kilos ang mga isda nga makuha dito. So hinaon naghatag kini og dakong inspirasyon sab sa mga tagalungsod sa San Francisco ay marusab sa ato mga mananagat nga nakin gitawag nga West Coast the Deep Sea Fishing. Alas 6:58 na sa buntag. Sa pagpalain sana sa ato mga balita dini sa ato nga tugaran mga kavines. Ang SNSU President Dr. Rowena A. Plando mitabong kini sa UP Innovation Summit 2026. Sumala pa ang presidente sa Surigao del Norte State University, SNSU, Dr. Rowena A. Plando, bitambo kini kauban ng ubang mga university leaders sa innovators o technology transfer advocates sa inovasyon, the UP Innovation Summit 2026 and KTTO Impact NXT President Forum and Kickoff Workshop ngagihimo sa UP BGC Henry C. Senior Hall. Panusab siya sa maong summit si Dr. Stephanie Jane E. Musico o si Mary Amor Figueroa na aktibo kining miparasipar sa nakalilaing mga innovation o technology transfer session sud lamang sa maong adlaw. Ang forum nagimo og dakong oportunidad para sa NSU nga makakonektar o makig-connect o makig-network sa Department of Science and Technology SUC President o ang mga representante gikan sa mga pribado nga sektor. Ang mga participante nag-ambit kini sa idea o best practices sa innovation o technology transfer, labi na sa pag-integrate sa research, innovation o technology, commercialization sa institutional nga agenda o community development programs. Gipasiugda sa summit ang dakong papel sa mga higher education institutions sa pagbag-o sa mga idea o research nga mahimo nga responsive o sustainable nga solusyon para sa atong sosyedad. Alas 7 na sa buntag na inaw mga kawains. Binagokala sa ispa. Salampahin sa atong mga balitang lokal. Ang Tubod Municipal Police Station sumala pa nagpahingan kinayog checkpoint banda alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi, ang mga personay sa Tubod Municipal Station ni Marsa bubo sa supervision ni Police Major Muhammad Fahad Hulwadi, Assistant Chief of Police, nagdumala kini sa checkpoint operations sa National Highway nga gipahimutan sa barangay Motorpol. Among kalihukan nagtukod kini sa pagpatuman sa PR 13 og RDS 3 MS nga pulis na marangal, maasahan at may malasakit. Ang checkpoint operations nagtuyo kini sa pagpaligor sa kaluwasan sa tanang mga motorista o pasahero nga modabay sa highway. Gipasiugda sa Tubod Municipal Station ang pagpatuman sa husto nga protocol o pagrespeto sa tanang individual na nagpahibutang sa mga checkpoint ni Iri. Ang mga kaliukan nagpakita sa pagkabagtik o pagkaresponsable sa mga pulis nga nagtuyo sa paghatag o ligon nga serbisyo sa katawhan. Alas 7:00 na sa buntag mga kabayb sa laimbahin sa ato mga balita. Malampuson nga gipaygayon sa Surigao del Norte ang 2-day sa Heritage Walkabout Tour 2026. Gipahigayon nga og malampuson ang nagyapilan sa mga kawani sa gobyerno o probinsya. 27 ka mga participante gikan sa city government o 2 ka mga representante sa Provincial Tourism Office sa Surigao del Norte ang naglakaw og nagpartisipa sa maong kalihukan. Gilauman ang kasayuran o kultura sa mong lakaw o gipaisugdahan ang sa makalingaw nga Heritage Selfie Photo Contest. Sa lima ka heritage site nga gibisita, ikauyunan sa mga presipante ang pagpili sa usa ka site nga mahimo nilang opisyal nga entry sa kompetisyon. Among kahilukan nagpasabot sa kaimportante sa padayon sa atong kultura kasaysayan, giingon pa mga Suriganon ipadayon nato ang pagselebrar sa buyan sa mga kinaraan. Kinaraan mga kanhing kasaysayan. Katapos ang hanay sa ato mga balitang lokal. Maayong balita mga kabayb, ang Caragarian Hospital bukas na center o dunay bukas center sa province of Dinagat Islands. Opisyal nga gipahibaw nga ang bukas center PDI Caraga Regional Hospital nakadawat na og license to operate is si primary institutional based clinical laboratory. Kini ang kalampusan nagpasabot nga ang Dinagat nun magabato na og mas lapad nga access sa kalidad sa diagnostic testing. Nagpasiguro kini sa hustong oras nga health insights o nagparako sa kasaligan sa komunidad. Subay sa panglantaw nga ang tanang Pilipino ang gayud nga mahimong himsog. Ang Bukas Center, Province of Dinagat Islands, magparayon kini sa paghatag o serbisyo nga may kalidad o kasaligan. Dekong pasalamat sa mga dedikadong team nga kauban nga partner o sa tanang mga Dinagat nga naghatag o inspirasyon sa magparayon sa maong misyon na Caraga Regional Hospital Bukas Center. Alas 7:00 na sa buntag mga kabaybs. Mao kato nagahingpit sa aray sa ato mga balitang lokal karong taon mga kabaybs. At tangin ninyo ang ato mga balitang nasyonal, no? Kaya mga hitod kaninyo mga nagunang mga balita din sa atong tukaran. Katungapahin sa atong mga balita at kaninyo sa Suriganon Mobile Phone.
11: Mga idol, ini nasa syudad ng Surigao, ang Suriganon Mobile Phone. Ang Suriganon Mobile Phone ang bodega supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Yes Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Ganon, mobile phone, mga idol, kari na!
12: Atan sa lechon manok ang liambo. Lamian, barato, nga lechon manok ang liambo ba imong gihanap? Ani ana an Edan sa lechon manok ang liambo nga siguradong lami ug hanapanapon nimo. An Edan lechon manok ang liambo ana na himutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo nan Prince Hypermart. Ug ang ilang second branch ana na himutang sa Nueva Perlas, dool mismo nan Jetty Gasoline Station. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0930
13: 0968-1028-6954 o ginigiparekiya gidubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Ethan's Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.
14: Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panatilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at linhawa.
15: Ang Siargao Island Institute of Technology, SIIT, opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016, tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pa kamo pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang dekalidad nga edukasyon.
16: So ano pa itaghuyat ni Joe? Dali na. Iban kita. Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Kundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.
17: Prime Time Balita National.
0: Alas 7:07 na mga kabayes. Arita sa ato mga balitang national. Gi-report karon sa Department of Energy kon DOE ang gilaumang aduna daw rollback sa presyo sa gasolina o kerosene. Sa sunod yung simana, samtang posibleng mutaas usab ang presyo, uy, sa gasolina, ang presyo rin sa diesel o kerosene muubos. Sumala kini sa report. Base na sapat kaadlaw nga trading monitoring sa Mina o Platts, Singapore, gibadabada nga muubos sa dulaan na 29 kada litro sa diesel o 12 kada litro sa kerosene. Samtang posibleng mutas og 1.60 ngadto 1.70 kada litro ang gasolina. Amo ba? Sumala sa DOE Industry Management Bureau Director Reno Abad, hinahinay nang mibalik sa normal ang market-based pricing sa mga lana human mapiktuhan sa tensyon sa kinatugang sidlakan nga nagsugod pa niyatong bulan sa Pebrero. Madyo pa niya ang presyo sa lana sumala sa kalibutan ng merkado sa kasamtangan na mukapin kung kulang 70 dolyaris hangtod sa 95 kada barilis. Sa palitan sa normal nga presyo nini nga 55 kada dolyar hangtod sa 75 kada bariles. Ginensyo usab nga sa mga kumpanya sa lana nga opisyal sa nga presyo sa mga produkto petrolyo sa Lunes ipatuman sa adlaw nga Martes ang posibleng rollback niini. Sumayo ta nagdako-dako ining rollback ani mga ka-vibes. So? Alas 7:09 na sa buntag sa laing sa itong mga balitang national. Gilunsad karong adlawa Mayo o niyatong Mayo 8 ang dapat isa lang ang DIL o DLDIL dapat isa lang movement o sa ka nationwide grassroots campaign nga may tumong ipasa ang genuine anti-political dynasty bill pinagi na sa People's Initiative. Pipila sa ilang miyembro sa naisgutang movement nga sila si kanhing Supreme Court Justice Antonio Carpio, Father Robert Reyes, Attorney Carlo Aprica uban pa. Both daw sa DIL movement nga limitahan ang political family sa usa ka puesto lamang sa national level, President, Vice President, Senate, House of Representatives, imorsab party list. Buti ni nga grupo sa pwesto lamang nga makuha ang political families sa provincial level, governor, mayor, vice mayor, councilor, barangay captain, kagawad hangtod sa fourth civil degree of consanguinity and affinity. Ilom sa People's Initiative, kinahanglan daw makaipon og 10% o 6.9 million nga perma sa mga rehistradong botante sa entero Pilipinas. Kini katumbas sa 3% o 254 nga distrito sa Pilipinas. Kung maabot nini, ipasaka kining kumbiyaga petition sa Commission Elections COMELEC o gadunay referendum kung diin mo buto ang yes or no ang publiko. Sa ingon nini nga paagi, matod pa dili na kinahanglan mo agi sa Kongreso o sa Pangulo ang palaod. Sumala sa Article 4, Section 32 sa 1987 Constitution. Alas 7:11 na sa buntag, mga kabibes, gipahayag karon ni Interior Secretary John Vicrimolya nga nasigpatan matod pa si Cavite o ang puganting negosyanteng si Atong Ang. Sige mo nga kapihan karong bag-ulaman niya. Gingon ni Remulya nga nagpahigayon sila kooperasyon na kaping kung kulang 400 kamaginsakman sa Criminal Investigation Addiction Group kung siya ay DG matapos. Makarawat ang impormasyon may kalbita na sa naimutangan ni Ang. Sumala kay Remulya, madaling milihok sa mga otoridad. Apan nakaipsot yapon kini. Una sila makaabot sa maong lugar. Matod niya mania, pagdating namin nakaalis na. We acted very fast as we could. In fact, yung pagkain nandoon pa noong pagdating namin, we almost got him. Matod pa ni Remulya. Si Ang matod pa, nagatubang sa kasong multiple counts sa kidnapping with homicide o kidnapping and serious illegal detention. May kilabita na sa kaso nga pagkawala sa mga sabongero.
18: Prime Time Balita International News.
0: Arita sa balita sa gawas sa nasod. Gi-anunsyar karon ni US President Donald Trump ang tulo kaadlaw nga ceasefire. Taligin na sa Russia ug Ukraine gikan sa Mayo 9 hangtod sa Mayo 1. Ang Mayo 11, isip paghanom kini pagtapos sa kaduwa kadigmaan sa kalibutan para sa Russia. Sa iyang post sa Truth Social, gingon ni Trump,
18: National,
0: nga lakip sa ceasefire ang kasamtangang paghunong sa tanang mga opensibang militar o pag-pinaluay sa tiga o sa kalibong bilanggo gikan sa matag nasod. Hopefully, it is the beginning of the end of a very long, deadly, and hard-fought war, matod pa ni Trump. Una nang gingon ni Trump nga may gipagayong usapan o istoryaharay para na sa temporary ceasefire matapos ang iyang pagiga-istorya sa Russian President Vladimir Putin niyatong Abril 29. Uy, di man ba sila mag-istoryahay? No, mag-istoryahay, rakantanatan. Alas 7:13 na sa buntag. Salang bahin sa ato mga balitang international, namatay ang tulo ka mga hikers sa pagbuto sa Mount Dukuno Volcano sa Indonesia niyatong Biyernes, Mayo 8. Nasako o nasagop daw sa mga rescuers ang tanang mga survivors gikan sa grupo ng 20 ka mga hikers nga nawa human sa pagbuto sa vulkan. Karaghanan kanila matod pa gibalhin gikan sa bukid apan nabilin daw ang duha para mutabang sa paghanap sa mga namatay. Sumala sa mga opisyal, nag-hiking daw ang grupo. Lakip na niyang siyam ka mga Singaporeans. Bayon kini sa bulkan, lakip na ang mipatigbabaw nga climbing ban. Bisan doon ay bandi ay no? Base sa Volcanological Survey sa Indonesia, mibuto ang bulkan alas 7:41 sa buntag local time ug nagbuga kini. Nagbuga kini og mabaga nga abo sa kalangitan. Ang dakuno sa kini sa pinakaaktibong bulkan sa Indonesia. Og matud pa, marjaw ini og gidayo kini sa mga hikers o mga turista gumikan sa kaanindot sa hugis sa naisgutang bulkan. Alas 7:15 na sa buntag, mga ka-vibes. Arita sa atong sports balita, unang update sa atong paugnat sa kusog.
18: Prime Time Pagtik Sports Balita.
0: Arita sa balita sa paugnat kusog sa PBA, opisyal nang nakuha sa Meralco Bolts ang twice to beat advantage sa quarterfinals sa season 50 PBA Commissioner's Cup. Matapos giguba ang Tarima Firma Jeep 113-69 kaghapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate. Dagat ang Bolts sa 8-3 kartada para makuha ang katapusang bonus sa 8-team quarterfinals. Nanot sa NLEX Road Warriors, Tantu o Barangay Ginebra, Gene Kings A3 o

0: Subalik lagi tayo karong tawtaw para sa pulso sa kamatuuran. Isigutan nato mga ka-vibes, no? Kining giapon ay tabo nga kining pagkamatayng taon sa kapulis, no? Kay dapat yun ni taglaong pa klaruhon gayo, no? Ano nga napaghitabo gayo dito kay ang regional office mag-imbestiga sa binihin. So mga ka-vibes, standby lang sa tubagbalik kung malaman yung pipila ka mga pahinom, brom. Kauban giapon nato din ni si Engineer Jade Caminga. Standby, balik ra. Kuman lamang nini, alas 7:17 na.
1: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapad na sab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro. Nadyaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang Kaimara Labalaba.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 ug kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glantz Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
3: Paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panatilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at limhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Sharelco.
2: Avel Printing Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anaasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, flag, o uban pa. O sila mayong makontakt sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiyaginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
4: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Ciudad ng Surigao, kilidjini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms.

0: may CCTV. Dunay lisensyadong gwardiya og labaw sa tanan, dunay lisensyado og professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Athens, Lechon Manok and Liampo. Athens, Lechon Manok and Liampo. Lamian, barato nga Lechon Manok and Liampo ba imong gihanap? Ani ana ang Athens, Lechon Manok and Liampo nga siguradong lami ug hanapanapon nimo. And Athens, Lechon Manok and Liampo ana na himutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City at bang mismo ng Prince Hypermart. Og ang ilahang second branch anang himutang sa Nueva Perlas dool mismo ng Jetty Gasoline Station. Og sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. Og ginigiparekiya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liampo. The best Lechon Manok and Crispy Liampo. Amoy pa lang, ulam na at sa lasang subok na.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWBM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
2: Buntag nga imong ma-feel.
3: Maning kamot o maning kail.
4: O bubahaka.
3: Sa
2: buntag na FMR. FMR sa buntag.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Puso sa kamaduran. Puso sa kabatulan, way mo yagyag sa mga hiwi na binuhatan, sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Puso sa kabatulan, walay lipod-lipod, namutuki ang mukawas ang kabatulan. Mabati, banda-banda, bisan-asa, puso sa kabatulan.
8: Hoy mga kamibes, welcome, welcome dini. Sa atong tulumanon sa pulso sa kamaturan, abado, abado, abado, abado, sabado. Ting relax sa mga trabahante, kato mag-overtime, pwede siguro. Ah, balik sa trabaho, overtime sila. Kami di permiti over, wayay time. Bito mga kawais, morning yung tanano, adlaw karong sabado. Pizza and YB na, hamay piyesta ko man, Jade. Ang piyesta ko man, yata kay Bayo, kunahin dapit. Pero nagyo na piyesta ka ron sa Mayo. Baga nalos ka dalo na may piyesta ni. Ato ka sa Buhol mga kabibes, gabi na piyesta dito. Kada basta mag-asuga ni ang bayayang kusina, aka na mag-piyesta yun na. Manghagad yun na dito. Pista dito, tinawag yun na sa Buhol, ambot ka ron, no? Sa din sa ato sa una, uso man, ang way tinaw sa siyudad naman, pero ito ka baryo, naaman, na may pakaon ito. Pindig na kay amigo. Ala, happy fiesta ninyong tanan sa mga fiesta. Good morning sa atong way paglubad, ang OG ng Siargao. Kanunay nag-aservisyo, nag-atag karadyawan sa iyang distrito. Attorney Francisco Lalo Matugas, congressman. O gatong SIIT president, o kanhi congressman Bingo Matugas. Morning, sir. Bani Dr. Ethel Abilia Matugas, Dr. Sol Fercadilla Matugas, former governor, former mayor, former regional director. Wow, pinang mga qualifications diyan, no? Uksa, kung magdumala yun sila ng isa ka posisyon, gwapo yun ang resulta. May disiplina. De paras karoon na diyan mga Israeli diyan sa General Luna, baga hindi mamasagda. Pang-isugra ba? Oh, pang-isugra. So, dapat maglabong, deport na na. Hala, morning yung tanan di doon, no? Sa atong mga, kuan, sa atong mga turista. Morning sab kang Bong Iya. Kumigo diya nga. Amot asa ni mamati. So, atong siguro pikas. Mintena na siya mati diri sa ato. Usahin mo siya, usama na yung monitor, yung kipat-kipat, naman na. Lagi. Namagoy di windy lagi. O abin ninyo mo ang usa ka lugar mga kabayan. Sa wag ni tao gani permanente. Naitaw lain mo ingkod. Unsa man mga dili singod sa ato. Oh, labi na kung ang tao sa isa ka opisina gilumutan na lang iyang opisina wa lingkod-lingkod. Wow. Pulihan as dili ingon nato. Oy, tinuod na jay do. Naay dito balay sa among silingan sa una dito sa among barangay. Wag yung tao permanente. Kay mo trabaho man tanan so way lang anak trabaho sila tanan tinga sila inig panggawas sa mga kining tagiyas balay si Radong Balay naman ko rin magkutikutis kusina naman yung singod dili singod sa ato no yun din sa ato tanawa dyan siya mong loyo. bitaw no so kinanghan tauhan yun na ninyo opisina Good morning kang Ma'am Cecilia Simbrano. Morning yun ditanan, Ma'am. Salamat ka radyo sa iyong kanunayon nga pagsuporta diri sa FM Bagtik Radio. Alas 7, imidya na buntag, mga ka-vibes. Arita, mag-isgot, no? Kining in town, wala damhang pagkala sa kinabuhi sa usa ka police nato, no? Gisgutan mato ni gahapon, pero ato nang balik ka-gisgot ka. Gaya doon na may mga press statement karon, mga ka-vibes. Luz Yorong, good morning, primetime pulsos kamaturan. Salamat, Ma'am Luz Yorong. Kay doon na press statement, yung pagawas karon ang Provincial Police Office, ang Regional Office 13. Narakoy mo, klaruhon anino kay ato rin basahon o sa ano. Atong basahon ng press statement gikan sa Provincial Police Office, no? In English man niya ito. Aling basahon, kung kamao ba ito mo basa? Aling kamutan na ito, inigay. Nagpatudlo mo kung na Jade sa pagbasa, ani? Iyama kong gitudloan. Mauni. Binisaya rin pagkabasa, bisag in English, ha? Oh. Sumala pa, the Surigao del Norte Police expressed deep sadness and condemnation over the killing of police staff Sergeant Charito G. Hipolia and the wounding of Patrolman John Paul M. Lesmuras during the drug operation in Sitio Cagniog, Surigao City on the evening of May 6, 2026. Police Staff Sergeant Hipolia, a member of the Provincial Drug Enforcement Unit, was carrying out his duty to protect the community from illegal drugs when he was attacked during a bypass operation against a suspected drug personality known as Ronron Maturan or Chicano Rebuta on Facebook. Sa Facebook niya ngalan, Rica Chicano Rebuta. The police officer bravely risked his life in service of the people, but the operation turned tragic when the suspect shot him. Oh, tanawang suspechado, may pusil kaniya. Sumala pa, an intensive manhunt operations. Our troops successfully apprehended the suspect, ensuring he faces the consequences of his actions and justice served for the fallen officer. The Surigao del Norte Police assured the public that we will remain committed to keeping communities safe for illegal drugs and criminal activities despite the dangers faced by the law enforcers every day. We extend our heartfelt condolences to the grieving family of Police Staff Sergeant Hipolia, remembering him as a dedicated officer who made the ultimate sacrifice in line of duty. Lastly, we extend our gratitude for the public's support, prayers, and cooperations which led to the successful arrest of the suspect, ensuring that justice will be served for the slain policemen. Okay, mo na ang press statement sa atong provincial director, Police Colonel Warren W. Arita sa press statement usab, nga gipagawas mga ka-vibes sa kinini ang PRO 13, Police Regional Office 13, regarding the anti-illegal drug operations in Surigao City that resulted in armed confrontation. Sumala pa silang press release, nagkarayon, this pertains to the anti-illegal drug operations conducted in Surigao City in the evening of May 6, 2026, which resulted in the armed confrontation leading to the death of Police Staff Sergeant Charito J. Hipolia and the wounding of Patrolman John Paul Lasmoras. The bypass operation was conducted against alias Rondron, 23 years old, and alias Rick, 45 years old, both residents of Barangay Cagniog, Surigao City. Following the successful conduct of the bypass operations, alias Rondron was already under police restraint, suddenly and violently resisted arrest by forcibly taking the issued firearms of one of the operating personnel and opening fire at the operating team, resulting in the fatal injury of Staff Sergeant Hipolia on the lower right abdomen. Thereafter, the suspect fled toward a mountainous area while continuous firing at pursuing personal causing injuries to Patrolman Les Moras on his left knee and right upper arm. The wounded personnel were immediately transported to Caraga Regional Hospital for the prompt medical treatment. Unfortunately, Police Staff Sergeant Charito J. Hipolia was declared dead on arrival by the attending physician. The Police Regional Officer Dean deeply mourns the loss of one of our personnel who paid the ultimate sacrifice in the performance of duty. The men and women of PRO 13 extend our heartfelt sympathies and deepest condolences to the bereaved family, loved ones, and colleagues of the late Police Staff Sergeant Hipolia. His dedication, courage, and commitment to public service embodied the highest ideals of police service and will always be remembered and honored by the organization. Following the incident, the Police Regional Office 13 immediately launched an intensified hot pursuit operations in coordination with the neighboring municipal police station or units to ensure the swift apprehension of the involved suspects. Alias Rick voluntarily surrendered at Surigao Police Station around 6:30 a.m. of May 7, followed by the voluntary surrender of alias Ronron, muna yung nakapusil dyan si alias Ronron, at around 8:30 p.m. at Tubahon Municipal Police Station. Muna yung kung tagtingad, andito din siya sa Tubahon, wa mo ginibutang sa blatter, wa sa pimension sa atong interview, nga dito siya sa Tubahon. Di ba siya, kumuingon na sayop niya, no? Regional office, guni na kuan, na kinini ang press release, no? Dito siya may surrender alas 8:30 sa Tubahon Municipal Police Station. The issued firearm taken during the incident was likewise successfully recovered. But suspects are now under the custody of Surigao City Police Station appropriate charges for violation of Republic Act number 9165. Murder and frustrated murder are being prepared by for filing against the suspects. PRO 13 assures the public that a thorough investigation and operational assessment are being conducted to establish all circumstances surrounding the incident and to further strengthen existing operational safety measures. Police Brigadier General Marciano P. Maestrado IV, Regional Director, Police Regional Office 13. Okay. Mauna ang press release, mga ka-vibes, gikan sa province of sa regional office sa Philippine National Police. Siyempre, subo kayo, mga ka-vibes, na palandungo, no? In line sa duty. No, naitabo, mga laong tanto, disgrasya dyan, mga ka-vibes, no? Kay si may magpapusil good si eh. No? Muna gingon manggani ni Digong sa una. No? Kung ang criminal mo sukol po sila. Oh? Kaya inline sa duty. Kato mga ka-vibes, nabawi mo ganang yung pusil. So, mingon diri, ang away kalubgag kay kalibgan inirik kay dito kuno ni surrender sa Tubahon Municipal Station. Pero diri sa press release sa city, wala may ibutang din siya masurrender. Nagilaw na misurrender pero siya ibutang din dapit. Pero na-mention diri sa ato regional office nga dito sa Tubahon. Sa ato pa, nahitabo ang krimen mga ka-vibes, pizza sa is. O niya nadakpan ni surrender siya pagka duyum. Sa ato pa, kung sa Tubahon siya ni surrender, pag human sa krimen ba siguro diyan, nisibat ni siya, no? Sakay siguro siya, glansya siguro. Pasingod sa Tubahon. O niya, kinito man ni surrender sa Tubahon, no? Alas 8, no? Alias Rick was voluntarily surrendered kining una around 6:30 a.m. of May 7. So alas 6 imidya ni surrender kining si Rick. Og voluntaryo sa misurrender si alias Ronron alas 8 nanduyom sa same day resigaron pares ng adlaw dito sa Tubahon Municipal Police Station. Mo dito din sa Tubahon, sa to pa nakalarga siguro ni. Alarga, yun, no? Ay ngayang. Umaniya din na musil. Nakasibat man siya. So, larga siya sa Tubahon. Dito siya misurrender sa Tubahon Police Station. Sumala din sa press release, ha? Press release sa Provincial Police Office. Mga ka-vibes, ang atong tanawon, anino, kay tanawon nato din sa unang hanay sa kuang kini. Sumala pa din, he. Following the successful conduct of the by-bust operation, kining si alias Ronron, oh, nakabutang diri, who was already under police restraint. Sa ato pa na siya sa kustudiyas, police, na kanina kuha ba, na napalibutan na sa mga police, kay under na yun, no? Was already under restraint. Suddenly, and violently resisted arrest. Sa ato pag-iduol na siguro ni Jay, no? Dakpon ka na mo, kaya mo ini, misukol, no? Nagdumili sa pag-aristo, pinaagi sa pag-ilog by forcibly taking the issued firearm. Kung ikaw ang pulis, kipalitan, Jade, tubang ta, kay dakpon ko ni mo. Nagdumili siya hinoon, kay mudagan siya, giilog na kong imong pusil. Oh, so nag-inulugay sila, tabutan rin confrontation, an armed confrontation. Nag-ilugay sila ang pusil, oh, og nakuha ang issued firearm, no? Possibly taking this issued firearm of one of the operating personnel and opening fire at the operating team. Sa ato pa, pagkakuha niya sa pusil, nagpahipusil siya sa operating team, opening fire. Ha? Nagpahipusil sila. Kining suspect nga nakailog sa pusil. Resulting, nga may resulta kini sa fatal injury of Police Staff Sergeant Hipulia. Sa ubos nga bahin, sa wala, sa ubos on the lower right abdomen, sa ubos, sa wala nga bahin sa iyang tiyan. Haman sa ato pa, kung wala, haman ang kidney na to dapit, no? O, basta sa tiyan, fatal daw, no? Sumala din sa press release. O, unya, ang suspitsado, misibat sa bukiran nga bahin, paingon sa mountainous area, while continuously firing. Sa ito pa, sa pagjagan, niya, sige, yapa siya pusil. O niya, ang mga operating team, siyempre, gisunod siya. Kay, dakpon lagi. Natsambahan nga naigo, sab, kining si patrolman Les Muras sa tulong nga ba, sa tuong nga bahin, asali, wala nga bahin sa iyang tiil o sa right upper arm. Sa wala sa iyang tuhod o sa tuo sa iyang bukton o arm. Mabas siya na, bukton. So dihi mga ka-vibes, nakuha no, na samtang gigukod nila, continuous ang pagpusil sa kinini ang suspect. Napila rami so dyan, 9mm mga ka-vibes, ang service firearm sa mga pulis. Amot usa na klase, sa ibutang din uno na klase na pusil ang ilog. Armalite ba or 9mm ba? Yamang gibutang din nga, kaya nabutang din possibly taking issued firearm. Wa may gibutang diha nga Armalite ba nakuha or 9mm ba ang nakuha. Basta gingon diri nga nailog, no, nailog gikan sa pulis. Kang Staff Sergeant Hipulia, unya, mijagan kuno daw siya paingon sa bukiran nga bahin og padayon ang iyang pagpabuto sa mga naggukod kaniya og naigo kining si Patrolman Les Muras sa left knee and right upper arm. Morning, ang kini mga wounded personnel gidalas pagdalis karagara sa hospital for medical treatment. Pero unfortunately daw, si Police Staff Sergeant Charito Hipulio was declared dead on arrival. Ah, pag dalas tambalanan ba siya, Jake? Matay na di ay, no? Pag-iabot niya, patay na. No? Dead on arrival, mga ka-vibes, by the attending physician. So din yung mga ka-vibes, no, nga ini na mga panghitabo. Talagsaon raman kayo ni, no? Talagsaon raman kayo kay siyempre, kasagaran nga madakpan sa drugs, mahadlok na mga sila muhimo pa uglaing kininkuan, kinini ang aksyon pagpangilog sa pusil. No? Why? Talagsaon na ni mahitabo. Dini sa ato, ha? Bangan karon pa ko mahitabo. Mahitabo, karon pa ko makadungog nga naay sama ni nga insidente. Kasagaran gayod, ang madakpan, yan ha, magkirig na mga ni John Iman kay mahadlok na. No? Magkirig na kay mahadlok kay gidakop sila sa pulis. Eh, katong usa gani nga giraid sa mga ka-vibes, no, nga si alias Kif, mga siguro ito mga ka-vibes, ha? Nagkirag mang gani ang kamot. Ah, kamot. Nakuan mang gani, kinini ang na cardiac arrest, no? No, na cardiac arrest siya, Jade, sa dihanggi, dakop siya, matay, rabagod. Siya may nahadlok to siya, kay na cardiac arrest gani, nakuratan. Oh, sunod may siguro basig na po'y sakit putudaan sa iyang lawas. Na cardiac arrest in town siya, namatay mga ka-vibes, ha? kadtong gidakop sa same day ra dito ha. Amor na adlaw. Isag, no? Isag matapasigaki. Ang isa namatay sa kahadlok siguro to, ang usa nakapatay kay wa mahadlok. Uyawa no. Mo ni gingon man ka vibes no. Duha ka klase ang mga madakpan sa illegal drugs. Ang iba nahadlok kay naay pulis, syempre, si may di mahadlok kung naay pulis dakpon ka. Labi na illegal yung buhatan, buhat binuhatan mahadlok jud ka. Jaton isa illegal sab gihapon kay namaligyag drugs. Napalitan gani siya. Pero yung mahadlok, adya mahinoon mangilog ng pusil. Amoy jaon mga ka-vibes. Lesson learned nato diha mga ka-vibes. Noong di masatabuingon nga nagkumpiyansa ang mga pulis ato. Di nato lang una nagkumpiyansa sila, no? Disgrasya lang yun mga ka-vibes. Oh? Disgrasya lang yun nga na ay tao nga ilang gidakop nga lahi ang suod sa ija utok. Dili ang pag-surrender. Dili ang pagpadakop. Kung dili mo ipsot. Ilugo ng pulis. Ah, pulis, ang pusil. Pag ilog sa pusil, di pusil pag yun niya ang pulis. Pagkadako na hinuon niya nga sa lao dyan mga ka-vibes. Murder. Illegal drugs. May attempted murder pag yun. Kaya isa, yaman mapuruhin na samdan raman. No? Duha na sila mag-atubang o kasong murder, attempted murder, o illegal drugs. Ay! Bata-bata pa man yung suspect ani siguro. Basi makagawas ni 90 anyos na. Oh? Ilabi na nga namatay yung tao ng pulis, mga kabayt. Sa kabuang nining mga nining tigpayot sa illegal drugs. Mayroon lang siguro, misurrender to siya sa malinaw na paagi. Siguro maluoy pa ang pulis. Pero sa ngayon na nusukol siya, gipusil pa niya, nakapatay pa siya, nakaigo pa sa usa ka pulis pagkasalbahis iningad. Siguro high ato siguro na ko ano, high siguro ato na suspect. Mahinungdan nga nakahimo siya dito. Ah, basig na puno plus drugs bang utok ato ba? Why kahadlok kay siyempre na naka-drugs lagi. Basin ra, no? Basin ra. Panaghap rin nga to. Kay sino may taong ordinaryo panghunahuna nga nahadlok nga ginakop, mamawi pagkakagpusil. Oh, di nga rin ito higayon na basin high ato. So dapat mga ka-vibes, enhance na to ang atong mga taglaong pa protocol unho na to pagdakop jaon. Jaon mga suspetsado, dapat uwaya na ikumpiyansa. No? Di na ito magkumpiyansa. Di malagi ito maingon na kumpiyansa sila. Kay matagdakop, igmat mag yun ang mga pulis. No? Inong talaman na to, di na ito madisgrasya pa, mahisugamak ng parehas na nito. Kung yung pulis mag-raid mga ka-vibes, on alert yun na, alerto na sila permanente, no? Ang dili makahimog mayaot jaton ila gidakop kadto lang gyud nagkakataon na disgrasya lang gyud siguro to no nga wa ka magdahom nga kinitawhan na mangilog dai pusil no attempt na sa pagdakop nagdumili hinon giilog ang pusil sa pulis. Oh, unsa unta pag inilugay siguro nila nadaog sa nadaog siguro sa kininiang kakusgon. Pero niwang naman sa mga tao, Jig. Niwang na sa picture kita, man ko. Niwang raman. Pero ganing po si Hipulia, medyo gamayon rasab, niwangon sab. So nag-ilugay sila. Ay. So muna mga ka-vibes na ang atong matutpa sa Police Regional Office 13, nga sila sab mismo, magpahigayon sila o thorough investigation ng ini mga ka-vibes. Kahit tanawon sab nila, no? Matod pa din ni Brigadier General Maestrado siyang press release, PRO 13 assures the public that a thorough investigation and operational assessment are being conducted to establish all circumstances surrounding the incident and to further strengthen existing operational safety measures. So sa ito pa, tanawon, uno mag yun nahitabo ato sa palibot ato, uno man hitabo nga nakapahigayon man siya sa pagpangilog ng pusil, uno man hitabo. So tanawon daw niya nila palapdan ang existing operational safety. Sa ato pa, kung ang pag-grade sa mga kapulisan, safety na mga jodjodan ilang giuna, pero tanawon pagayod kung uno'y i-enhance sa safety during operation sama ni ining mga illegal drugs. Kay di ka kumpiyansahan ini mga illegal kini mga tao nga sama ni mga ka-vibes, no? Kay siyempre, kanang mamaligya gani kag drugs, buot pa sabot, naka-drugs sabyug ka. Imposible nang maligya kag drugs, so niwa ka mo drugs. Para sa diyan, mamaligya ka nan, kuan, maligya ka nan imong produkto nga budbud. Siyempre, ikaw nga tag-ija, ajo lang, ay, nigluto ni mo sa budbud, dili ni mo kan-an. Maligya ka o ganang pagkaon. Ajo lang, adi ni mo tilawan. Mutilaw yug ka, kay para mahibayo ka uno'y lami. Oo. Oh. So, diyan na maligya ng drugs, imposible diyan na waya. Dili na sila na-engage ng illegal drugs. So, dili na sila mo engage ng illegal na pagpamaligya kung dili sila kontaminado usab sa illegal drugs. Di makapwede mo yung wala. Namaligya raman ko, amang kumugamit. Ah, what that thing? Negosyo raman nga ako. Ah, namaligya ko, pero dili ko adis-adis. Oh, sino may mutuon ni mo dyan? Basin dyan, sab, no? Pero, kasagaran mga ka-vibes, namaligya ng illegal drugs, muyop-yop sab sila sa ilang baligya. Ah, di ba? Sino may mo mga kliyente, mga adis-adis man, siyempre. Di good mo pa, di man kamahalina nugwa kay kliyente ng adis-adis. Sa ato pa, dini sa ato sa siyudad ng Surigao, although permanenteng nadakpan ang mga sama ni ini, daghana ba dyan siguro mamalitay dini sa ato siyudad? Tayo nang kag, dili na, naay madakpan ng sahay, point grams na. Pero naasay madakpan na tag 40 gramos. No sa gani tag nga muabot ng 500,000 ang kantidad sa drugs. Basta gani dako-dako ng level, daghanay mamalitay. Maurugod na yung namaligya kag bugas, permiro tuyo ra kabuk imong kliyentes bugas. Kadugayan magtapok na ang mamalitay sa imuha kay gana imong bugas. So, muri mo order na po kag 5 kasakong bugas. Kaya nag-angat ang imo kliyente. Mora po ni. Drugs. Permiro, duhara kadis-adis imong, kuhan, imong, sana, kliyente. Hangtod magtulo, hangtod magdaghan, magtapok na sa imbalay. Mga adis-adis. Na, adyaw lang, ah. Ikaw, kliyente ni mo adis-adis, ikaw retarong. Adis-adis, pugang dako. Ah, ugsa mga ka-vibes, kadto na time, basig puno to sa illegal drugs ang utok atong tawhana. Ah, nga na naman karos bilangguan. Basig puno sa illegal drugs. Mao siguro to nga nakabuhat siya og dili mayo. Sa atong pagbana-bana ra ni mga ka-vibes. Pero manigiingon lagi na ya may tarong na tao siguro na mamusil kanang ang imong huna-huna uway nagmando nga lain. Dili masiguro ka makapahigayon sa pagpamusil. Naagugkas ka kuyaw, nakas ka, kahadlo kay naay mga pulis. Dakpan ka, illegal drugs ka. Una, nakahigayon pagpangilog. Naagyo to laing nagmando siya ngunahon na, Jade. Basig kontaminado to. Basig naka-yup-yup to. Una ka, may history man ba dyan ini na tao? No? May history ba dyan ini na nadakpan na sa una ng mga unurakanjaw ng mga salaon? O, tungawan ay kahadlok, no? May taglong palagi, killer instinct na. No, mamupatay ng tao. Ah, sumorto. Nakitanaw siguro niya, aroy, libreng ilugo ni Pusilia, ilugon ko ni Ron. Oh, niresist man siya. Dayang ilog Pusil. Nadid to. Ah, nakapabuto. Hibayo pagkadyo mo pabuto. Oh, sa ato pa may training po to siguro. Hibayo mo pabuto. Kay kung ordinaryo nga tao, bisag napay pusil si mga tubangan, kung wakay eksperyensya o pusil, di ka kamaong upaboto. Ah, kanang wak yung kakahawid sukar o pusil. Ah, wak kakasuhito ng pusil, bisag napay pusil si mga tubangan, di ka mahibay yung pagpabuto. Na may procedure, kasahon anay ni mo, o magload anay ka ng bala. O niya, pag kablit ni mo, ya pagkakahibayo nga ang safety mo nasabod, na safety, di man mabuto, di man mo kablit. Sa ato ba hibayo gato, Jay? No, ba? Kaya ano, nakapabuto man. Onya pagdagan niya nakarat nakapabuto-buto magyo siya na igo pamagana isa. Hibayo. So munay kuyaw mga ka-vibes no? So munay sakto tong giingon sa atong regional director nga i-enhance nila ang ilang operational safety measures no. I-enhance gyud mga ka-vibes no kay sa ako nang giingon lagi during raid wa mo gi kumpiyansa. Pero munay giingon i-enhance pag yun, no, ang dugang nga kaigmat during raid, no? During raid, tanaw na yun, i-secure og maayo, kining suspect, nga way kahigayunan nga makailog o pusil. Siguro, pag during sa raid, gakos diritso, hawiran diritso, pusas diritso.
4: Tukan ko.
8: Tukan na hinoon. Pusas diritso, maniguro lagi. No, kaysa makailog pa og pusil. So, di man ato sila nga ituluan. Kinato, hisgot malang nino. Kay sila, kompleto sa nag-training sa on how pag-apprehend, on how pag-dakop ng sakto. Kato, disgrasya lang ito mga ka-wives. No? Mayingon na ito, isolated rato. No, kay sa kasaysayan sa mga raid-raid, iban-iban masabta sa una, mag-raid mga ka-wives. Kasagaran sa madakpan, sa akog yung makitaan ha. Akto pag serve sa search warrant or bypass operation, mahadlok pag yun ang suspect. No? Mahadlok yun ang suspect. Daily, mangilog pusil. Pero, kanina hitabo, karon mga ka-vibes. Yata kahibayo, ono, kadako, nga experience ini na tao, nanong nakahigayon pa siya pagpangilog, naigo pag yun ang pulis, namatay pag yun, nakaigo pag yun laing pulis. So, sakto kayo ang lihok sa atong police regional director, police brigadier general Marshall Mariano, Magistrado the Fourth, nga i-enhance yun ang ingon nga existing operational safety o investigate, madun pa niya ang thorough investigation sa operational assessment and establish all circumstances surrounding the incident. Uno may dito mga tinuod yun niya senaryo. So, mas maayo ni mga ka-vibes nga taglong pa yampo na to. Ang mga operations sa itong mga kapulisan nga permanente sila safety o dili sila masugamak sa mga disgrasya nga sama nili. Mga ka-vibes, yan ang taglong panahon pagiguman din sa itong pulso sa kamatunan. Dinihadlaw nga, Sabado, Pitch and Wabe. Kita-kits sa sabkita puhon mga ka-vibes sa adlaw nga Lunes. O, puhon-puhon. Sa dugang hanay pa sa atong pagpanangat sa mga impormasyon kada adlaw. Uway ko taas mga ka-vibes. No, basa bilang watay computer, cellphone ratong gamit. Kombati lang yung gihapon mga ka-vibes. Basta kaya pa. Sa atong taglong pa kapasidad. Uway nada dyan mga ka-vibes na tungata karon ugma, wana pod. Taglong pa muranag sa maluna. Mudaog ka karon ugma, pili na pod. So, maraday panahon, bandiri sa atong kumanan, Engineer Jade Cervantes, Jade Kamingi, og Delta Bravo 007. Doon ay kompetisyon sa Siargao, Jade, ano ito ngayon? Pickleball, ano siya ban? First pickleball competition, Lalo Matugas Cup, Congressman Lalo Matugas Cup. Kining pickleball, mga kamayos, bago kining nga, amor kung daan na ba ni pero karon pa mo ko kahibaw ng pickleball nga amor na siya ping pong no pero guwapo sa ba dyan pero maingon man sila ka ng pickleball ko mga ka-vibes 99% outfit 10% kabit-kabit ay 1% uyab-uyab grabe sab o dyan na first congressman Lalo Matugas pickleball tournament karong Mayo 15 ngadto 17. Uy, kadako sa presyo. Sa presyo, sa premyo. Total prize sa pool, 87,000. 2 courts, 3-day tournament. Kagwapo niyo, pickle mang practice po tayo ni. Ilang mga kipiang naman itong abaga, JD naman tayo makabunal o sakto. So, ayaw, katong gusto, anana siguro ni appeal ini, no? Anana siguro ay atleta ni ni. Doon na siguro entrante, nagpalista ini. So, practice-practice ug Mayo. Gwapo sab, kay binagbagay pong sakto ni dollar ba? Oh, kanang pabtikay yun ba? Oh, ang ako iniganahan kay Alsarman. Alsabaso. Bita, good morning, kuya. Reply, sa amigos. Bita, mga ka-vibes, siya tayong panahon. Tana ang Diyos, kanunay mag-salbar ka na to sa mga katalagman. sa hay mga ka-vibes, no? Di man tayo na makalikaw sa hay natay mga kadismaya sa iyos kabuntagon. Pero saan tama na, mga pagini kinabuhi siguro sa tao. Para di panahon, tanay iway kita sa mga katalagman. Salamat may buntag, tana, kitang tanan panalipdan sa mga katalagman sa atong labaw makagagaham. Salamat, standby sa masunod nga programa.